Dumon nila ang mga nagdigan. Since ang verse 15, through the great and terrible wilderness. Amo na nga ang wilderness, hindi ina siya lahog-lahog na lugar. Ara da mga mapintas ng mga sapat, ara da nga ang gutom, ara da ang tanan-tanan. Nga ang kun ang tawar sa wilderness, nag-atubang siya sa makatalagam. That's why it mentioned there is ang Biblia, when leading through the great and terrible wilderness. Oh, amo na remind sila sa Ginoo, sometimes mga utod, na ara may mga panahon sa pagpangabuhi ta, nga daw makasiling kita, nga ara kita sa isa ka lugar sa ginatawag kamingawan or wilderness. Apang salamat nga ginara ang Ginoo, nag-alay ay sa aton, nag-deliver sa aton, nagluwas sa aton, kaangay sa ginexperyensya sa mga katawan sa Israel, nga sa ato sila nabudlayan sila, nangayo sila sa pagkaon, siling sa Ginoo, siling ni Moses sa Ginoo, niya Ginoo ang imo mga katawhan, ginagutom kagula sa pagkaon, ano natabo? Nag-ulan sang mana. Siling sa Ginoo, kwa lang kamo sa inyo makaon, hindi kamo magtabo, apang ang katawhan tungod sa natawag ining mana, isa kapagkaon nga masiling naton, wala sa makapariho sa tinapay diri sa kalibutan. Kaya nga aman, ang mana, bread from heaven, halin sa langit. So, ara ang ila nga nagaghandong ng pagkaon sina, apang anong natabo, sila nagkakuha, kang nagkatago, pagkaaga, nagkakapanos. Oh. Apang pagkaaga, ara naman, kung ano ang Diyos nagtipig sa ila, nagbugay sa ila, sa ginuhaw sila, ginpulpog ni Moses ang bato, nagwas ang tubig. So makita natin dali, nga kung ano ang Diyos pagatipan, nga wala sa rason mga utod, Kristuhanon, kung ikaw nagapamati subong, kung ginbless na ikaw sa Ginoo sa imo pagpangabuhi, hindi pagkalimti ang Diyos. Dumduma siya nga naghatag sina, kay ikaw, stewards lamang sina ng mga butang. Talupanda ang ministry sa Diyos. Talupanda ang alagad sa Diyos. Nga sa diin, nagpangamuyo sa imo. Nga blison ang imo kapag pangabuhi. Gani abyan ka ginigugma. Samtang may panahon kagtiun pa. Kilalaho natun. Kagbalik kita sa Diyos. Kag i-recognize ang Diyos. Samtang sa ka mga blessing nga naangkon mo sa Ginoo. Kung ikaw sa siningaga, wala pa nakabaton kay Kristo, may mong Ginoo, kag personal nga maluluwas, kilala nga ikaw makasasala, kag bato na si Kristo sa imong kabuhi, subong imong Ginoo, kag personal nga maluluwas. Salamat gid sa inyong pagpamati, ang inyo abyan sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa, sa La Castellana Fundamental Baptist Church, Iragasiling, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa aton tanan.

0: Okay, so after we finish our assessment or test, so now get your notes and copy your assignment for the next meeting. So your assignment will be these three kinds of search engines using the internet. Again, list at least three kinds of search engines commonly used in researching a topic or getting information. So that's it for today. I hope you understand and get new knowledge from our topic, different internet connections, and how it is very useful to our daily life. So once again, before I end, I am Sergino L. Yulanes, a teacher of Binalbagan 1. Ngayon listening, for every ALS learner, we rise. Abansi, negrense. Magmadamo, gid nga salamat sa inyo tanan sa pagpamati kapag upod sa aton nga leksyon sa subong adlaw. Gani, sa liwat, ako nga pasalamat sa stasyon sa UIBS 1233 sa lilisuan sa inyong mga radyo, The Sweet Voice of Salvation, nga nagapadayon sa pagdiyon sa inyong programa sa sulod sa pilihan ng tuig para lamang makabulig sa aton nga mga out of school youth kan mga out of school adults nga mga learners nga nag-enroll subong sa bilog nga probinsya kag isla sa Negros Island Region. Madamo, git nga salamat kag maayong adlaw sa aton tanan. God bless us all.
1: Salamat sa inyo pagpamati sa Radyo Alskwela. Ini nga programa ginadala sa inyo sa Department of Education, Negros Occidental Division, Alternative Learning System. Tugtog sa masunod pagkaayong Sabado sa amo man gihapon nga oras.

0: Elite ang 1233 DYBS. Padayon nga nagkapalayak sang maayong balita ni Heso Kristo sa sunod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan, makarani.
1: God is able from disability to possibility.
2: Kumusta po kayo mga kaagapay? Welcome na muli dito sa ating programa God is Able. At kami po ay nagpapasalamat dahil meron ulit tayong panibagong guest na alam po natin na kapupulutan natin ng inspiration at encouragement. At tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook Live ng 702DZAS at sa YouTube channel ng 702DZAS. Napapanood at napapakinggan sa FEBC Radio TV. Welcome po ulit. Ako si Raquel Camulandong.
3: At ako naman po si Peggy Lotto, God is Able, a member ng Kapisanan Broadcaster ng Pilipinas. Maaali niyo po kaming i-message at tumawag sa smart number 0999-223-5675 at ang aming pong globe number 0916-296-6620. Maaari din po kayong tumawag sa landline ng 865-4322 Local 401.
2: Hello, Peggy!
3: Hello, Abraham!
2: Wow, ganda na ating
3: hello! Hello!
2: May welcome tayo dito, no? Starting today, makakasama na rin po natin ang isa pang host ng God is Able program. Pero hindi naman po siya bagong broadcaster dahil matagal din po siya nag-broadcast sa FEBC station sa Bicol. Yan, welcome po natin si Kuya Joseph Landong.
4: Hello. Magandang umaga. Good morning po sa ating lahat.
2: Pwede rin tanghali, pwedeng gabi.
4: Pwede rin magandang tanghali, gabi. Depende sa kasalukuyang kinalalagyan ninyo. Kasama po tayo sa God is Able International Foundation at kami po ay welcome po namin kayo sa aming programang ito.
2: Yan. Peggy, di ba bago tayo nag-introduce ng ating guest, pinapakilala muna natin kung ano ang God is Able. Na-mention na po ni Kuya Joseph ang tungkol sa God is Able International Foundation. Hindi lang po tayo program, tayo po ay isang foundation, isang ministry. Kaya ipapaliwanag po namin sa inyo kung ano po ang mga major na ginagawa ng God is Able. Baka gusto mong umpisahan sa family camp, Kuya Joseph.
4: Okay, sige. About family camp, actually po, ang God is Able ay mayroon tayong annual family camp na ginaganap po ito most of the time sa buwan ng May. At ito po ay pagtitipon or gathering of families and individuals na may kumbaga affected ng disability. Isa po itong platform namin para po maabot po natin yung mga pamilya na may mga concerns sa kanilang mga kapansanan ng kanilang member ng pamilya or yung mismong parents, whoever na meron pong disability, na way ang goal po namin through this family camp ay mabigyan ng kapahingahan na konti, at least for 2 days or 3 days yung mga kapamilya na 24/7 nag-aalaga ng kanilang mga kapamilya na may kapansanan. Isa po yan sa mga ginagawa po natin through family camp.
3: At meron pa rin po kami, bukod sa family camp, no, meron po kaming tinatawag na gift of mobility. Ito po ay nagpo-partner po ang God is Able sa iba't ibang Christian churches in the whole Philippines. Well, hopefully in the whole Philippines, kasi as of now we have some in the provinces like Mindoro, we have in Zambales, meron po mga ganun, pero we operate mostly dito sa NCR po. At kami po ay, bakit po kami po partner sa mga Christian churches? Because we want to share the love of Jesus. At isa pa po, yung gift of mobility po ay ito po yung mga binibigay namin na wheelchairs, crutches, canes, walkers. At ito po medyo unique yan ang pagbibigay ng Ate Raquel, kasi this is actually for the yung size, pili-fit po namin sa tao dun na, yung kung aling nararapat na sukat para sa kanya. Kaya po hindi rin po kami basta-basta nagbibigay on that aspect. Makikita niyo po yan sa guest namin ngayon kung anong itsura ng wheelchair. yun po yung meron.
2: Yan, salamat Peggy. At dahil po sa sinabi ni Peggy, nagkaroon po kayo ng cue, ano? Kasi baka po ikaw ay isang pastor ng church or leader ng isang local church at nakikita nyo na meron kayong puso para sa mga may kapansanan, pwede po kayong mag-reach out sa God Disabled International Foundation kung kayo po ay gusto maging partner. Ayan, sabi kasi ni Peggy, yung distribution natin ng mobility devices ay through our partner churches. Ayan, meron pang isa pong major program na ginagawa ang God is Able. Ito po yung tinatawag nating capacity building. Ang tawag ay building lives together. Ito po ay mga seminars, conferences, mga simple talks, no? Tungkol po sa disability. At ito po ay isang course in partnership with the Asia Theological Seminary. Malapit na po ulit na magbukas ito. Kaya kung interesado po kayo ha, abangan niyo po ang mga posts sa God is Able page natin for details about the course. Naku, malaking bagay po yan. Kami ay batch 1. Kami po ni Joseph ay batch 1 ng Building Lives Together. Ayan.
4: May October na yan.
2: So, yung batch 1 naman. Batch 3 na, Peggy. Okay, so yan po ang God is Able. Siyempre, meron pa rin po tayong mga ginagawa ano, na iba. Pero yun lang po ang gusto namin bigyan kayo ng idea sa ministry ng God is Able. Ayan, excited na ako. Ito ay produkto ng Family Camp. Ang guest natin. Tama, Peggy?
3: Family Camp.
2: Family
5: Wheels
2: Camp.
5: For the World.
2: Wheels for the World. Oo nga. Oh, yan.
4: Wheels for the World.
2: Oh, Wheels for the World ay kasama sa Gift of Mobility. Yes. Diba, Peggy?
3: And that happens every year.
2: Yes. Sige. Introduce na natin ang ating guest. No? Sino ba mag-introduce sa atin?
3: Ate Raquel.
2: Okay. Oo, siya po ay na-meet namin sa Wheels for the World. Ito po ay distribution ng wheelchairs and other walking devices through our partner, ang Johnny and Friends. And siya po ay isa sa nakatanggap ng wheelchair na customized. Ito yung nasabi ni Peggy kanina, customized. Ano? Kasi talagang sinukat, matagal na inayos para lang maging fit na fit sa kanya. Welcome po natin sa episode na ito ng God is Able, si Vladimir Medina. Hello, Vladimir.
6: Hello po, magandang araw po.
4: Kumusta ka?
6: Mabuti naman po.
4: Okay. Thank you at nakarating kayo dito sa ating interview for today's program.
2: Ayan, Vladimir, nakikita ka ngayon sa camera, ano? Ayun. Vladimir, pwede bang malaman ng ating mga listeners and viewers kung ano yung iyong kondisyon? Ano yung disability?
6: Ako si Vladimir Amarez-Feliz ko, Medina, sa Pasig City po. Pinanganak po ako na may tinatawag, na may rare condition na tinatawag na osteogenesis imperfecta or brittle bone disease. So ang nakapag-aral naman ako po. Tapos dahil may mga supportive na mga parents po ako, tapos yung sa community din namin supportive sila, tapos na-encounter ko po na yung mga naging classmates ko naging supportive po sila. Yung regarding sa programa po na nabigyan din ng wheelchair, maganda para sa akin po, maganda siya kasi ang goal kasi is mag-participate yung mga persons with disability sa community. Hindi lang siya limited sa charity-based model. Kasi meron tayong tinatawag na charity-based model na ang tingin, ang perception sa mga persons with disabilities ay parang object of charity. Pero kapag ka sa tulong ng mga assistive devices, nabibigyan sila ng kakayahan para mag-participate at mag-integrate sa community po. Wow. Kaya malaking din po.
2: Ganda na yun, ano?
3: Tulituloy.
2: Tulituloy. Oo. Yeah.
4: Palataw ng ating guest.
2: Oo, grabe, nakakatawa. Vladimir, nung pinanganak ka ba ay nandiyan na yung condition na yan? mahirap i-pronounce eh. Yung condition mo, sabi mo,
3: Auster. Ano yung tawag?
6: Osteogenesis.
2: Brittle bone disease.
4: So, nung pinanganak ka ganyan, ha? Kailan po yun nag-manifest o kaya natuklasan o na-diagnose yung condition mo? Kailan yun nalaman?
6: Rare condition po yun.
4: Oh, pero mga ilang buwan ka pala or taon bago nalaman ng parents?
6: Sa bawat 22,000 na katao, may isang... Mali, hindi pa nga ako halos nakakita ng...
4: Iba na may
6: kagaya ko na... Na ano, na...
4: So, rare talaga.
6: Face to face, parang ganun.
2: Mm-hmm. Oo. Actually, Ate Raquel, doon sa kanyang condition niya, parang second na nakita ko ikaw. Kasi meron sa summary ng antipolo sa mahabang parang... Ganyan din po sa kanya. Maliit din siya, pero yun.
3: Mm-hmm. Ano ba yung Peggy? Pag pinanganak ba, meron na agad niyan? Pinanganak ka?
4: Pinanganak ka, gano'ng katagal bago nalaman ng mga parents na meron kang gano'ng kondisyon?
6: Yung kasing doktor ko ay balipinsan din ng daddy ko yun. Mm-hmm. Orthopedic doc. Tapos, yung simula pagkapanganak ko po, nalaman na nila na may osteogenesis imperfecta po ako po.
4: Okay. So, since birth, nalaman na. Oh. Dahil nga may relative silang doctor.
3: Oo. Hindi kami mga doctor, Vladimir. May idea ka ba? Ano ba ang cause niyan? Bakit daw nagkakaroon ng brittle bone disease?
4: Na-discuss ba sa inyo ng doktor kung ano ang kailan? Bakit nagkakaroon ng ganong...
6: Rare condition siya. So, madaling ma-fracture yung mga bones ko po. Tapos, kumbaga, basa ko rin kung yung kagaya na sa akin, parang type 4 siya na osteogenesis imperfecta. Kasi meron ding parang yung ano nila, appearance.
4: Similarities. May pagkakaawig-awig.
6: Parang ganun po. Pero yung sa akin kasi po, yung pagganto, yung
4: face, yung feature,
6: shape ng head, tapos uh-huh. yung maliit po, ganun. Type 4, very rare.
2: Okay.
4: Type 4?
2: So, ibig sabihin, pati yung shape ng mukha mo, kasama yun doon sa condition mo?
4: Pati yung height daw. Yung size niya.
6: May isang parang author siya na kagaya ng sa place ko. Ganito din siya kagaya ng sa akin. Si Sean Stephenson. Yung research ko din po.
3: Nung lumalaki ka na, Vladimir, no? Siyempre nagkakaisip ka na, nagkakamuhang ka na. Nagtanong ka ba, bakit ganito ako? Ba't hindi ako makalakad?
4: Meron ka bang mga ganong tanong nung bata ka pa? Bakit ganon ang condition mo? Hindi ka ba nagtanong bakit nung habang lumalaki ka? Bakit ganito?
6: Siyempre normal lang din naman na magtanong po tayo, pero... hindi naman kasi siya ipinaramdam ng mga magulang sa akin na binibigay din nila yung mga pangailangan para hindi ko maramdaman na siguro na iba yung condition. Tapos yung mga bata dun sa amin na nakakalabo ko, hindi naman may mga part na halimbawa, naglalaro sa labas, hindi ko siya magagawa. Pero yung sa ibang mga laro, mga bagay na nakaka-encounter din. May mga questions din ako, pero hindi siya na e-emphasize dahil hindi siya ganun ipinaparamdam siya.
4: So, ibig sabihin, dahil supportive yung mga... surroundings mo, yung kumbaga yung parents, yung mga kalaro, hindi ka naman nakaranas ng mga pangbubuli o pang-aasar doon sa mga kalaro na yun.
6: Hindi, sa sa inners, kumbaga sa inner circle ko po, hindi siya gang, hindi naman siya na naging problem po. Pero alam mo, sa siyempre yung perception sa outside siguro ganun, may yung parang iba yung tingin ganun. Pero hindi naman, kaya sa school, hindi naman siya may mga, siyempre normal lang din naman na parang mga siguro tuksuan ganun. Pero hindi siya umaabot sa point na
3: masakit.
6: Masakit na bullying. May physical na ano. Kasi naging kaibigan ko din naman yung mga
4: classmates.
6: Hanggang ngayon.
4: Yeah. Okay. Nakakatuwa. That's good.
3: Oo.
4: Community yung kinalakan. Very ano, supportive. Napaka-positive nung kanilang nung kanyang karanasan bilang bata.
3: Pero ikaw, syempre, ikaw yung mismong merong ano no, nandun sa katawan na yun na merong disability. Ikaw, kumusta? How did you feel na syempre, lumalaki ka na, you know that there are limitations. So, paano mo to pinaglabanan sa sarili mo? Emotionally, physically, paano mo ito pinaglabanan?
4: Or paano mo pinagtatagumpayan yung condition na ganyan dahil meron kang
6: limitations. Hindi siya gaano nagiging problem po. Hindi ko na iisip
4: masyadong kakatuwa naman.
6: Kasi ano po, kagaya nga po nun, binibigay naman ng mga magulang sa akin yung mga pangangailangan ko po na para hindi ko ma-feel na yun nga, negative. Dapat maramdaman ng ano. Pero siyempre, may mga questions din tayo na gano'n. So, ano naman yun, medyo philosophical naman yung ganong mga pagtanong na tungkol sa bakit sila ganon, bakit ako ganito, tapos yung concept na siyempre Catholic, naniniwala tayo naman sa kay God. So yung mga concept na natatanong mo rin kung bakit sila ganon, tapos ako ganito, tapos anong purpose ganun. So sa tingin ko, sa ano naman, kapag ka tinignan mo yung ano mo, siguro yung buhay mo din, siguro marirealize mo din kung bakit na ano yung mga bagay, gumagawa ganun yung mga bagay.
4: So yung realization mo ba ay you think mayroong purpose pa rin ang Panginoon sa kabila ng ganyang kalagayan?
6: Meron po.
4: Okay.
2: Sige, mamaya pag-usapan natin yung purpose na yan, ano? Galing, ano? Oo, Vladimir, na-mention mo kanina na nakapag-aral ka. At recently, ha? Graduate ka ng iyong master's program. Pwede bang malaman kung nakatapos ka ng master's, ang ibig sabihin, nakatapos ka ng bachelor's program, meron kang course. So, pwede bang malaman ang iyong master's program na tinapos?
6: Simula tayo dun sa ano, sa school, nung elementary, high school, college, preschool, kasi nag-aaral ako sa yung preschool, nag-aaral ako sa malapit sa amin. So, sa Little Learners of St. Anne Valley. Ayun, dahil malapit sa amin, madali naman po ako. Tapos, nakakapunta. Tapos yung elementary, high school, college, sa Pasig Catholic College po ako nag-aaral. Ano naman doon, supportive naman. Kasi medyo luma yung, medyo may mga lumang buildings pa doon kasi nung time na yun. Kaya talagang hindi pa accessible lahat, pero dahil nakagaya na namin yung kanyang supportive yung mga classmates ko, minsan binubuhat nila ako sa wheelchair, yung naka-attend nga din ako ng mga ano eh, Boy Scout mga camping.
3: Mm-hmm. Tapos sinutulungan
6: ako ng mga kaklase ko po noon. Tapos nagka-best camper award po minsan. Tapos ano po, tapos yung pagdating naman ng college, ayun po, supportive din sa akin. Tapos recently, nag-grad, yun nga, kagaya na mention po, nag-graduate ako ng Master in Management in Public Administration sa PCU.
2: Philippine Christian University. Bakit kailangan mo ng master's degree? May trabaho ka kasi, di ba? Kailangan mo yun sa trabaho mo?
6: Ang natapos ko ng college talaga, business ad, Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. So sa tingin ko kasi, kapag ka kasi purely public type, mas ano, wala, yung kumbaga, mas flexible kasi ako pag nasa management side, yung options ko magiging flexible po. Tapos yun nga, yung pagkatuto naman kasi dapat continuous process siya, kaya tuloy-tuloy lang. Hindi lang siya dahil sa work o sa ano, sa career path.
4: Uh-huh.
6: Dapat ano, tuloy-tuloy kang natututo kasi yun yung way mo para matuklasan yung mga bagay-bagay at ma-improve yung sarili mo.
4: Wow.
3: That's nice. Kasi hindi, parang ikaw yung isang example ng PWD na ayaw mong
4: hindi tumitigil, ano?
3: O tsaka ayaw mo na wala kang ginagawa kasi gusto mo na para sa sarili mo ay unlad, no?
4: Yes.
3: Hindi mag-improve lang para yung improvement kasi mahalaga yan eh. Pero no, na-feel mo ba na yung ikaw habang kunya nag-aaral ka, na-feel mo yung mga, syempre may mga body aches yan. Paano pagka kayong sinusumpong ka ng body aches? Kasi ano mo, meron akong kakilala na ganyan. Sabi, kahit lang nakatayo sila, pak, biglang papuputol yung buto. Kahit wala kang ginagawa. So, have you ever felt that? Kung kanya, nag-aaral ka. Meron ka bang ganong incident sa buhay na yung buto mo nabali?
6: Parang mga challenges sa buhay.
3: Mm-hmm.
6: Meron nga magandang parang quote na nabas. Sabi, diamond cannot be perfected without friction. Same din sa man cannot be diamond cannot be polished without friction. So, yun din mga tao, hindi din sila mag-improve o magiging maganda, mag-develop kung walang mga trials at saka mga challenges. So, ayun siguro.
3: Nakakatuwa.
6: Kumbaga, depende kasi sa perception.
4: Depende sa mindset. Napaka-positive ng mindset ni Vladimir.
3: Suffering means, no? Nga naman, hindi magiging mahalang diamond kung hindi ito dadaan sa ano.
2: Oo. Maraming mga tao, walang disability, walang challenges, Vladimir, pero ayaw mag-aral. Pero sabi mo, we should not stop learning. Hindi nagtatrabaho. Ayan, na-mention ni Peggy, trabaho. Ikaw ay may trabaho, di ba? Pwede bang pakisabi mo sa amin kung saan ka nagtatrabaho? Ano ang trabaho mo?
4: Pwede yung pakisabi kung saan ang trabaho mo ngayon sa kasalukuyan? Ano yung trabahong kasalukuyang meron ka sa government? Sa Pitaw ba ang... Ano ang kasalukuyang posisyon na ginagampanan mo?
6: Ang posisyon ko po sa Pidaw po. Pero ano po, hindi po ako official representative sa ngayon kasi ng Pidaw na sa pagpunta ko po dito. Pero
4: okay,
6: ayun po, ako po kasalukuyan ng Disability Affairs Officer 1 po. So,
4: So part kayo ng... team ng Pidaw, kumbaga, disability officer.
6: Officer 1 po.
4: Officer
2: ano
4: one.
2: Ang ginagawa mo as Officer 1?
6: Sa ngayon po, kagaya kakapon, nag-handle kami ng celebration kung paano in-execute namin yung sports, main sports space, ganun po. Tapos, sa akin minsan pinapahandle yung mga online, yung online, may team kami doon po. Bali, may dalawa po ang kasama sa team na nag-handle ng, sa online application, sa Facebook page ng PDAW. Tapos, yun nga, may mga, kapag may mga letters, may mga inquiries na kailangan sagutin po. Sinasagot po natin.
2: Paano ba nag-a-apply yan sa PWD? Kasi palagay ko, tanong din to ng iba, no, na gusto kong magkatrabaho, pero paano ba ako mag-a-apply?
6: Ano lang siya, ma-freelance na part-time din. Ano ba? Mag-handle ka ng Facebook page, ganun. Tapos, ang client mo nun kasi, usually abroad, kasi freelance. Ano siya,
2: virtual. Pero sinasabi mo na may disability ka. Sinasabi mo na may disability ka.
6: Minsan nalalaman naman po nila, pero hindi naman kasi siya mahalaga din na na information sa kanya. Kasi yun ang usually na nagiging problem na, ng ibang employer na kapag nalaman na. Lalo na sa mga, yung mga ano, work na kailangan mong pumasok. Mm-hmm. Diba, ang employer, kapag sinabing PWD, minsan, na nagkakaroon ng
4: alinlangan.
6: Pero kasi, hindi naman yung disability dapat yung tinitignan doon.
4: Yung capability.
2: Capability.
4: Oo, tama.
6: Yung capability.
2: Grabe.
6: Kasi
2: at the same time,
6: kaya ko nga nakapagay din dito.
4: Yeah.
6: Hindi dahil sa... tapos, ayun nga po, bali kapag ka gano'n, dapat yung mga persons with disabilities kasi nakaka-adapt na sila sa
4: teknolohiya.
6: Kasi ayun yung way natin para i-break yung barrier nung
4: tsaka kahapon kung
6: employment sa ano.
4: Yeah, naalala ko kahapon sa isang discussions namin, meron talaga mga batas na binibigyan ng opportunity, employment opportunity ang mga persons with disability.
6: Actually, dapat
4: batas tayo
6: ng 1% dapat ng
4: so alam mo yun
6: ng
4: manpower
6: ay
4: nasa sektor ng PWD.
6: Pero, siyempre, hindi naman ibig sabihin na PWD ka. Dapat tanggapin ka, dapat
2: may question ako. Kasi sabi mo 1%. Yung 1% ba na yan nag-a-apply lang sa LGU or sa buong Pilipinas dapat 1%? Or sa isang lokal lang na ano?
6: Ano po?
2: Yung 1% ba nag-a-apply yan sa buong Pilipinas or sa isang lugar lang? Yung 1% ba yun?
6: Pero supposedly, pero ba sa kumpanyang may 100 employees, supposedly isa dun.
4: Nationwide yan, I believe.
6: Pero, sa government, kaya sa Pasig, lampas 1%.
2: Wow!
4: Discretionary kasi yan eh.
2: So you can go beyond 1%. Basta ang required ay 1%.
4: Saka mag-qualify.
2: Mag-qualify.
6: Yung minimum. Pero pwede pa tumaas naman. Pero, ano naman eh. Marami naman mga successful na ano
2: PWD
6: kasi na mga ano PWD sila do minsan hindi naman na de-declare na o hindi naman nila parang sinasabi na PWD sila pero ayun nga persons with disabilities yung iba din naman na lalo na yung mga nasa management level mga
2: So, ano no, Vladimir, sa ikaw, sa kaya ka nagkaroon ng ganyang kakayahan kasi unang-una yung suporta ng pamilya mo.
4: Napakahalaga.
2: So, gaano ba kahalaga ang suporta ng isang pamilya para sa isang PWD?
6: Ang kasi natin, siyempre, di ba, ang, lalo na ang, sa mga may problema sa mobility, siyempre, may mga limitation ka. Yung suporta ng magulang mo, o mga nasa community mo, ayun yung mag-break ng barrier para makapag-participate ka. Meron nga akong nabasa din na isa na sabi, paano daw kung yung gamot sa cancer ay nasa isang bata na hindi kayang i-afford yung education. So ganun din yung concept ng sa pagiging PWD. Paano kung yung potential niya hindi mo tinitignan dahil ang tinitignan mo yung
4: kakayahan,
6: disability niya, hindi siya makapag paano niya mai-harness yung kakayahan na mas makakontribute siya kung hindi nagiging supportive yung society, hindi nagiging accept
4: yung gano'ng very clear yung message mo na yun na yung support ng family napakahalaga para ma-develop yung potential despite nung merong kapansanan ng isang bata.
5: Hindi lang family, pati yung local government unit
4: where you live.
5: Community. So grabe pala talaga, Peggy, ano, and Joseph, na pag nagtulungan ang family and community, pwedeng gumaan ang buhay, no? Mm-hmm. Ng mga may disability.
4: Alam yung kasabihan na it takes a village to raise up a child.
5: Yeah.
4: Napakaganda.
7: Tawag dito, may tanong pa ako, kasi ano, sabi mo nga yung ganyan, pero ikaw, kasi ikaw, ano, nakikita ko siya parang malakas ang loob mo, diba?
4: Saka confident siya.
7: Confident ka kasi.
4: Confident.
7: Pero paano yung mga PWD na hindi ko sa kino-compare po, parang hindi mo kagaya yung confidence, na syempre, iba-iba tayo ng level of confidence. So how, ano yung gusto mong ano sa kanila? Kasi iba talaga yung confidence mo. Iba talaga, sabi mo, yung dating wala sa yung nambuli masyado. Kasi, tsaka sabi mo, tinutukso ka. Pero, alam mo yung ano mo kasi yung taking part mo doon sa tinutukso ka. Parang sa'yo normal lang naman na may mga nagtutuksuhan kayo di ba? Ganyan yung ano
4: Hindi yung tinitake seriously yung mga ganun issue.
7: Napaka, ano mo talaga, yung bang okay na okay yung kumpiyansa mo. So,
6: pero hindi naman ibig sabihin na purely positive yung ano.
7: So dumaan ka rin sa...
6: So halimbawa, may isang basag na baso sa harapan mo, tapos may isang ano. Huwag kang mag-focus doon sa isa. Parang hindi mo siya isipin masyado. Doon ka mag-focus sa isa para hindi mo siya gaano maging problema. Kasi kung poproblemahin mo yung isang problema na hindi mo naman kayang solusyonan, hindi ka makakagawa ng mga bagay na...
5: Ang galing, Vladimir, masyado akong naku-curious talaga sa'yo kung paano ka pinalagay. Well-read. Well-read ka.
4: May kinalaman talaga ang support.
7: Oh wait, kasi di ba ang iyong ano, Vladimir
6: Russian.
7: Russian eh, Vladimir Mozart. Di ba? Vladimir Rachmaninoff.
6: Vladimir to kasi po. Akin mo talaga yan sa pag-activist din kasi. Vladimir, kay Vladimir Lenin sa USSR sa Russia. So, hindi na ano yung background niya. Pero, yun nga, kay Vladimir Lenin. Tapos, ang daddy ko kasi nagtuturo ng piano. So, kay Amadeus Mozart.
7: Napaka-powerful na mga binisang pangalan.
5: When you're living up to your names, buti na lang dalawa yung pangalan mo. Kaya double-double talaga yung accomplishments mo. Pero curious talaga ako, paano ka pinalaki ng magulang mo? Parang, bakit na ganyan ka-confident? Pinaramdam ba nila sa'yo na parang wala kang kapansanan? Paano ka nila in-encourage, in-inspire sa panahon na siguro nahihirapan ka? Paano yung
7: ang kasi, kagaya niya, sabi mo, may basong basag. Doon ka dito kasi hindi, diba?
4: Parang sinasabi niya simply, Miss Peggy, yung problema, huwag mong problemahin. Ang tingnan mo yung solusyon.
7: Tama naman.
5: Paano ba? Paano pinalaki ng mga magulang mo?
6: yung sa tingin ko yung usual na pagpapalak, hindi ko kasi masasabi dahil hindi ko naman nakukumpara yung paano nila ginawa yung pagpapalak sa ibang mga tao, sa pagpapalak sa akin. Kumbaga, halimbawa, parang analogy, kumbaga yung isang blind since birth, hindi niya alam kung ano ang
7: itsura ng mundo.
6: Itsura ng mundo o pakiramdam ng isang sighted na individual. So, hindi niya mako-compare. So, halimbawa sa deaf, di ba? Minsan may mga deaf na ipinanganak silang deaf. Hindi kapag ka parang sinabing deaf, hindi ibig sabihin na hindi sila nakakasalita. Minsan, nakapagsalita sila pero hindi sila nakarinig. Kaya hindi nila alam kung paano minsan i-process yung mga words na mga. So, parang ganun siya. So, pero hindi, kagaya nga nasabi, hindi naman ibig sabihin na hindi ko ako nakakaisip ng mga negative na mga hindi, hanggat maaari, huwag mo na lang problemahin yung mga hindi mo.
7: Question, sabi mo, hindi naman talaga, talaga naman tama ka doon, na hindi ma-avoid na ang isang tao ay nakakapag-isip ng mga negatibong bagay. Kasi, kombinasyon talaga yan eh, nasa mundo tayo. Pero, paano mo ito, inaano sa sarili mo, minamanage mo yung sarili mo. Kasi, punyan, nag-iisip ka na, nandun ka na sa pag-iisip ng mga bagay na hindi na okay. So, paano ka punta dito sa positibo? Anong ginagawa mo?
6: Sabihin ko, kagaya lang din ng ibang mga, lalo na nung sa mga kabataan, may mga distractions tayo na pwedeng, usually, pagbabasa ng mga libro, ganun. Tapos, pag mga computer games, mga ganun. Hindi mo siya, imbis na mag-focus ka sa mga negatibong bagay, ilaan mo na lang sa ibang bagay yung isipan kaysa mag-focus doon na hindi mo naman madaling makukontrol din naman yung mga bagay-bagay. Kung ba isipin na lang ng iba yung mga gusto nilang isipin, ikaw, intindihin mo yung mga nasa within your control. So, yung sarili mo,
4: talaga yung perception at saka yung mindset ni Sir Vladimir.
5: Vladimir, ano ang nararamdaman mo kapag, or ano ang naiisip nararamdaman mo kapag nakakita kang isang person with disability rin? Ano ang nararamdaman or yun, nararamdaman at naiisip mo?
4: Parang wish mo sa kanila. Or parang ano yung parang gusto mong sabihin sa kanila sa mga ibang PWD?
6: Ng society, yung mga bullying, kaya hindi pag-accept sa community o yung mga barriers. Meron din tayong internal barriers siguro na nasa kanila yung mentality nila. Sana baguhin din nila yung ganun para para ma-achieve natin
4: yung maka-move on sila. Yes.
7: Or the family itself, no? Kasi yung family. Kasi yan siya nakikita ko.
6: Yung inner circle kasi ang family.
7: Yes, oo.
6: Sila.
7: Yes.
6: Ang supportive na. Na may mga nakikita din kasi ako na hindi sila din supportive sa
7: anak.
6: Hindi nila naiintindihan yung mga person with disabilities na mga kapamilya nila. Minsan may mga nagagamit nila yung mga anak nila sa
7: nakakalungkot, diba? Kasi alam mo ikaw, you were brought up na kaya ganyan yung perspective mo eh. Kasi yung parents mo are not like them. Na, yeah, tama ka na sinasabi mo. Meron talagang mga anak na ginagamit yung kanilang kondisyon. na parang kailangan po ng anak ko ng ganito. Pero kasi as a parent, no, dapat po medyo minsan masakit siyang pakinggan, pero dapat ang mga magulang sila yung ano nagtutulong para yung kapasidad ng kanilang anak ay lumago.
5: Vladimir, paano nga ba magkakaroon ng shift, ano? Kasi na-mention mo yung ang mga persons with disability object of charity. Paano ba mabago yung mindset ng mga ganon from an object of charity to someone na productive?
6: Paano mababago yung
5: yung perspective?
6: Tingin ko ano, yun din ang maraming ang tanong ng marami din. Kasi ano, kumbaga eto pati kahit sa ano, diba, historical din naman na ano, na ang perception is yung mga tinitignan ng society na weak, as kumbaga, so ang perception ng society ng sa ano, sa mga PWDs ay mga kumamahinang ano, bahagi ng society. Yeah. So ang ginagawa niya, binibigyan hanggang maging kalakihan nila yun.
5: Depende.
6: At maging yun yung reality nila. Mm-hmm. So sa analogy din, yun sa Philippine politics, bakit maraming mahirap tayo na ano, na mga kababayan eh. So, yun yung ipinapalakas sa atin na mentality na ano, bibigyan ka naman namin,
4: ba't umasa lang
6: magsikap. Dapat hindi ganun yung maging mentality nila. Pati hindi din ganun yung mentality ng iba sa community. Dapat ang goal natin is yung i-develop yung well-being ng bawat isa. Hindi yung kasi yung pagtulong sa kapwa, may dalawang pwedeng maging epekto yan.
4: Okay.
6: Pwedeng makatulong ka para mag-improve yung well-being ng society, pwedeng makatulong ka para hindi ka makakatulong. Ang perception mo, makatulong ka, pero ginagawa mong dependent yung PWD. Sa case ng God Disabled, binigyan niya ng wheelchair sila. Halimbawa, ang goal nun, dapat magkaroon sila ng improvement sa well-being nila. Maging productive citizen sila ng society. Ganun.
7: Nakapunta, kasi like for example kami, we are a faith-based organization. So, kaya namin binibigyan ng wheelchair. Well, gusto po namin na first and foremost, punta kayo sa simbahan.
4: Okay.
7: Kasi we are a faith-based organization. Para alam mo, kasi we know that the holistic approach is not just about the material, di ba? It's also, hindi lang siya temporal eh. There's also the spiritual being na kailangan yan. So kami, well, because we are in there, kaya rin kami nagbigay ng wish.
6: Pero may ano ba, parang parable na ano, di ba? Yung binigyan ng ano, parable of the talents. Imbis na gumawa siya ng paraan para mapalago yun.
4: Yeah.
6: Hindi naman niya itinabol. Parang
4: binaw niya pa.
6: Kumbaga, siguro, dapat tayo, gumawa din tayo ng paraan para ma-improve yung well-being natin. Huwag yung itatago lang natin yung mga bagay na ibinigay sa atin. Dapat i-improve natin. So, kagaya ng ganun, sa mga PWDs din, dapat i-improve din nila yung sarili nila. Hindi naman negative yung pag-improve sa sarili.
7: Alam mo?
4: Actually, ang naglalaro sa isip ko habang nakikinig ako sa mga sinasabi ni Sir Vladimir is, paano talaga natin gagawin despite na siyempre may mga condition sila, minsan talaga hindi naiwasan na negative ang kanilang perception, pero yung pagbibigay natin ng mga mobility, gift of mobility, yung mga devices na yan katulad ng wheelchair, sana maging very clear din talaga sa kanila na yung motivation natin, yung goal natin is maging positive yung impact niyan sa kanila.
7: I think na ano eh, it's not going to be clear unless you really make it clear.
6: Yes. Ang kagandahan do it really with actions and learn to say no. Kapag ibigay po ninyo yung weekend, talagang inaakmanin nyo yung sukat
4: yes.
6: sa mga kailangan. Kasi meron kasi tayong mga nagbibigay ng mga nagbibigay
7: pwede natin sabihin. Lalaki.
4: Yung mga basta gusto magbigay.
7: Dalawang Vladimir.
6: Kasi
4: na nagbigay.
6: So, hindi siya makakatulong dahil lalo na ganito. Yung posture ng isang tao, kapag kamali yung ibinigay mong assistive device, lalong makapasama pa. Makasama pa sa kanya. Tapos, hindi din niya magagamit yun. So, hindi siya magiging hindi ma-achieve yung goal na maging ma-integrate siya sa community, maging productive siya, lumabas siya sa society. Paano yung paano siya magiging productive citizen kung hindi akma yung wheelchair? Kaya yung mga ganitong programa para maging mas makakatulong talaga. Kasi nung nag-distribute kayo ng assistive device, talagang sinukat niyo talaga yung sa mga kasama natin na nandoon po. Talagang inalam niyo talaga yung pangangailangan. Hindi lang kayo nagbigay ng random ng assistive device. Documentation, parang ganun.
4: Yes.
7: Oo, Vladimir, dahil nakasakay ka ngayon, bahay mo na yan, ano, yung sa wheelchair na nga.
4: Na
7: ibigay sa'yo ng Wheels for the World, ano, ay program nga ng God Disabled through our partner, ano, ang Johnny and Friends. Sabi mo kanina, sana yung mga ibinibigay na device ay ginagamit para mas mapaganda. Ngayon, ang tanong, paano ba sa'yo? Ito po, kung nakikita nyo sa camera, ito po yung talagang kinustomize para lang kay Vladimir na wheelchair. Ano ba ang benefits ng or ang kagaanan na ibinibigay sa'yo ng wheelchair na yan ngayon? Anong
4: benefits ng kasalukuyang wheelchair na meron ka?
6: Ang assistive device kasi nga, kagaya natin, sinabi din na, makakatulong siya para ma-break yung barrier of participation sa society. So, yung pagkakaroon ng mga assistive device na hindi lang randomly nagbibigay ng assistive device, ibig sabihin, talagang may talagang nakatutok kayo sa purpose na maging active sila sa
7: society. Kala mo ba?
4: Yes.
7: Hindi kami nagbibigay pag may wheelchair pa na tama sa kanya. Kasi I remember, we went to a house of, ano, a PWD we visited. Naku, nakita ko yung mga wheelchair nakasabit. Sabi ko, collection. Bakit po nakasabit yung mga wheelchairs? Sabi, wala rin silang malagyan. Ay, hindi na kami nagbigay. Kasi may mga nakasabit na. Sabi, hindi niyo po muna yan. Kasi may no, the mentality, but it's good na ikaw po, no? Wala kang napakaganda ng mentalidad mo.
6: Sinasabi natin na charity-based model. Kasi may mga tao kasi talaga na yung iba, hindi nila intention na talagang purely yung makatulong.
4: Self-centered pa rin yung tulong.
7: Vladimir, kasi yung wheelchair na kung nasaan ka ngayon ay customized yan talaga. Sinukat yan para sa'yo. Akma talaga sa'yo. So, komportable ka, di ba? Diyan. Pero, nung naghihintay ka na sinusukatan yan, sinusukatan ka, gano'ng katagal ka naghihintay para ma-release sa'yo yung wheelchair na yan? Kasi grabing sukat,
4: nung
7: diba?
4: Nung kinustomize ito, ilang oras na naghihintay nung nandun tayo sa Pasig.
6: Gano'ng
4: katagal? Ilang oras?
6: Matagal po siya kasi talagang inaral kasi.
4: Sinukatan.
6: Ayun, nag-aayos po.
4: Oo.
6: Talagang tinatanong ka talaga nila kung ano.
7: Kung comfortable ka. Yung
6: nagkat ng
7: phone.
4: Yeah. Yung mga caution.
6: Kung comfortable ka ba. Hindi. Kagaya nga sabi natin ganun, hindi nagbibigay lang ng wheelchair para masabing nagbigay lang ng assistive.
7: So, na-appreciate mo ba na ano, hindi na appreciate mo ba yung process even though you've waited that long?
6: Oo. Ganun naman dapat kasi talaga dapat inaaral talaga mabuti. Talaga matagal siya. Mm-hmm. Talaga. May passion ka dun sa
8: wow.
6: Ano, pag sa gagawin mong pagtulong na,
4: yes.
6: Na nakapokus ka dun sa kung ano yung purpose mo, hindi yung kagaya nga sinabi natin, hindi yung para gumanda lang ang pakiramdaman dahil
7: or obligatory, ano?
4: Yeah.
6: Masabi lang na nagbigay ka. Oh.
4: So may tanong ko lang, sa pagpasok mo ba din na nagagamit mo itong wheelchair every time na pumapasok ka? Wow.
7: Galing naman. Oo. So hindi ka online pala, no? Talagang face to face, pupunta ka sa on-site ka sa trabaho, on-site ka sa trabaho mo, ano? Pupunta ka talaga doon. Tingnan niyo naman po si Vladimir, naka-strap 'yan, ano, syempre para wag mahulog si Vladimir.
6: Ay, namin siya.
4: Sa workplace.
6: Ngayon, papatagal lang talaga. Na problema din sa buong Metro Manila.
4: Traffic.
7: Oo, nakatapos ka ng master's degree mo. Ano, may bala ka pa bang mag-doctorate?
6: Eventually.
4: Wow! Akin
7: lang yung pwede mabigay mo na sa amin. Pwede mabigay mo sa amin niya. Yung tiyaga mo yun. Pero, you know, bibihira po sa, lalo na ang liit niya, di ba? Tsaka, I could just imagine yung bone pains mo minsan pag ina-attack ng pains, di ba? Kasi
4: may
7: pains yun, di ba, sa mga bones.
4: Ba na masakit ang bones mo dahil sa condition na yan?
6: Ano, pagkamalamig kasi.
7: O yun. Oh. So ito ngayon masakit ang lamig
4: eh. Dito sa studio, malamig.
6: Kapag ano, nasagi, ganyan.
7: Ah.
6: Kaya na out of balance.
4: Ah. Ayun. So talagang
7: kailangan.
4: Sensitive ng kanya.
7: Talagang kailangan that the wheelchair is really right.

0: dati madaling nag-talk.
1: Oo.
2: So siguro ito ang tip natin, ano, dahil tayo ay nasa Disability Ministry, Peggy and Joseph. Ang tip natin, kapag ang isang tao po ay nasa wheelchair, huwag natin basta hawakan, yeah, magpapaalam. Ano, nasa Peggy, sige, kung mag-explain, Peggy.
0: Papaalam po kayo at huwag nyo siyang kakausapin na nakatayo kayo para hindi siya nakaganito. Kailangan niyo pong umupo.
1: Yeah.
0: Oo, at mag-eye to eye sa kanya.
2: Oo, meron tayo.
1: Saka yung common na kakausapin yung kasama pero hindi kinakausap.
0: Nakakapagsin. At huwag na huwag sasabitan ang wheelchair ng kung ano-ano. Because that is part of their body. Yes. You respect their body. Yun po yun.
2: Oo. Kaya huwag basta.
0: Pero, ano, yun yeah. Yun ang protection ng marami din mga kasama ko na naging advocates na hindi dapat yun. Pero ako minsan kasi sinasabitan.
2: Ang lalim ng iyong perspective. Grabe, kaka-inspire. Parang,
0: at ayaw niya ng charity case model.
2: Oo nga. That's it. Yun talaga ang lakas ng impact no. Na, let's not see yung mga persons with disability as case of charity na kailangan kaawaan. Pero gusto ko yung sinabi mo, no, na yung iba, bigay, na parang pinapa-feel pala sa mga may disability na talagang ang charity ako, ito pala talaga, dapat nangihingi lang ako, naghihintay. Pero binago yun eh.
1: Dapat ma-break talaga yun.
2: Binago yun.
0: I think, alam nyo, siguro, kasi depende rin sa pagpapalaki talaga, no, kasi it's part of, ano, where you grew up. Kasi ako yun din nakita ko eh. Kasi nga yung pamilya niya, hindi sa kanya pinaramdam na siya ay na walang kapasidad. Kundi oh, yeah. Eh, ang dami niyang alam eh.
2: Oo nga.
0: Meron nga. Kasi nag-attend din kasi ako ng mga online training, mga ganun. Yung ano sila, nakaparalyze sila, ganun. Pero nakakapag-work sila online.
2: Talaga?
0: May nakahiga nga din na. Nakapag-work naman sila. So, hindi...
2: Ano yan eh? Nangyayari yan sa mga other foreign countries, no? Other foreign countries yan, di ba?
1: Dito ba yan sa Pilipinas?
2: I'm sure hindi.
0: Sa Pilipinas.
2: Sa Pilipinas?
0: Yung client niya, probably abroad.
2: O, yan naman pala mayroong mga ganyan eh. Di ba? Baka naman
0: kaya,
2: po.
0: Sabi natin na yung technology natin ngayon,
2: utilize para sa mga PWD, ano? Kasi maraming PWD, like for example, yung mga autism, mga level 1, level 2, they could function as, ano, like, they could think, they could just guide them well. Oo, Vladimir, dahil ang dami na namin natutunan sa'yo, pwede bang isa-isahin ulit natin para lang makatulong sa mga persons with disability? Ano, pwede bang malaman kung paano mamuhay ang isang person with disability? Kasi ikaw, pinapamuhay mo na yan. Ano? Paano ba maging productive and fruitful ang buhay ng isang person with disability? Paano maging produktibo at mabunga ang buhay ng isang person with disability?
1: Maging makabuluhan ang buhay. Paano maging makabuluhan?
2: Oo. Paano ba maging makabuluhan?
0: Yung question ng pagiging makabuluhan ng buhay, hindi lang kasi sa mga persons with disability. Nasa protection kaya ng
1: dapat ng lahat.
0: Ng lahat.
2: Oo, tama yan.
0: Tama ka doon, Jeff. Yung purpose ng buhay ng tao. So, madidiscover mo yan sa sarili mo, tapos dapat hindi ka negative yung parang mawawala ng pag-asa na lang na ganito na lang.
2: Tsaka mas more of yung kilos, no?
0: Tsaka
2: maging parte ng social.
0: Yeah, dapat i-motivate din yung mga PWDs. Hindi makakadagdag sa pagbaba ng
1: yeah.
2: Oo. Dahil kanina, sa umpisa natin, na-mention mo na yung purpose. Nalaman mo na ba? Ano ba ang purpose mo, Vladimir? Ano ang purpose ng Lord, ng Panginoon sa'yo?
0: Siguro ang pagiging mag-advocate ng rights ng PWDs. Pero, hindi lang tayo limited doon. Kunting naman yung discovery natin sa mga
2: Yeah, and that's good. Tama naman po kasi we all have the rights. Pero if we will not use yung ating mga skills,

0: heals na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, yung mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon, kahit na PWD or hindi ka PWD, mawawala.
1: Tama si Vladimir, ano?
2: Kailangan mo maging sobrang galing sa isang...
0: Tama!
1: Grabe!
0: Maging dapat, ano ka
2: lang? Dapat lang. Kung ano yung kaya mong gawin.
0: Gawin mo.
2: Ang gawin, parang ano, parang, alin ba, may kakayahan ka. Ilang percent ng tao ang may kayang gumawa nun. Tapos may isa ka pang kakayahan, ilang percent ng tao ang may kayang gumawa. Pag kinumbayin-kumbayin ka, meron ka ng parang set ng
3: skills,
2: mga kayang gawin na magiging magigage mo kung ilang ilang percent ka dun sa
0: tama.
2: Site,
0: so it means that you value unity in work. Yeah, at unity at workplace at saka hindi nagtatapakan, ano? Kumbaga parang ang bawat regalo ng Diyos na bawat ano gift ng kakayahan pag samasamahin ay mas malaki ang ating magagawa, no? Mauunlad.
1: Oh, wow. Vladimir, grabe, grabe ang natutunan namin sa iyo. You have brought so much inspiration, hindi lang sa amin, sa ating mga listeners and viewers. Parang kung hindi natin makikita ang condition ni Vladimir, parang, you know, yeah, isang motivational speaker itong,
3: yeah, yeah.
1: Itong gentleman na ito.
3: Physical yung limitation, pero when it comes hindi, to intellectual, yung mindset niya.
0: Hindi, tsaka, yun nga, kahit ganyan, ay... He goes to work every day, Monday to Thursday.
1: Oo, at patuloy na nag-advocate para sa karapatan. Grabe. And ako na-impress ako sa iyo kasi talagang well-read siya. Oh, nagbabasa. So, ibig sabihin, finifill niya ang time niya ng pagbabasa, pag-add ng, you know, karunungan.
3: Yeah.
1: And that's very important. Vladimir, dahil wala na tayong time, ipag-pray ka namin, ano? Oo, kasi alam natin na... yung iyong mga skills, mga talino, yung confidence mo, lahat naman galing sa Panginoon yan, ano?
3: Yes.
1: Hindi galing sa atin yan. Lahat yan ay pahiram. Kung ikaw ay confident, kung ikaw ay nakakatapos hanggang sa iyong postgraduate studies, it's because the Lord is so faithful. He's so good and He loves you so much. Ano, Vladimir? Kaya, ipag-pray ka ni Kuya Joseph. No? Sige, samahan niyo po kami. Tayo as we pray for Vladimir.
3: Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa buhay ni Vladimir, Panginoon, na amin pong nakausap ng maraming oras, Panginoon, o minuto sa pagkakataong ito, at na kilala po namin siya ng lalo pa malalim ang kanyang perception, at maganda ang kanyang perception sa buhay. Yung kanyang mindset, Panginoon, ay sadyang napaka-positibo. At nawa, Panginoon, gawin niyo po siya patuloy na inspirasyon sa mga hindi lamang sa mga nasa sektor ng may mga kapansanan, bagkus maging yung mga magulang, Panginoon, ng may mga kapansanan, naway ang mga kanyang nabanggit na mga salita o mga bagay na po pwede pong gawin bilang mga magulang upang maging supportive sa kanilang mga anak, ay tumimo po ito sa aming mga listeners sa oras na ito at sa mga makikinig, Panginoon, ng programa ito. Lord, I pray for this man. Thank you for his life, Lord. Salamat sa kanyang napaka-positibong pananaw sa buhay, at sa kanyang yung kanyang passion, Panginoon, na matutupa sa mga bagay-bagay sa buhay upang maging model, Panginoon, sa mga taong may mga kapansanan, or challenge naman sa mga tao na maging walang kapansanan subalit walang gaanong ginagawa para maging magandang contribution ng kanilang buhay sa society. Lord, I pray that you will continue to bless him, bless his family. Salamat sa kanyang mga magulang na nag-aruga, nagpalaki sa kanya ng merong napakagandang value system, Panginoon. I pray, Father, that you will continue to bless him and bless his family, and continue to strengthen the relationship po sa inyo bilang source ng kanyang mga talento, source ng kanyang mabuting pag-uugali at pananaw na napaka-positive, Panginoon. I pray that you will continue to minister to him peace, joy, and gladness despite ng kanyang physical condition. Meron po siyang napaka-gandang pananaw sa buhay. Gawin niyo po siyang pagpapala sa mga kapwa namin, mga pamilya na nasa sektor po ng kapansanan, or persons or families with disability. We thank you, God, for his life and his family. Salamat, Panginoon, kay Vladimir sa kanyang oras sa araw na ito na kanya pong isinair at binahagi po, Panginoon, through this program ng God is Able. We thank you, God, and continue to speak blessing unto him and his family. And this we pray in Jesus' name. Amen.
1: Salamat po for praying with us for Vladimir. Vladimir, maraming salamat. Naku, isang episode na naman po ng God is Able program ang natapos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa FEBC Radio TV. Mga kagapay, thank you. And syempre, sabayan din po tayong napanood sa FB page and YouTube channel ng 702 DZAS. Ito po ang programang God is Able, servisyong PWD. Kami po ang inyong mga kasama. Ako si Raquel Camulandong at ikaw naman ay
3: Joseph Landong po.
0: Ako po si Peggy Lotto, together with our FSL si Liz Ballesteros. Kami po ay nagsasabing from disability to possibility.
1: Thank you, everyone. Maraming salamat.
4: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng taginip. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng pare na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaano kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasapa. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaan, basta sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
5: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagkapanayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sunod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan, Makati.

0: Di kapagtanaw sa kada Sabado sa atin nga klase. Subong another lesson naman ang atin pagatunan mga bata. Pero bago sina, may ara ani pa mangkot si teacher sa imo. Nakatry ka na bala nga may ara ka sang gustuhin mo on. Pero kinahanglan mo sang plano kung paano inaimuon. Parihas kay Naya. Nagaplano siya nga magluto siya sang pancake. Pero hindi niya balaan kung paano. Gani, nag-research siya, nag-search siya sang paano procedures. Kag dito, kay nabalaan niya kung paano na, ginumpisahan niya nga maghimo na sang pancake. Hindi man amo kanami ang resulta, pero natabugit ang gusto niya nga makahimo pancake. Amo man sa atin mga bata, no, kung may plano kita, nagaisip kita paano natin himuon. And sometimes, kailangan natin sang guide sa procedures paano. Pero sa atin nga Ginoo, hindi niya gid kinahanglan sang guide kay siya ang Dios na nakabalo sang tanan. Kag ang iya nga plano sa imo o sa akon, maayo gid. Kag the best gid always ang resulta. Kay ang atin nga word at subong magpadumdum, God's plans are good. Tama, ikaw be? God's plans are good. Mas mabalaan pagid natin ina sa atin nga Bible lesson. Ready na bala ikaw? Dali na!
1: Para naman sa atin nga prayer tayo mga kids, ugalit si Teacher Dave. And subo mga kids, may bago naman kita na prayer pattern. Ang tawag sa atin nga prayer pattern ay online. So aral kita sa first letter, which is letter O. So ang O, it means open your heart to God. So, anong butsilin yung sina? Sa ating prayer focus subong, mag-focus kita on opening our hearts to God. Ihambal natin kay God anong aton nga gina-feel. No? Kung kita masubo, kung kita nahadlok sa mga natabo subong, pwede natin to siya nga hambalon kay God. Si God yet, ang maghahatag sa imo sang joy, maghahatag sa imo sang peace, maghahatag sa imo sang kakusog. Psalms 119, verse 18, open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. So, when we open our hearts to God, hindi lang natin na gina-express ang atong feeling sa iya, but ina-allow natin si God sa pag-change sa ato niya heart, pag-fix sa ato niya heart para mahimo ang iya nga gusto, mahimo nga di na magsala or mahimo nga maghimo na sang maayo, mag-love na sa mga tao around you or di na mag-sige-aki ang kids. So let's pray. Dear Heavenly Father, salamat Lord God sa alangani nga hinhatag mo sa among Lord God. Aring mga adlaw Lord God, nagiging makatapot na Lord God, hatlopit kami sa mga katarapo subong kay with all the school shooting, with all the natural disaster Lord God ng ammonia hearts Lord God ay nag-adlog subong Lord God. But Lord, salamat kit kay ikaw ang ammonia God nga powerful Lord God and nag-protect din sa amon. Kaya Lord God, nag-praise kami sa imo Lord God kay hindi mo gid Lord God niya malinta ng imo aging promesa para sa amon. Lord, we thank you dahil ikaw Lord God ang nag-atag sa amon sa kakusog everyday. And please Lord God, i-protect mo po kami lahat Lord God and i-guard mo man ang amon niya mga hearts, Lord God, na hindi mo mag-sige, magsala, Lord, and maghimo sa mga things na hindi nagkapalipay sa imo. Lord, salamat sa imo nga gihimo, Lord Jesus, sa cross para makatikay kami sa sala, Lord God, hindi na kami makahimo sa mga things na nagpasubo sa imo, Lord God. Salamat, Lord God, sa imo nga presensya, in Jesus' name.

gani ang imong himuon, ako mo nga ikaw makasasala dira sa Ginoo bata. Kilalaon mo nga may ara gid Dios nga nagtugas ang kalibutan. Kag kilalaon mo nga may ara siya ginpadala nga maging savior mo sa imong sala nga amo si Jesus. Gani ang himuon mo, ako mo ang imong sala. Batunon mo or patihan si Jesus bilang imong Lord kag personal savior kag makasalig kagid nga ang punong sang Ginoo nagahambal ikaw maging anak ugid sang Dios. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga nakilala kay Jesus bilang imong Lord kag personal savior, ini nga verse sa Proverbs 3:5 mga bata, nagapadumdum gid nga gusto bisang Ginoo sa tanan niya tion, sa tanan niya area, sa imong kabuhi, sa iya mo isalig. Sa iya mo itugyan ang tanan bata, kay makasalig kagit nga siya ang Dios nga in control sa tanan. Siya ang Dios nga masaligan gid sa tanan niya tion, nga wala gid nagamali, kag never gid nga magmali. Gani sa iya mo lang gid isalig ang tanan nga detalye sang imo nga kabuhi kay ikaw anak gisang Ginoo. Gani this time mga bata para ma-memorize naton ang aton nga memory verse. May ara kita sa himuon. So pero before that basahon nga naton ang aton verse Proverbs 3:5. Basahon naton ang text kasi sa Proverbs 3:5 makita mag end. So, sige, basahin natin tanan. Proverbs 3:5, go. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Proverbs 3:5. Ayan. So, sige. Kung ikaw ang bata nga nag-edad sang 4 to 6 years old, pwede ka ba lang magtindog kagbasahon ng ating memory verse? Proverbs 3:5, ready, go. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. Proverbs 3:5. Ayan, sa tanan naman niya bata nga nag-edad sang 7 to 9 years old. Proverbs, ready, go. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Proverbs 3:5. Ayan ang bata naman yung mga nag-edad sa 10 and above or 10 to 15 years old. Tindog kag magbasa. Proverbs 3, ready, go. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. Proverbs 3:5. Ayan, bata, this time, pwede mo gid i-memorize ang atong verse, wala sang copy. Kag pwede mo i-video ang imong sarili, kag i-send sa atong Facebook page sa CEF Coronadal.

0: Si Teacher Del para naman sa aton nga Bible lesson. Ayan, mga kids. Sino diri nagpa-party? Nakaabot ba ka mo 6 months kung magpa-party? Balaan pala sa aton nga lesson today. Kaabot gising 6 months ang ilang party. Kagbalaan mo sa story diri sa Bible, makita sa sa Book of Esther sa Old Testament, ang iyang nga story dira makita. Kag sa tungo time, si King Xerxes ang king sa Persia, mga bata. Balaan mo, lapad-lapad o dako-dako ang ilang nga kaharian. Kag siya ang hari, si King Xerxes. Kag sa tungo time, tung 3 years na siya nga nag-king mga bata sa ilang lugar, balaan mo kung anong ginhimo niya? Nagpa-party in siya! Pila ka mas? 6 months! Opo, mga kids, 6 months kid siya na nagpa-party para ipakita sa mga tao nga grabe kid siya ka mayaman. So, damo kid ang iya mga bisita, mga officers, kag officials. Kag balaan mo, mga kids? After some 6 months, hala, na-extend pag yun sa 7 days ang iyang nga party. Kag ang iyang nga queen or iyang nga reyna nga si Queen Vashti na upod man may party man sa iya. So, balaan mo, damo-damo siya mga bisita. Kag isa sa mga bisita sa to, ang mga taga-Israel. Nga ara dito ang mga taga-Israel sa Persia. Kaya sa tumatay mga bata, gindakop ang mga taga-Israel. Kaya tungod, wala gin sila nag-obey sa aton nga Ginoo. Ginhimo nila ang ilang gusto. Wala sila nag-worship sa tuod nga Ginoo. Nag-worship sila sa mga false god or sa mga Diyos-Diyosan. Kaya gin-allow ni God nga dakpon sila. Kaya ara sila dito sa Persia. So kung ikaw nga bata, wala pa nakakilala kay Jesus, ikaw man makasasala, parihaman sa mga taga-Israel, kay ginasunod mo gid ang imo nga gusto. Nga makahimo kita sang sala, kay gin bata kita nga makasasala. Kag ang ato nga sala, may punishment gid. Balaan mo kung ano gid ang punishment, kay hambal sa Romans 6:23. Kad kamatayan ang pambayad sa kasalanan. Oo, mga bata, kamatayan ibig sabihin mapalayo ka gid kay God forever. Pero love ka ni God, hindi niya gusto nga mapalayo ka. Kaya ginhatag niya si Jesus nga para baydan ang imong sala. So si Jesus Ginoo naging tao siya para bayaran ang imong sala dito sa cross. Kay hambal dere sa 1 John 1:7, hambal niya ang dugo ng anak niya na si Jesus ang naglilinis sa lahat. Opo, kay Jesus lang gid ang dugo nga pwede ibayad sa aton mga sala because Jesus is a perfect son of God. Kaya napatay siya dito sa cross, gilubong pero nabuhi liwat. Kaya si Jesus lang ang makapatawad sa aton nga sala. Kaya kita, mga bata o mga tao dali sa kalibutan, makasasala. Same man sa mga taga-Israel. Kaya ara sila dito sa party, mga kids. So, nag-enjoy sila sa party. And after sa mga seventh day na sa ilang party, mga kids, ginpatawag ni King Xerxes ang iya nga reyna para ipadayaw nga guwapa-guwapa ang reyna. Kaya mga bata, ginsugo niya iya mga yunok or servants. 7 gid ka yunok ang ipadalaya kay Queen Vashti. Balaan mo, ano ang sabat ni Queen Vashti? Hello, hindi siya magsugo, hindi siya magpalapit kay King Xerxes. Kaya nangakin siguro si King Xerxes, no? Kaya wala siya ginaubis ang iya nga reyna. Kagbalaan mo, gigather yung iya nga mga advisors. Nangayo siya sa advice kung anong himuon niya. Kaghamba sa iya nga mga advisors, King Xerxes, dapat kwao mo na siya or hindi na siya himuon nga reyna.
1: kay wala siya nag-aubli sa imo. Dahil kung mabalaan ina sa mga katauhan na tunuli, ang mga babae, hindi na sila magsunod sa ilang mga asawa. Kay si Queen Vashti, wala gani nagsunod sa iyang hari. So sila pa, so amo na ang hambal sa mga advisor ni King Xerxes. Kaya ginsunod niya ang advice ng iyang mga advisor. Gintanggal siya sa iyang pagkahinan. Ginagpahimugin siya sa batas na kwaon siya sa kaharian. And how many years mga bata naglipas hambal sa mga advisors niya? King, well, tila naman ka years, wala ka na sa reyna. Subong na nga tayo, pwede ka na mamita sa bagong mga reyna. Kaysa itong mga tayo mga bata, doon na patawad na ni King Xerxes si Queen Vashti. Kad doon na realize niya nga himo yan to. So hindi na makuha or hindi na maliwat ang batas. Kaya amo to ang advice sa iyang mga advisor. So nagpahimo siya sa batas nga mangita siya sa mga tanan ng mga babae magpalakat dito sa kaharian para magpili sa iyang reyna. Ala, balaan mo mga bata, isa si Esther ang gilaktan dito kay guwapa siya. So si Esther, isa sa mga Jew or mga taga Israel. So si Esther, mga bata, may ara siya sa pinsan nga si Mordecai. Siya ang naging tatay niya kay ang iyang apiles napatay niya. So napatay na. So si Mordecai ginhambalan niya si Esther nga hindi ugid isugid nga ikaw isa ka Jew kay basi patyon sila no or nang iano sila hindi siya ipiliun. Pero si Queen Esther mga kids, nakulbaan siya, na nervous siya siguro kay kung mapili siya sang hari hindi na siya makabalik sa iyang balay. Kag amo to ang iyang naramdaman. Pero nag-trust gid siya kay God because balaan niya nga God, ang plano ni God is best. So, ihambal ang ato nga word up. God's plan is good. Oo, mga bata. Kung ikaw anak na sa Ginoo, may gusto sa Ginoo nga mag-trust kay gid sa iyang mga plano. Kay best gid ang iyang plano. So, may mga times nga hindi natin balaan or nga ang gakatabo ang ato nga situation today parehas ng shooting incidents or ang ato nga mga leaders nang hindi maayo wala dahimo sa mataro. Kag may times nga bigla lang mapatiyan kita sa mga lawas nga ang gakatabo ina kay ginalaw ina ni God because God is sovereign. Ano ba ibig sabihin ng sovereign mga bata? God is control. Siya tanan nagakontrol sa mga situation, tanan ng mga bagay, tanan sa iyang creation, even ang heart sa mga tao kaya niya giti control because God is sovereign and all powerful and all knowing. Kaya mag-trust lang kita sa iya. Kay hambal diri sa Isaiah 55:8, talagang iba ako mag-isip sa inyo. Yung mga ginagawa ko, iba sa ginagawa nyo. Oo mga bata, because God is all-knowing. Kaya always kita mag-trust kay God. Yambal, God plans are good. Opo, good gid ang iyang plan. Kaya si Esther, nag-trust man siya kay God. Nag-upod na siya dito sa mga leaders kaya gipatawag ang mga kababaihan para i-prepare sila para mag-meet sa ilang hari. So habang ara siya dito sa kaharian mga bata, balamog, anong ginimo sa iya? Gipagwapagit siya, ginamassage, ginapaparlor siguro, kag gitagaan sa manami nga mga bata.

Pag-abot na sang time, after 1 year, hala na kulbaa na siya. Kay isa-isa na sila kinapaatubang sa hari. Kag malaan mo ang wala igid ginsugid ang iyang secret. Nga isagid siya ka, Juke. Kag malaan mo, ginabantayan man sila. Ginabantayan man siya ni Mordecai kung ano na ang ginahimo niya. So tong time nga siya nagid mag-atubang sa hari, hala na kulbaan nagid siya mga kids kung ano ang kung siya ba ang mapili. Pero balaan niya nga ang plano ni God is best or good. Sige be, ihambal ang aton nga word up. God's plan is good, tama mga bata. Kaya kung ikaw anak na sa Ginoo,

Sure nga hindi kaaya-aya like may mga shooting incidents or may mga leaders kita nga hindi matarong or may bigla lang kita may namatchan sa atong nalabwas. Always lang i-remember ang atong nga verse sa Bible. Hambal sa Proverbs 3:5, everybody. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Oo, mga bata, mag-trust na kita always sa Ginoo because God is all-knowing. And mag-pray always kay God. Mag-thank you sa iya kay siya ginaga-care sa imo. Kag mag-ask ng help sa kay Jesus. And pwede ka man mag-ask ng help sa mga adult. Kay balaan nila, ay balaan sang Ginoo nga pwede maka-help ang adult. So, ang mura imo nga, himuon. Always lang mag-trust sa Ginoo. Because God's plan is good. Oo, mga bata. So, si man kay Esther, nag-trust gin siya sa Ginoo. So, sa tungatay, nakulbaan gin siya. At, nag-ano na gin siya? Nag-atubang na gin siya sa hari, kay King Xerxes. Kabalaan mo, anong natabo? Hala, siya gin-angin pili ni King nga maging reyna, mga kids. Gin-butangan gin siya ni King Xerxes sang gold.

0: nagchakit siya sa Ginoo because ang plagi ni God is good. Tama, mga bata. Kung ikaw anak na sa Ginoo, always gid magtrust sa iyang plan because best gid ang iyang plan. Kaya, kung may mga situation na dunsubo, for example, shooting incidents, or may mga leaders kita nga hindi maayo, or may namatchan kita ha, nga mga loved ones, always remember ang aton nga memory verse sa Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. And mag-ano kita, mag-pray kay God. And mag-ask kita ng help sa mga adult. So, ikaw ba, balabata? Willing ka ba? Or will you memorize or remember ang aton nga verse sa Proverbs 3:5? Will you ask God, thank Him, and ask for help? Or will you ask help sa mga adult and mag-trust ba kay Jesus? Opo. So, today pwede ka mag-draw sa imong mga situation kag ipag-pray sa kay Jesus. So, kung ikaw naman bata, wala pa nag-believe kay Jesus as your Savior, ang imong sala na palayo pa kay God because of your sin ng may aragid punishment. Pero love ka ni God, ginhatag niya si Jesus para maging anak sa Ginoo. Kay hambal sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Oo mga kids, kung ikaw mag-baton or patihan ang ginhimo ni Jesus dito sa cross kung sa diin napatay siya, gilubong, nabuhi liwat, mapatawad gid ang imong sala. Subong, gusto mo ba ina himuon? Sige, ipiyo ang mata, sundon ang prayer na ini nga para gid sa imo. Let's pray. Dear God, I know I am a sinner. Thank you for loving me. Lord Jesus, I'm sorry sa tanan kong mga sala. Lord, I believe na ikaw lang gid ang pwede magbayad sa akong mga sala pinaagi sa imong dugo. Today, ikaw gid masulod sa akong nakabuhi. Gina-accept ko ikaw as my Lord and Savior in my life. In Jesus' name, amen.
1: Sa atin na batian sa Bible lesson mga bata, no? Naintindihan natin nga biskan may arasan hindi maayong na sitwasyon, pero kay ang Ginoo may maayong na plano nagaresulta gihapon sang maayo kag the best ang nagakatabo sa aton nga tinabuhi. Nabina sa aton nga lesson subong padumdum nga saligan gid naton ang plano sang Ginoo. Gani subong sa aton nga lesson dumdumon gid naton always nga ang plano sang Ginoo maayo gid para sa imo kag para sa akon. Siya naman liwat sa sunod na Sabado mga bata. Salamat sa inyong pagpamati. God bless you. Bye-bye.
2: Napakinggan ang programa Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programa ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naipabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang nanindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYBS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City,
6: 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronado City, FEBC Radio TV YouTube Channel at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Fleet o sa wikang Ingles ay kid. Alam mo ba na ang Hebrew word ng kid ay yeled? Ibig sabihin ay bagong silang o bagong panganak. Napapaisip din tayo kung paano nga ba hinuhubog ano, ang isang bata o paano ba siya pinapalaki. Alam niyo po, ayon sa World Health Organization at Harvard Child Development Center, ang isang bata ay nahuhubog di lang sa pagpapalaki ng magulang, kundi sa kabuuan ng kanyang kapaligiran, relasyon, karanasan at mga pagkakataong matuto. Ang tanong, ano nga ba yung mga pamamaraan o proseso sa pagkatuto ng isang bata? Sa pamilya at mga tagapag-alaga, yung family ang pangunahing influence sa mga unang taon at syempre, ang pagmamahal, yung atensyon, discipline, pakikinig yan, kailangan yan. Kasama rin yung pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Simpleng pakikipag-usap and even yung pakikipaglaro, doon natututunan ng bata ang pakikipagkapwa-tao at paano niya mare-regulate ang kanyang emotion at pagbibigay ng atensyon sa mga tao. Kailangan din ng mga bata ang paaralan, ang tamang edukasyon, ang mga kaibigan at kapwa, at syempre yung komunidad at kultura. Ang bata ay nai-impluensyahan din ng komunidad, ng culture, ng media, ng mga institusyon at syempre ng mga taong nakapaligid sa kanya. Syempre mahalaga din yung kalusugan at yung nutrisyon, sapat na pagkain, tamang pagkain, kalinisan, proteksyon at ligtas na lugar. At sa mga karanasan ng bata ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang effect sa kaniyang pag-unlad, whether positive or negative. And speaking of paghubog at pagpapanday ng pag-iisip ng mga bata, yan po ating feature ngayon, isang organization na ang purpose ay wakasan ang paulit-ulit na kahirapan sa mga henerasyon ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng education, ng arts at paghubog ng pagpapahalaga at pag-unlad ng komunidad. Hello, kagapay. Magandang araw. Welcome sa Ehemplo. Pasok na po kayo sa ating tahanan at mayroon po tayong mahalagang pag-uusapan. Tayo rin po ay napapakinggan sa FEBC sa Facebook page ng FEBC, ang mobile app din ng 702DZAS radio app, at syempre sa YouTube channel at sa Facebook page. Magandang araw po. At makakasama po natin ngayon si Ma'am Didit Linden, Executive Director ng Action for the Care and Development of the Poor o ACAP.
1: Magandang umaga po. Thank you for inviting me here today. Salamat po.
0: Good morning po. Ang ating bisita ay isang artist na active na lumalahok sa iba't ibang art exhibition at nagsasagawa ng 10 solo exhibition sa kanyang career as a visual artist. Wow! At ang kanyang huling exhibition ay ginanap sa noong 2009 sa Finale Art File. Tama po?
1: Opo.
0: Saan po ito?
1: Finale po, nasa Pasong Tamang.
0: Ayan, okay. And Ma'am Didit, pwede niyo po bang ikwento ang inyong buhay bago po kayo naging kabahagi ng ACAP?
1: Nag-fine arts po ako sa USD. Tapos nagtrabaho po ako as a visual artist for siguro 12 years or 15 years, ganun. Different, may group shows. Tapos nagkaroon ako ng 10 solo exhibitions. Tapos yung 2009, napag-isip-isip ko na it's panahon na para mag-give back, no? Kasi maganda naman yung buhay ko, yung mga anak ko, masaya naman ang pamilya namin, you know, blessed kami. So give back time, naisip ko magturo ng art, since yun lang alam ko, magturo ng art sa mga batang kalye. Kasi napakadaming batang kalye dito sa Pilipinas. Lalo na sa Paranaque, dahil taga-Paranaque po kami. Tapos nag-volunteer po ako sa Child Hope Asia, Philippines. CHAP, actually, Child Hope Asia, Philippines. As an art teacher. Tapos, dahil taga-Paranaque nga ako, doon ako sa Paranaque, linagay. Nagturo ako ng art sa mga batang kalye dahil Ang kuan kasi nila approach ng Child Hope Asia is Child Hope Philippines is basic literacy and numeracy tinuturo nila sa mga bata sa kalye. So sumingit ako doon, nagturo ako ng art. Tapos yun, in a short period nakakuha kami ng maliit na bahay from the barangay, pinahiram sa amin. Tapos doon kami nag-art, and in 2 years, siguro less than 2 years, gusto na yung mga bata, nagkaroon na, nagdadroga yung mga yun, ha? Yung mga hardcore talaga ng mga batang kalye. Nagkaroon ng ambisyon. Kasi nagkaroon na ng, nakita na nila yung kanilang self-worth, no? No. Nagkaroon na sila ng ambisyon, gusto na nila mag-aral. So doon nag-umpisa, so, naghanap ako ng kuan, ng mga sponsors for those children. Eventually, nakakuha kami ng funding from Life Bank Foundation for 12 kids. Nag-umpisa kami sa 12, tapos bigla na naging 15, naging 20, ganon. So, napilitan na kami mag-register sa SEC pati sa DSWD. 2013 yun. Ngayon, 2026. So when we started yung sa DSWD, when we registered sa DSWD, kuan pa kami nun, siguro mga 25 kids na yun, pinapaaral namin. Ngayon, nasa 199. Kasama, meron kasi kami sa ALS, meron din kami sa DS, sa TESDA. So yun, yun ay, with the help of quite a few organizations, particularly yung Life Bank Foundation, at saka meron kami yung American donor din, si Doug Mead, and a few other donors from Europe. Yan.
0: Mm. And nung bata po kayo, ano po yung kinuha niyo palang course nung college?
1: Fine Arts sa Fine USD. Arts
0: sa USD, oo nga pala. And gusto niyo na po talaga ito, bata pa kayo?
1: Maging social worker?
0: No.
1: Sa arts? Oo, oh, artist. Yeah, maliit pa ako. Gusto ko na maging artist.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ko kakalaya magiging social worker ako pag tanda ko.
0: Pero na-amaze po kasi ako kasi nung early years di po ba, hindi ganun ka high ang support ng family with regard to taking a course sa arts, specifically fine arts, tapos ikaw po ay babae. Mabuti at nasuportahan kayo ng parents niya.
1: Well, actually, sabi ng tatay ko, huwag ka mag-fine arts, walang kinikita yan. So, actually, nag-compromise ako. Kasi ayaw talaga niya mag-fine arts ako. Sabi, gusto niya mag-architecture ako. Mahilig ka mag-drawing, mag-architecture ka.
0: Architecture sa UST.
1: Mm. Eh, pagtingin ko ng curriculum, sabi ko, tay, hindi ko kaya to. Babagsak ako. Sabi ko, architecture, mahirap eh. Kasi, alam mo, medyo mahina ako sa figures and all.
0: Ah, sama.
1: So, sabi niya, sige, fine arts, pumayag siya. Pero nag-compromise kami. Gusto niya mag-major ako in interior design.
0: Oh.
1: Hindi painting. Eh, during the time, ibang before, it was you take up fine arts, it's a 4-year course. Yung first 2 years ng fine arts, basic fine arts, no? Basic drawing, again. Tapos, yung second half, kung ano siya, major mo na.
0: Mm-hmm.
1: No? Nag-major ako na interior design, actually.
0: Ah, so, sumunod kayo sa father.
1: So, I mean, pumayag na rin ako. And I loved it, actually, sa interior design. Natuto ako mag-gumawa ng furniture, for example, aside from that. Pero eventually, napunta pa rin ako sa painting. Eventually, nagdumaan ako sa interior, nag-interior ako. I spent a couple of years in New York. Pagbalik ko sa taga Davao ako eh. So pagbalik ko sa Davao, nag-furniture pa ako. Kung ano nung pinasa ko. But eventually, I ended up painting, which was really my true love, you know.
0: I could relate to your experience so, kasi my daughter is also taking up fine arts then. And growing up, that was her passion talaga to draw. But hindi naman naging discussion na sa family yung whether yung arts ay kikita ka ba o hindi. Kasi iba na rin yung perspective ngayon. Eh,
1: oh, iba na. Noon talaga, hindi ka?
0: Dati
1: ka
0: talagang very clear yun eh. Sa music, sa arts, walang pera dyan. Yun ang diretsyong sasabihin ng magulang. Pero thankful din tayo that the society has taught us na ang iba't ibang larangan merong pagkakakitaan.
1: Oo. Basta lagay mo lang yung puso mo doon, di ba? Oo.
0: So, bata pa kayo, nagpipaint na kayo?
1: Oo.
0: Oo. Saan kaliligyo naman ah?
1: Saan?
0: Kaliligyo po naman ah.
1: Ewan ko. Pero alam ko na ang lolo ko mahilig rin mag-drawing daw. Pero wala naman talaga established artist before my time sa pamilya ko. Pero ngayon, may mga pamangkin na ako na nagpipinta.
0: Kasi ini-encourage na. Dati kasi, merong mahusay siyang mag-draw, pero pupunta sa engineering, pupunta sa architecture, pupunta sa ibang larangan na ma-apply din yun. Not arts. Pero ang kausap po natin ngayon ay isang mahusay po sa larangan ng sine. Siya po executive director ng Action for the Care and Development of the Poor. So napunta po kayo ng Davao, bumalik kayo ng Davao, and then nag-put up ng furniture business, and then what happened po?
1: Tapos after tapos bumalik ako sa Manila because at time medyo magulo talaga sa Davao noon. Yung patayan.
0: Okay.
1: NPA and all that.
0: So, as you left your family in Davao?
1: So, yung tatay ko mismo, pinalis ako.
0: Pinalis
1: ako.
0: Bakit?
1: Because it was really dangerous times noon sa Davao. In the 70s
0: and 80s. And
1: why they stayed? Kasi taga-Davao talaga kami. Pero ako kasi that time, dalaga ako and I was the only one living with my parents. Ako na lang yung nasa bahay. Tapos, actually, before the furniture shop, nag-put up ako ng disco sa Davao. Ang dami ko pinagdaan. Pero lakas ang kita ko noon. Ako yung first disco sa Davao.
0: Ano po nangyari doon sa
1: nagkaroon ng kompetensya. Kasi may market pala. So,
0: lakas na loob nyo mag-put up ng ganong business.
1: Siguro. Anyway, kasi yung pamilya namin talagang business-oriented din. Tapos yung afternoon, medyo delikado na talaga. Sinara ko rin yung disco, nagputa pa ako ng furniture shop.
0: And then eventually, nasara din yung furniture
1: pinapunta na ako ng tatay ko sa Manila. Kasi sa Manila, at least safe ako dito. You know. So, kung ano-ano ang trabaho ang pinasok ko sa Manila until I went back to painting. Pero yung nagpinta na ako, nag-start ako sa yung nag-asawa na ako, nagkaroon ako ng dalawang baby, hindi na ako makapag-trabaho, doon ako nagpinta.
0: Saan niyo po na-meet ang husband niyo?
1: Dito sa Manila rin.
0: Nagpa-paint na kayo noon, nung na-meet kayo?
1: Oo, nagpa-paint na ako.
0: Ano po ang medium ninyo sa painting?
1: Acrylic at saka oil. Nag-start ako with oil, tapos eventually nag-move ako sa acrylic. Pero ngayon, once in a while, I get to paint again. Once in a while. Nag-oil na naman ako.
0: Napaka-husay po ng inyong mga kamay. At ito naman ay binabahagi nyo ngayon sa inyong advocacy. So, paano po kayo sabi nyo po kanina, you did not see it na sa pag-further ng inyong buhay, pagiging social worker po kayo, paano po na-lead yung ganong direction?
1: Kasi yung nagturo na ako ng art sa mga batang kalye, nakita ko talaga ang power ng art.
0: Kailan po

0: Kwan pa, mga 3 times a week pa lang ako pumupunta sa office, yung tipong gano'n, napipinta ako in between. Pero ngayon, hindi na talaga kaya. I have to be in the office every day. Lumaki na kasi eh. Kasi ang programs namin, hindi lang education. Ang strategy namin is actually art. Lahat ng batang pinapasok namin dumadaan sa art program dahil naniniwala talaga ako ng art helps you it's a safe place to express yourself, no? Ganon. Tapos na kikilala mo sarili mo, nade-develop yung self-esteem. Sa akin, I think the most important ingredient in life is belief in oneself, you know? So, nakikita niya na magaling pala ako, nagkakaroon siya yung, nabuboost yung self-confidence niya, gusto na niya mag-aral. So, yun ang first step namin, art program. Pag after that, papasok na namin sila sa education.
1: Mga ilang taon po itong mga tinuturuan mo?
0: Ang art program namin from 5 years old, 6 years old. Ang kuan kasi namin, ang strategy namin ngayon is to stop children from becoming street children. Kasi yung mga mahihirap, ang mga bata, no, mga anak nila, nakikita nila na nalakal yung mga magulang nila, tumutulong sila eh. Ang mga bata mababay talaga, tumutulong sila para kumita yung pamilya, no? So, nandun sila sa kalye, nagbebenta ng flowers, nagkangangalakal, gano'n. So, doon, dahil doon, nagiging street children sila, hindi na sila nakakaahon. Ang ginagawa namin, pumupunta kami sa barangay, hinihingi namin yung lisa ng barangay ng mga pinaka, yun na sa mission communities sila, tinatawag ng mission communities. Yun talaga yung mahirap. So, ini-interview namin yung mga pamilya, tapos, ini-invite namin yung mga bata sa art program namin. Tapos dun, nakikita namin yung bata talaga na willing mag aral and all that. Yun ang dinalagay namin sa education program namin. Pag nakapasok ka na sa education program ng AKAP, aalalayan ka namin all the way. Tapos pati yung mga magulang, binibigyan namin ng training, at saka
1: livelihood.
0: Meron kami ng livelihood. Tapos ngayon, sa community na rin kami. Tinutulungan namin yung mga community, members ng community, to form an organization, so to strengthen them. Tinuturuan namin ng right, yung mga, anong mga agencies, government agencies, makakatulong sa kanila, yung mga ganon. Marami kami mga learning sessions on on health, and parenting, and values formation.
1: Doon po sa first na experience po ninyo nag-volunteer kayo sa Child Hope, ano yung nagbigay sa inyo ng inspiration, ng motivation na something na dapat balikan ko ulit itong ganitong pagtuturo sa mga bata? Babalik ako as another extension of my help.
0: Actually, sa totoo lang, wala na akong binabalikan. Pasok lang sila ng pasok. Yeah, you know? At saka, alam mo,
1: para na nagsimula ka, hindi mo na nahinto.
0: Oo, kasi sabi ni Lord, oh, diyan ka punta, punta din ako doon. The door opens for you if you want to do something good. You know? And the grace of God, no? Natutulungan ka talaga, nakakakuha ka ng funding, somehow. Pag merong, syempre merong ka nadadapa ka along the way, you reflect, anong ginawa kong masama?
1: Or,
0: at anong mali yung, wala, meron akong something na hindi natutunan, yung gano'n. Pero wala akong binabalikan. Sugod na sugod.
1: Mabuti yung husband po niya is very supportive.
0: Ay, super. Yeah. Hindi ako, I wouldn't be here kung walang suporta ng asawa ko. Kasi, actually, ang plano namin, mag-retire kami sa Holland. Mag-retire kami, meron na kami bahay doon. Tapos,

0: bata. So, doon na kami titira. Diba? Antay na lang
1: kami. Sarap ang buhay.
0: Tapos, kasi magre-retire na nga yung asawa ko. Kaso, yung nakita niya, lumalaki na yung akap. And talaga sabi ko, you have to help me make the decision. Kasi kailangan kong support mo. Kung hindi ka happy dito sa Pilipinas, hindi ako magiging happy din, di ba? Mm-hmm. Sige, mag-register tayo. So, tinulungan niya. Actually, konta lang siya. At saka, siya din na nag-guide sa akin kasi meron siyang alam sa on development. Kasi dating trabaho niya yun eh. So, sinasabi niya, itong gawin mo, mga policies. Siya nag-guide din sa akin.
1: Mm-hmm. How about your children po? Anong mga course nila?
0: Economics at saka media yung isa. Culture, mm-hmm. Media, culture, and society yung isa. Pero ngayon, yung daughter namin, she's already 37.
1: Mm-hmm.
0: Copywriter siya dati for a ad agency. Kaya lang, alam mo mga copywriters ngayon, medyo taken over by AI.
1: AI, lang, yes.
0: Mm-hmm. Oh. So, she's gone back to school.
1: Mm-hmm.
0: Nag-aral siya ngayon ng psychology.
1: Okay.
0: Yung anak ko naman, yung lalaki namin, nag-asawa na. Tapos, they both, yung mag-asawa, they're both doing well. They have a career na mukhang hindi pa naman aagawin yung AI. So, so yun.
1: And may nakamana po sa inyong kamay.
0: Para ko sila actually artistic yung mga anak ko. Pero syempre, hindi nila. Pero para ko silang marunong. Kasi nakikita naman nila sa akin. Tapos pag nagpipinta ako, naglalaro sila, bibigyan ko sila ng papel. Yung gano'n, pinta-pinta din sila, gano'n. So,
1: doon po sa pagtuturo po ninyo ng art sa mga bata, ano yung mga medium na ginagamit nila?
0: Sa, kung ano-ano ko,
1: watercolor.
0: Well, we start with the basics, yung pencil and
1: crayon.
0: Tapos eventually, it moves on to oil pastels. Pag nagiging creative na sila, tapos may cutting din para yung skills nila, no? Tapos, paste, collage. Ang gaganda ng mga works ng mga bata. Kung pupunta ka sa Facebook namin, you scroll down yung mga old posts namin, makikita mo ang gaganda ng mga trabaho ng mga bata.
1: Mm-mm. Have you had a story po ng bata, ng testimony na hindi po ninyo makakalimutan through the help of AKAP?
0: Well, yung aming mga nag-graduate,
1: mm-hmm.
0: Meron mga nag-graduate and they really express their gratitude to AKAP. Kasi we try to help the kid succeed. So maraming din na pinagdadaanan ang mga batang maraming challenges sa buhay. Alam mo, mahirap maging mahirap. So tinutulungan namin along the way. So yung nakakapag meron na kami 4 na graduates.
1: Wow.
0: And
1: anong courses po nila?
0: Itong dalawa ngayon, education.
1: Mm-hmm.
0: So magiging teacher na siya ng technology actually.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung isa engineer. Nakakatuwa, engineer. Tapos yung isa yung una nakalimutan ko na. Sorry.
1: Okay. At isa, pagkatapos sila ng pag-aaral nila.
0: Pero college.
1: Ito pong mga qualification ng bata na to, ibinibigay ng barangay sa inyo yung listahan. Sabi niyo po kanina, yung mission.
0: Mission communities.
1: Mission communities.
0: Families in the mission communities.
1: So, tapos kayo po ang directly nagko-contact sa kanila.
0: Kinukuha namin, fina-farm, tinitingnan namin, na-analyze namin. Then, binibisita talaga namin mga bahay, interview namin. May mga certain qualifications kami. Aside from being poor, kailangan, marami kasi sila eh. So, pipiliin namin yung pinakamahirap talaga, yung single mother, tapos mother na may PWD,
1: senior citizen,
0: maraming anak. So, pipiliin namin yan. Tapos, mas kailangan talaga ng tulong.
1: Mm-mm. Yun pong kapag na-under na yung bata sa AKAP, libre po sila ng pag-aaral, mayroon silang allowance, ganun po ba yan?
0: All the way, lahat. Meron silang, first of all, yung kung anong kailangan nila sa school, no? Uniform, shoes, school supplies, lahat yan. Tapos every day, meron silang baon nila every day.
1: Ano baon nila?
0: Depende sa bata. yung mga naglalakad lang to school, no? Mm-hmm. Siguro bibigyan na meron silang school allowance of 30 pesos, mm-hmm. tapos nagiging 50 pesos, mm-hmm. pag college na 100 pesos a day. Hindi pa kasama ang pamasahe doon. Mm-hmm. Ang pamasahe dito actually mahal.
1: Mm-hmm.
0: Mahal ang pamasahe sa Pilipinas.
1: Opo.
0: Anyway, so pamasahe. Tapos may mga school fees pa yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero swerte tayo dahil ang edukasyon natin free.
1: Mm-hmm.
0: No? Pero syempre, kagaya yung college, ang thesis niya, yung mga ganon, tipo, ganon.
1: Grabe yung support niyo mula sa elementary, high school hanggang college, oh. Hanggang makapagtapos ang bata.
0: Hanggang makapagtapos.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Talagang choice na lang niya kung mag-aaral siyang mabuti, ano?
0: Oo.
1: Kasi, kumbaga, ilatag niyo na po yung pwedeng pangailangan ng isang bata. And mga kaagapay, ang ating pong kausap ay si Ma'am Didit Linden, Executive Director ng Action for the Care and Development of the Poor. And currently, ang kanilang mga beneficiary ay malapit na sa 200, ano, 190 plus po. And itong 190 plus na students na to represent families. Families na mataas yung possibility na mag-change yung kanilang buhay. For example po, na-mention nyo kanina, walong mga magkakapatid sa isang community na talagang poorest among the poor, lahat po ba yon ay kinukuha ng AKAP?
0: Isa lang. One per family lang talaga.
1: Okay.
0: Hindi namin kaya. But then, mm-hmm. at least, na yung tulong namin na bibigay sa isang bata, yung instead na mapunta sa kanya yung resources ng family na pupunta sa ibang bata na yung nakaka-relieve sa kanila. Plus, once sa kuan ang bata na sa AKAP, pati pamilya, in a sense na kung nangailangan ng tulong, for example,
1: na sa hospital,
0: babagsak na yung bahay or something, we try our best to help.
1: Wow!
0: Oo, syempre. I mean, kung hindi mo tutulungan, tapos wala, nasunog. Itong madalas sa amin, nasunugan. Syempre, hindi lang naman yung bata, ay buong pamilya.
1: Buong family.
0: No? So, we fundraise for them
1: na mabuuli
0: yung bahay nila. Itong mga nabaha, no? Meron talagang kailangan nila ayusin yung bubong, yung mga ganon. Yun. Plus, yung parents nila, we give every other month, meron kaming kamustahan with the parents. Natinutulong. Every other month, may in between yan, mga bata naman.
1: Mm-hmm.
0: Meron kong mga learning sessions.
1: Mm-hmm.
0: And ang recent namin was actually, we gave a learning session for the parents on the, in Paranaque, it's called Live Palermo. Yung nagbibigay ng livelihood training sa mga beneficiaries. No? So, meron kami noon, last kamustahan, yung mga nanay nandun, yung taga Palermo, nagpakita kung ano ang ino-offer ng Paranaque for livelihood assistance. Meron din kami, yung ganon, we invite people from the health, from the city health office to give learning sessions on health, nutrition, sanitation, etc. Yung ganun. So, nakakatulong kami sa pamilya din in that way. Pero recently nga, ang campaign namin is on livelihood. Kailangan nila talaga kumita eh.
1: So, otherwise, ilalagay lang natin sila sa circle na palasa.
0: Oo.
1: Mm-mm. Talagang we have to teach them how to fish.
0: Exactly. Mm-hmm.
1: Pero ito pong ginagawa po ninyo, Ma'am Didit, sakit sa ulo.
0: Hindi naman.
1: Niisip ko pa lang yung thinking of the welfare of the child, tas yung family nila. Syempre, hindi naman lahat smooth sailing yun. May calamity, may accident, may magkakasakit.
2: Meron accidents. Mm. At saka hindi lang yan. Mm. May abuse. Mm. Yung mga batang...
1: So how do you handle those cases po? Yung mga abuse na that these kids must be separated from their family?
2: Well, first of all, when we investigate, once we find out na talagang abuse yung bata, dinirecommend namin sa kuan, sa barangay, we let the barangay intercede for them. At saka yung merong yung kumare psychosocial interventions, mga ganon, we reach out to the government, to the health centers for them. Kasi hindi sila lalapit eh sa, I mean, you know, if a child is abused, no? Usually, hindi nagsasabi ang bata eh.
1: Yes, pero paano niyo po sila na-encourage na magsabi po sa inyo?
2: Well, first of all, meron din kami mga volunteer mothers na sila ang nagmo-monitor ng mga bata. Sa school, sila ang nagmo-monitor ng attendance ng mga bata sa school and sa home. Meron silang home visitation once a week. So, pag may na-sense na sila, investigate na niya yan. Tapos, doon na kami papasok. And then we talk to the child. And, yeah, recently, meron kami yung case talagang napreso yung perpetrator who happens to be
1: family member.
2: Close to the
1: family. Close family member of the child. Oh, napaka-hirap na experience po ninyan. Especially nung bata, nung family. So, kamusta po yung family na yun?
2: Yung, okay naman. Wala na yung perpetrator sa community. So, at least at peace na naman ng family, yung bata.
1: What if po, was there an instance na may abuse tapos hindi nag-cooperate yung family?
2: Meron, actually. So, pasok na si social worker from the government.
1: Mm-hmm.
2: Pasok na sila. And then they get the child. Meron kasing, meron kasing center for rehabilitation ng mga bata and everything. So, yeah. Meron din kami ng case na ganon. But she's doing better there than being in the family.
1: How about yung ano po, OSAIC, Online Sexual Abuse and Exploitation?
2: Isa yan sa mga tinuturo namin sa mga bata. Every other month din, meron kami kamustahan with the children. No, dami na nga nila, we split them into two groups. Pero we teach them about that. That's kasi yan, grabe talaga ang online sexual abuse and exploitation of children. Grabe dito sa Pilipinas.
1: Yes.
2: Because of poverty.
1: And you cannot also imagine na ito pong poorest among the poor yung mag-avail.
2: Sila ang tina-target.
1: And with the limitation ng technology, nagagawa nila eh.
2: Oo, cellphone lang kailangan mo. And the agent, baga. Kasi ibang kuwan nila eh, may mga agents din sila eh, you know. So somebody who comes and films you, hindi naman ikaw magsiselfie, nakahubad eh, diba? Meron talagang pupunta sa bahay nila.
1: So how do you orient these children po na this one is hindi tama? Kasi pag sinabi ng nanay sa bata, gawin mo to, parang di ba parang siyang Bible truth eh, na sabi ng nanay ko eh.
2: Actually, maliit pa sila. Meron na rin kaming, when they join, meron may mga learning sessions wherein, anong parte ng
1: katawan,
2: anong parte ng katawan na hindi dapat galawin, ganyan, ito akin, yung gano'n, meron kami nun. So the child, as a young age, knows na private part ko to.
1: But ako yung lang. Video ko is different from touching, so walang touching na involved. So,
2: ah, iba yun, yung usa, yung
1: yes. Huwan. So, how do you...
2: Hindi yun. That's criminal na yun eh.
1: Yes po. But how do you orient the children po with regard to...
2: They know already that when they're being abused, they know when they're being used, abused and susumbo. Actually, yung mga bata, once they know what is right and what is wrong, tapos ginawa sa kanila, alam nila mali,
1: mm-hmm.
2: eventually, lalabas eh.
1: Mm-hmm.
2: Makikita sa actions nila.
1: Mm-hmm. And even sa drawings, makikita?
2: Sa drawings, makikita mo rin. Titignan mo, ah, bakit ganun yun? Ah, asa si tatay? Sa drawing, mm-hmm. si nanay lahat, mga kapatid, mm-hmm. si tatay nandun sa labas ng bahay, mm-hmm. di pong ganun, nakikita mo eh.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung, tapos, yeah, once makita mo na, kuha ka na lang, isip ko na lang intervention,
1: mm-hmm.
2: paano matutulungan. But we really try to teach the children at a young age na anong dapat nilang protect, anong rights nila, you know. At saan sila pupunta?
1: Hmm.
2: Pag meron silang problema.
1: It really takes a village to take good care of a child, ano? So, in yung AKAP, may different partners na SWD,
2: social work,
1: yung barangay, at iba pa, ano? Dami talagang makatuwang ang AKAP na yumayakap din sa mga bata. And along this note, Ma'am Lilit, ano po yung na-experience po ninyo na fulfillment ng joy helping these hundreds of families na makaahon muna sa kahirapan?
2: Well, to see them well, succeed. For one, to see the graduates, yun. You feel good na nakatulong ka. Yeah, it's a very fulfilling job actually. Mas fulfilling siya than painting. That much I can say. Well, kasi painting nag-express ka sa sarili mo, pero ito nakatulong ka.
1: Mm.
2: Tapos nakikita mo na nagsasucceed ang bata, yung may mga bata ako na maliit, ganyan pa. Mamaya, nandito na. Okay na. Tapos nakita ko yung progress niya. Gumanda siya. Yung personality niya, gumanda and everything. Yung self-confidence, yun ang importante. Pag nakikita ko ang bata na nag-grow in self-confidence, nakakatuwa.
1: Yeah, that's the, ano, I would say that is your calling, ano, na tumulong sa mga bata na discover yung kanilang passion, yung kanilang kakayahan, and to be of help, to be hope din sa mga pamilya na parang wala nang pag-asa yung kanilang buhay.
2: Mm-hmm.
1: Have you seen yourself growing up na paglaki mo magiging ganito ka?
2: Hindi. Makulit ako nun. What they call makulit? Hindi naman makulit. I come from a family of 11 children.
1: Pangilan ka po?
2: Ako yung gitna.
1: Ah.
2: Ako yung number 7. So, wala kaming... we had a lot of independence. I had a lot of independence growing up. So, wala akong... Wala. Yung generation namin, hindi naman tumitingin, paglaki ko, magiging doktor ako, gano'n, wala.
1: Wala. Pero, dinalaka ng Lord sa lugar kung saan kailangan ng liwanag, at yung liwanag na yun ang magre-represent din ng goodness ng ating Panginoon.
2: Mm-mm, talaga. Yun, lagi ko sinasabi sa mga beneficiaries namin na... Sinasabi ko, alam mo, swerte ka. Bakit ako swerte? Kasi nandito ka. Kasi hindi, kung hindi ka love ni Lord, hindi ka papupuntin dito.
1: Mm-mm.
2: Sa AKAP. And we really try our best. Lalo na ako, ang challenge ko sa akin ngayon is, actually, yung funding.
1: Uh-huh.
2: Para masustain namin.
1: Mm-mm.
2: So, inaalay ko na lang lahat. Diba? Ha.
1: Mm-mm. And sa mga kaagapay po natin na gusto po na mag-reach out, maging part ng AKAP in whatever ways they can, saan po kayo mahahanap?
2: Sa kuan po? Sa Facebook namin, akap.ph. Yun din ang Instagram namin. akap.ph. O kaya, dun, actually, yun ang pinakamadali. Or sa website namin, pwede kayong pumunta sa website namin. akap.ph din ang website namin.
1: Yung akap nila ay A-C-A-P. Ayan.
2: Hindi kami A-K-A-P.
1: Action for the Care and Development of the Poor. And bossy, Ma'am Lilith Lin din. Ma'am, meron kayong event?
2: Yes, meron kaming fundraising actually. Bali Manila was very kind to offer us yung meron silang upcoming production of Ibong Adarna sa Ateneo University sa Arete building nila
1: sa Katipunan
2: October
1: po.
2: Sa Katipunan October 9 and 10 po. We are selling the tickets at 1,000 pesos and the proceeds po go to ACAP. So kung gusto niyo suportahan kami, bumili po kayo ng tickets ng sa amin po. Kasi kami ang nagbebenta. Mag-message lang po kayo sa amin sa either sa Facebook, Instagram or sa webpage namin ACAP.ph. Tapos yun, kung gusto niyo sumuporta ng aming programa, meron kaming art program, community development, health program, meron kaming feeding, nutritional feeding program eh, for 250 kids, malnourished children.
1: Iba po ito doon sa mga
2: iba pa yan.
1: Saan naman po itong
2: ngayon, programming? Kasi ang partner namin dito is Assisi Foundation. Meron silang hapag-asa program.
1: Hapag-asa. Ang cute.
2: So, silang partner namin doon sa Paranaque naman to.
1: Sa saan pong area?
2: Dalawang barangay. Barangay San Antonio and Barangay BF. Yung mga malnourished doon.
1: Tuwing kailan po yung feeding?
2: Every day for 120 days. To address stunting, you have to give nutritional feeding.
1: Diretso.
2: Non-stop.
1: So, ano po yun? Morning, afternoon?
2: Morning. Usually morning.
1: Morning lang.
2: Or mid-morning, ganyan.
1: Okay.
2: Yun. Ang partners namin doon sa Paranaque, Barangay San Antonio, and Barangay BF. Hopefully also, mag-partner din kami sa Pasay, Barangay
1: sa Pasay.
2: Sa Pasay.
1: How about yung community development po ninyo?
2: Sa Pasay, meron kaming, actually, yung community development namin, most Paranaque and Muntinlupa. Kasi sa Muntinlupa, alam mo yung sa edge ng Bay, Laguna de Bay. Sa Muntinlupa side.
1: Bordering Muntinlupa.
2: Doon, okay ng community doon ang kailangan ng tulong. Kasi sila doon, talagang malapit sila sa tubig. A lot of them live on stilts, yung bamboo. Ganun na yung bahay nila dahil sa
1: tubig
2: at saka sa ulan. Sobrang, sa kanila bumabangga yung mga basura eh. Diba? Hindi nila basura yon, basura ng buong Manila, bumabangga sa kanila eh. You know? Kailangan nila rin ng tulong.
1: Ano po yung mga livelihood na in-offer po ninyo sa kanila?
2: Doon, sa ngayon, ang livelihood na in-offer namin is through the city, yung kanil, what they can offer. Yung mga frozen food.
1: Oh, wow.
2: Mga ganun. Soap making, rag making, candle, perfume. Meron pa kami perfume eh. Pero yung amin naman sa ACAP, meron kaming sari-sari store. we buy in volumes in yung from suppliers yung mga binibenta sa sari-sari store. Tapos pinapautang namin sa amin mga beneficiaries na meron ng sari-sari store.
1: Tapos consignment po ba ang tawag dito?
2: Tapos
1: binabayaran nila.
2: Oo, binabayaran nila.
1: Paano po hindi nila babayaran?
2: Kasi yung, well, tanggal siya sa angap.
1: Ganun kasimple.
2: Tanggal siya sa angap.
1: Bye.
2: Bye. Pero maraming nawawala naman sa kanila. Laki naman din ng
1: tuto. Totoo.
2: Oh, I mean,
1: negosyo yun eh.
2: Oo. Oh, hindi, tulong talaga yun eh. You know? So, bumapatok kami ng 2%. From the, kung kinukuha namin.
1: What is 2%? Ano? I mean, negosyo ng family na magiging kabuhayan nila. Kapag nahinto ang akap, eh, malaking...
2: Wala, mawawala nila. Yung patong namin na 2% sa goods na binibenta nila. So, kinuha namin wholesale, di ba? Patuha namin 2% for admin cost. Yung
1: wala ba yung gasolina doon?
2: Di ba? Gasolina namin pag kuhan-kuhan. Tapos, pinapautang namin sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: Binabayaran nila every week.
1: Okay.
2: Every Monday, they come, they pay. Tapos kukuha na naman sila bagong goods. Yung mga sabi sa basic lang na coffee. And
1: this is also your way of teaching them responsibility.
2: Yeah, but before that, before they can avail of this livelihood, they have to go through our financial literacy training.
1: Ah.
2: Oh, dapat matuto sila how to... Excuse me, and business, how to do business. We give trainings first,
1: mm-mm,
2: before
1: sila magnegosyo.
2: Before bigyan namin ng opportunity for livelihood.
1: Mm. So yun sa aka po, sari-sari store ang offer niya.
2: Ang offer namin sa sari-sari store.
1: na very ano naman, fulfilling, and hindi kailangan ng mataas na skill para magtinda.
2: Hindi. Kung ano that disiplina. Yun nakakatuwa. Tuwa ako dahil there are few mothers na nakita ko lumaki na talaga yung ano sari-sari. Kasi naram na, hey, as maliit lang kasing kita ng magkain. Kung gusto natin lumaki, naisip lang, magbenta kayo ako ng pagkain.
1: Mm-hmm.
2: Ayan, nagbenta na ng pagkain on the side kasi meron na silang
1: merienda na.
2: Merienda.
1: Mm-hmm.
2: Baon para sa mga bata, sandwiches. Mm-hmm. Di ba? Tapos, marami mga nanay sa communities na tamad magluto. So, bibili sila
1: na sa kanila.
2: Bibili na sa kanila, di ba? And malaki ang kita sa when it comes to food, malaki ang kita, malaki ang markup ng pagkain
1: sa food industry.
2: So, yun, nakikita ko lumalaki na sila, lumalapat din yung owning ng kanilang, you know, yun, nakakatuwa.
1: Mm-hmm. Ano pa po ang pangarap po ninyo sa AKAP?
2: Sana lumago siya at lumago yung mga bata.
1: Mm-hmm.
2: Pangarap po, para lahat sila makapag-graduate at matulungan nila yung kanilang mga pamilya. Because it's when, kung nakagraduate na ang bata,
1: mm-mm,
2: matutulungan nila yung pamilya, tapos nag-asawa sila, yung kanilang mga anak hindi na magiging
1: totoo
2: si children, di ba? Kasi educated na sila eh.
1: Mm-mm.
2: So, that's the only way to stop poverty, through education.
1: Mm-hmm. And, yung mga bata na i-orient sila na hindi ito yung buhay na dapat na masanay kayo.
2: Okay, nakikita nila yan as they grow older. Nakikita nila yung difference. And now with social media, nakikita na mga TikTok, ganun. Isa sa mga learnings, isa sa mga tinuturo namin, huwag kayong magpadala sa influencers kasi influencers sila at ini-influence sila kayo, ganun. Yung nakikita nyo magaganda-ganda, hindi yan. Pagtapos, pag wala ng camera, normal na sila. Mm. Hindi ganyan ang buhay nila.
1: Hindi yun ang totoong buhay. And, Ma'am Didit, paano nga po ba maging isang ehemplo?
2: Well, first of all, you should be aware. If you want to be a good example, I think you should be aware. And the only way you can be aware is to open your eyes, look around you, tingnan mong environment mo, kasi marami sa atin hindi tumitingin sa labas.
1: Mm-hmm.
2: Hindi nila tinitingnan yung mahihirap. Ayaw lang tingnan. Pero tingnan
1: busy
2: yung...
1: sila.
2: Hindi, nasa kotse ka. Ano nakikita mo? Cellphone mo, whatever. Tumitingin ka ba? Tinitingnan mo ba yung mahihirap dyan sa kalye?
1: Mm-hmm.
2: Hindi. Most of the people I know hindi tumitingin sa labas ng kanilang bintana pag nasa sa kotse sila. Look around you and see the situation of the people around you And then, siguro naman, matouch kayo, tutulong kayo. Sa maliit na bagay, mag-umpisa kayo sa sarili niyong bahay. Diba? Ganon. So, yun. That's the only thing I can say. Look around you, and if you're touched, help.
1: Mm.
2: I'm sure lahat tayo meron capacity to help eh.
1: Napakagandang challenge po niyan, Ma'am Didit. And ito po ang ating feature ngayon sa ehemplo, si Ma'am Didit Linden, Executive Director ng Action for the Care and Development of the Poor. Isa po sa mga grupo na nangangarap para sa maraming mga Pilipino na sila din ay maging kabahagi naman ng porsyento ng mga Pilipino na umunlad at umangat ang kabuhayan. Thank you so much po.
2: Maraming salamat din. Thank you so much.
1: Ayan. At sa ating pong pagtatapos, basahin ko lang po itong Proverbs 19:17. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. At sabi nga ni Ma'am Didit, ano, lahat naman tayo may kakayahan na tumulong, and it will just take an intention, a good intention to extend help to others. At nawa kaagapay, marami tayong napulot na hamon at syempre lesson mula sa ating episode ngayong araw na to. At yung paggamit ng iyong kakayahan, ng iyong passion can be a channel of blessing sa iba. Ano ba ang purpose ng buhay mo? Ayan, tanungin mo ang iyong sarili, tanungin mo rin ang Panginoon, so that you will be an encouragement to others, kasi itong purpose na ito ay gagamitin din ng Diyos para ma-discover din ng iba yung purpose nila sa buhay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Thank you po sa ating production team, Brian De La Cruz, Angelica Calayag, Benji Musura sa ating Bokawe Transmitter site. At nagpapaalala po dito sa programang Ehemplo, saan man, kailan man, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYBS.
3: Good morning. Welcome to Mom's Heart. Kamusta ang imong Sabado? Early morning dira sa DXKI. Kamusta kamo dira? Ano ang pamahaw niyo dira sa DXKI? Welcome sa aton nga Sabado program. Ari ako sa DYVS Bacolod. Kag mag-greetings kita anay before kita magsugod, no? So, dira kita sa DXKI sa General Santos City, Aracada. Sa Corona del City, ikaw nag-tune in sa South Cotabato hasta sa Sorala. Kagdira sa South Cotabato, sa Kipalbig, Tampakan, diradalin sa inyo ang mga wind van nga damo sang saging, no, bon. Tiyot na labot yun adiri sa amon. So, ga-good morning kita sa kay Luz, sa kay Lerma, kag sa kay Ginilyn Roca. Jeanette Katakutan, kamusta? Merly, good morning! Friends, nakita, no? Nang pwede na maka-message sa akon si Merly Hospital. Nanding, good morning sa inyo ni Totong, sa kay Linda Samonte, kag sa kay Miss Bona, Sheila. Philip, wherever you are, I hope you are fine. Surigao Community Bible Church ng mga pastors, good morning! First Baptist Church of Central Hawaiian, amon yung aton yung mga greetings, no, kada subod sa aton yung program. Ang mga engineers at aton nga nag-tune in, upod sa kay Carmi, kamusta ikaw da, Carms? Ang taga-Manapla din ang nag-tune in sa GBCN, good morning, diri sa Alegria Murcia. Welcome sa program. Makadto kita sa Pontevedra, sa kay Daisy Cordova. Days, okay ka lang da, Days. Padayon kita ya, Days, a laban ng laban. Dili sa Bacolod City, si Genevieve, good morning. Manang Sara A, kamusta ka da nang? Si Manang Lynn J, kag si Manang Cora. Nang masako gidya ang ato ng weekdays, no? Tikon weekends, mag-relax lang pag may time. Mama Ming, thank you for tuning in. Check attendance, Mama Ming, present ka. Si Candy, kasi Tintin, I hope nag-relax. Leeds, welcome to the program, Manong June, dira sa Bangkakori. Nanay Belle, thank you for tuning in. Upod sa kay Maki, sa kay Attorney JM. Kag sa akong dira nga amiga nga si Ma'am Els, a.k.a. LCG. Sir Rolando, welcome to the program. Si Luri, kag si Mary Diff, good morning sa inyo. Ma'am Virgie Salgado, dira sa Rosario Heights. Gaupod sa kay Manang Feli. Welcome to the program, Manang Feli. Sa kay Manang Feli Vidor, kamusta ka mo dira? Wala ako nagkakalipat dira sa alihi sa imo, Roda. Welcome, Roda Amparo, good morning. Si Maika, kung may tiyempo, bata niya sa ako ng classmate. Welcome, Mikes. Miss Cheryl V, kamusta ang amon dira nga manugkanta niya namin siya tingog? Mabatian niyo si Miss Cheryl, matimatid ka mo. Miss Lourdes Lobaton, welcome. Miss Cecil, kagdira sa Gimaras. Gina, welcome naton si Nay Mercedes, kag si RV. Arvs, may-ari ka din, no, nagdaog ikaw sang DYVS na coffee mug kay nag-join ini siya sa contest sang pag-air naton sang 56th anniversary on-air special sang DYVS. Bautani, makakita ay man kami ni RV. Kamusta lang da sa kay Nay Mercedes? Kagdira man sa Gimara sa kay Miss June? Welcome! Kag ang akon dira amiga sa Alimudyan, Iloilo. Roda, thank you for tuning in. Ang dami, Balarod, nga nag-feedback ikaw sa ako, no? Ang inspiration, ara, gilgihapon. Thank you, Gidrod. Kamusta dira kay Preciosa? Good morning dira sa kay Orfa. Kag sa diri sa Mansilingan. Good morning, Ma'am Sarah Escalona. Ma'am, kamusta? Kabay pa nga maayog itang imo pamatsyag. Praying you are well. Kag kung maka-FB live ka mo sa aton nga DYVS nga site sa FEBC, si Joseph, si Chinchin, kag si Jasmine Kate nag-tune in sa aton, nagalantaw sa aton FB live. Audio lang na di kita, wala kita video. Nevertheless, welcome to our Saturday program. So, ano subong ang aton istoryahan? What's in it for me? Nga ma-tune in ako dira sa imo, sa Mom's Heart, ano ang imo i-share sa amon? Alright. Because tapuson ko ni ang topic naton on the challenge to get fit with God, amon ni istorya naton sa nagligan ng Sabado, no? So that He can free you to complete your purpose. Ang aton nga author nga si Alisa Keaton nagatudlo that we can get fit physically and spiritually. Kay kung mabalansin naton ang physical kag spiritual, we are better equipped to love and serve others. So, first part ato sa nagligan nga Sabado. Subong tapuson ko ini just a little bit more. Exercise naman na roda. Tapuson ko na lang ni Selinggo siya. Pag tawagin sa akong sang Monday, kurod, why pa man ka muna takaan sa exercise? Yeah, why pa man, ma'am? Why pa man? Alright. Just a little bit more, no? Kaya inibilang yung natawag na ito nga, physical exercise is the cornerstone of good and lasting health. Yes, kabalo ko. Hindi kita tanan maka-workout, hindi kita tanan maka-sumba, maka-ballroom, maka-running, maka-jogging in your own simple way. Hindi man giniyakin ang lang na daw ma-strength train kagid kag ma-weightlifting, no? In your own capacity, pwede kagid gyapon maging active. So study after study, nagpakita nga ang aton nga physical health kag spiritual health, hindi ba ang healthy eating habits. Isa na na. And regular exercise, amuni ang mga liabi to longevity. Living longer and with more vitality. Kag amo lagi ni sila ang only true fountain of youth. Miss Cheryl, fountain of youth. Again, no? Boss Cheryl, linihan ako niya lang pinpoint, no? More vitality, healthy eating habits, and regular exercise. E kung hindi kita sa regular exercise, pwede naman ang healthy eating habits. Alright? So, what is this all about? And, ginkuha ko ni sa research, kaginsulat ini ni Alisa Keaton sa gihapon. So, subong sa Mom's Heart, this is more on the physical aspect. Alright? Healthy eating habits and regular exercise, amo ni ang good and lasting nato nga cornerstone of health. Kagliwat-liwaton ko, amo lang gini sila ang only true fountain of youth. Tik mo gusto ka na magwapa ka magyapon, no? And then youthful looking, amo ni sila ang isa ka factor nga nagka-contribute. We will talk more about this after our first music break.

Nagabalik kita sa aton nga Sabado program dili sa DYDS kag DXKI. Ma'am Sara Escalona, thank you for tuning in. Good morning da sa imo. Tapos na tong aton nga Get Fit with God, ang aton nga physical exercise, and then sa Sabado nag-istorya man kita sa aton nga food intake. Subong, we're going to talk about being a smart supplement consumer. Safety first. Nagkakuha kadabla sa imo nga mga multivitamins, kag mga supplements, no? Gusto sa Ma'am Sar dalon sa inyo a few reminders and maybe even awareness sa pagkuha naton sa mga supplements naton. Inibla ang mga herbs and other dietary supplements may be popular, pero ang question, nagakabagay bala ini sa imo? That depends sa imo nga product nga ginabakal, ang imo nga current health and your medical history. Okay, interesting, no? Nga, ini ang mga dietary supplements nagakontain

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ng Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DSAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan.

0: welcome po dito sa programang Family Matters. Tayo po ay AM station of Far East Broadcasting Company Philippines at a proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo. Tayo po ay napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating official mobile app ang 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa yan na i-download ito muna sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store at hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS. Yun po nga orange na logo, yan na yun kaagapay. Click mo na ang download para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Binabatiin po natin ang mga kaagapay nating nakatutok na live sa ating ongoing Facebook live streaming sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At syempre sa ating YouTube live streaming 702 DZAS FEBC Radio TV. Kung present ka na kaagapay dyan sa ating live streaming, kaway-kaway naman magpadala ka na ng komento, ng mensahe mo sa ating programa at ating puyang babasahin. At alambing ko na rin sa iyo kaagapay na i-share mo na ang ating episode Overcoming Comparison. Uy, para po sa ating mga kababaihan, no, madalas po natin itong maranasan, no, ano nga ba yung ating gagawin para ma-overcome natin yung comparison, yung pag, ano ba Tagalog ng comparison dyan, B? Natanong pa nga. Yung pag halintulad natin sa journey natin, sa appearance natin, sa ibang tao, no, na kakilala natin. So, paano nga ba natin ito ma-overcome? At miya-miya kaagapay ay meron tayong makakasama, meron tayong makakakwentuhan na special guest. Kaya again, kaagapay, muli i-share mo na kaagapay ang ating episode, ang ating ongoing Facebook live streaming sa inyong mga sariling Facebook account. Aba, ilan ang mga kaagapay natin ang present na dito sa ating Facebook live streaming. Today ay overcoming comparison. At gaya nga ng sabi ko kanina, kaagapay ay meron po tayong makakasama today dito po sa ating programa para makakwentuhan dito nga po sa ating topic. Siya po ay isang events and TV host. Siya rin po ay comedian at passionate about building meaningful conversations and communities. Muli ay thankful tayo na makasama natin siya dito sa ating programa ang nagbabalik. Maraming salamat sa Panginoon na kasama natin siya today, si Ate Elin Cubello.
1: Kayla at sa ating mga kaagapay, hello, hello, hello. Let's go!
0: Elin, at bago po tayo magsimula sa ating huntahan, ay baka meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Okay naman, ano, Ate Kayla, talaga namang ano, umaaraw na at masaya ako dahil
0: yes,
1: yung mga linggo, nakaraang buwan, yung weather. Sabi ko, grabe Lord, pabalik na talaga. Nararamdaman na sa paligid eh. Mm-hmm. Pero I'm really grateful and nakapag-guest tayo muli dito sa ating show. And I'm excited din sa topic na pag-uusapan natin because I really think that this is very relevant and a lot of people po can relate to it. Kaya abangan nyo maya-maya kasi sisimulan na ni Ate Kayla kung ano ba yung ating discussion topic for today's video.
0: Diba? Talagang maraming makaka-relate sa ating topic for today, overcoming comparison. Relate ka ba dyan kaagapay? Minsan mo na rin bang naikumpara ang iyong sarili sa journey ng iba? Bakit yung kabatch ko meron ng anak? Bakit mas malaki na yung sahod niya? Bakit mas payat siya? Bakit wala siyang acne? Yung mga ganyang pagkukumpara. Baka nakarelate ka ka dyan kaagapay eh. Ano ba yung kwento mo at paano mo yan na-overcome? Share mo naman sa amin yan. Pero bago tayo magtungo sa ating discussion, for today ay basahin po muna natin ang salita ng Panginoon. At kung meron po kayong Bible sa inyong cellphone, no, meron kayong Bible dyan sa inyong tabi, ay sabayan niyo po kami sa pagbasa mula po ito sa Romans 8. Romans chapter 8 verses 38 to 39. Babasahin ni Ate Eileen ang NIV at babasahin ko naman ang magandang Balita Biblia version. Muli po, mula po ito sa Romans chapter 8 verses 38 to 39. Ate Eileen, pwede mo po bang mabasa itong NIV?
1: Yes, of course. Wait lang ha. Nawala siya. Sanay. Okay. Sabi po ni Paul dito po sa ating teka lang po, nawala po ang aking notes, pasensya na mga kaagapay. Okay. Hold on. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe, napakaganda pala nito sa Tagalog. Binabasa ko to sa sa English.
0: Opo, dito naman po sa English. For I am convinced that neither death nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. What a beautiful reminder at reassurance sa atin na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang iyong ma-share na insights mo dito, Ate Eileen?
1: Ako, Ate Kayla, dati nung una ko itong nabasa, parang nilalampasan ko lang siya sa Bible kasi hindi ko siya naiintindihan talaga. But siguro mga 2017, 2018, I attended the church before. And then, doon talaga in-explain po nung preacher, nung pastor, kung ano po yung ibig sabihin ito. And one of the things that, na nag-doon po sa akin, na nag-rema po sa akin, ay wala talagang kahit anong bagay ang pwedeng makapaghiwalay sa atin kay Lord, sa pagmamahal ni Lord. Kasi dati po, meron akong fear na, ako, baka pag ginawa ko to, pag hindi ko ginawa to, hindi ako mapunta sa langit. Alam mo yun, meron akong mga ganong fear eh. And lalo na ngayon, kasi ang dami po nangyayari sa paligid natin. And if we are, hindi nga sensitive eh, if we are, parang studying yung mga signs of the end times, talagang kakabahan ka from movies about end of the world to discussion ng signs na pabalik na daw si Lord, no? Marami kang maiisip na, ako, baka talaga, ito, pabalik na siya, tapos makakapasok kaya ako sa langit. Syempre may fear. Pero ang nakakatuwa po doon, I realized po, through this verse, that nothing could really separate us from God. Ang sabi doon, from the love of God. And nakakatuwa po doon, because God Himself is love. So, nothing, parang talagang, wala kahit anong bagay, not any principalities, not in any angels or demons, not height nor depth, can separate us from the love of God. And that's very assuring for me. And for I hope for a lot of people as well. Kasi hindi mo kailangang kabahan o matakot sa kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Kasi kahit ano pa yung mangyari sa'yo, kahit ano pa yung gawin mo, hindi ka pwedeng ihiwalay nito sa pagmamahal ng Diyos. Grabe po yung grasya niya. Kung marirealize lang natin kung gaano po kalawak, kaya kataas at kalapad yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin, grabe, mo-overwhelm ka talaga kaagapay. Yun, Ate Kayla. Yun yung para sa akin.
0: hiwalay sa kanya sa atin, sa pag-ibig niya sa atin. Kaya nga kaagapay, kung ikaw ngayon ay dumadaan at pakiramdam mo ay you are alone, o ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, na napakagandang comfort nito sa atin na walang makakapaghiwalay sa'yo, sa kanya, sa pag-ibig niya sa'yo. Ano mang adversity, ano mang discouragement, maaaring na di-discourage ka sa mga, yun nga sabi kanina ni Ate Eline, yung mga negative na balita, yung mga nangyayari sa paligid natin, no? Meron kang struggle, meron kang problema ngayon. Kaagapay, gusto namin i-remind ka mula dito sa verse na to na mahal ka ng Panginoon at hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. His love is for you at nothing can separate you from Him. Kaya kaagapay, you are not alone. Kasama mo palagi ang Panginoon at ang sure palagi ay mahal niya tayo at siya ang bahala sa atin. Kaya nga kung meron kang ano ngayon na ikaw ay nagko-compare, maaari nga nararamdaman mo na mag-kumpara sa journey ng iba, sa buhay ng iba, eh gusto kong i-remind ka kaagapay na mahal ka ng Panginoon. Kaya nga, yan, kaagapay muli. Romans chapter 8 verses 38 to 39. What a beautiful reminder sa atin. Kaya ngayon, this time, Ate Eline, ay simulan na natin ang ating topic, overcoming comparison. Nabanggit mo kanina, Ate Eline, na relate much ka rin dito sa comparison. Diba?
1: Grabe itong topic na to. Kasi diba, parang simulan ko na, simula nung bata tayong lahat, meron talagang comparison. Lalo na kung meron kang mga letter A, kapatid, letter B, mga pinsan, letter D, mga kaklase, talagang hindi-hindi mawawala sa'yo ang comparison. And ako naman, growing up po, no, lagi ko itong na-experience, nakukumpara ako, nakukumpara yung itsura ko sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, nakukumpara yung grades ko, meron akong kapatid na nakukumpara yung suot namin dalawa. Grabe talaga. Pero alam niyo po kung yung ano, yung mas grabe. Dati kasi, yung comparison na nararanasan natin, dun lang sa mga taong malalapit sa atin, yung mga K, mga kapitbahay, kapatid, kamag-anak, kaklase, di ba? Pero ngayon, hindi na lang yung mga K, yung mga nakakompare sa atin, kundi buong mundo na. Bakit? Mm-hmm. Dahil nga po sa social media. Oo, parang kahit saan ka ngayon pumunta, nasa cellphone mo na ang isang malaking discouragement. Grabe talaga. Ikaw, Ate Kayla, may experience ka bang ganun? Mm-hmm. Saan ka pa nakakompare? Ano, yung parang pinaka-naaalala mo growing up.
0: Totoo yan, no, na nung bata tayo, mas madalas, no, yung comparison na, tingnan mo, gayahin mo yun, ang taas ng grade niya, yung mga ganung comparison, at gayahin mo siya, tingnan mo yung pananamit niya, ganyan, yung pagkilos niya, di ba? Yung minsan, kahit sa mga kalapit natin, ay doon natin na mas nararamdaman yung comparison. Pero again nga, sa tama si Ate Eline ngayon, sa ginagalawan natin, na talagang ano na ng social media, ng digital era na tayo ngayon, mas madali na ma-fall tayo sa comparison trap na tinatawag nga na ang dali sa atin ngayon na mag-compare ng buhay na makita mo lang sa Instagram na nakapag-travel siya. Ang dali na mag-compare na buti pa siya nakapag-travel na bakit ako ganito pa rin yung aking buhay, di ba? Yung itsura, dapat siya daming likes ng photos niya. Bakit ako 20 lang? Yung mga ganong bagay na ang dali nating ma-fall sa comparison na trap.
1: Actually, Ate Kayla, hindi lang sa Instagram, all over talaga.
0: Yes.
1: Lahat ng platform ngayon sa social media. I mean, I think right now, people, lalo nung nag-pandemic, talagang nag-iba kasi talaga yung approach tsaka yung landscape ng social media, no? Na marami na ngayon gustong maging content creator. And kasi ngayon, kapag gumawa ka ng content, nakapag-edit ka, at sobrang dami na pong tools para makapag-edit po tayo ng videos, ng audio, pwede ka na gumamit ng AI ngayon, talagang madali na pong mag-snap and upload or post real time. And a lot of people nowadays, de-romanticize their life, de-romanticize a few minutes of their life, yung mga highlight nila. Tapos, yun yung pinapost nila, yun yung ina-upload nila. Tapos tayo namang mga scroll-scroll lang, yun yung nakikita natin. Tapos naiingit tayo. Diba? Ewan ko ah, sobrang usong-uso ngayon yung mga a day in a life, diba? Yung mga, ang tawag dito, yung mga meron na nga, an hour in my life, a minute in my life, kung saan ipapost nila yung mga buhay nila na ano, na kumakain sila sa labas, nagka-travel sila. And hindi naman po masama yung mga bagay nila. Pero ako, alam mo, Ate Kayla, alam mo, Kaagapay, medyo guilty ako dyan eh. Kasi dati nagsimula ako, di ba nung pandemic, nauso yung mga homebodies, yung mga team puti, team kahoy, ganyan. Tapos, in-apply ko na siya sa bahay ko to the point na, alam mo ngayon, hindi ko masyadong trip lumabas ng bahay. Kasi ang rason ko, ba't ako nalang sa bahay? Eh, ang ganda-ganda ng bahay ko, napaganda ko nga siya.
2: Mm-hmm.
1: Tapos yun, na-realize ko na, yes, napaganda ko yung bahay ko, pero yung connection mo with people, nababawasan din talaga. Nawawalan, parang lumalamig yung relationship mo with people. So, nakakalungkot yung mga ganun. Tsaka, yun nga, meron ka namang trabaho, pero para mapaisip ka, siguro mas nakikita ko ng malaking pera pag nag-content creator na lang ako, pag nag-influencer na lang ako, kasi sila pa travel-travel lang, attend-attend lang ng event, mukbang-mukbang lang, pero makikita sila, samantalang tayo, di ba, para kailangan rin mag-grind. So, dun pala mapapa-compare ka. Akala mo, hindi siya comparison, pero yung totoo, kino-compare mo na talaga yung life na meron ka. Sa totoo naman, blessed ka rin naman talaga. Kaya magkakaiba lang tayo ng form of blessing or atin yun ang paano tayo binibless ni Lord. Kaso dahil nga, yun nga, nakita mo, nainggit ka, nakumpara mo yung buhay mo, eh, di na tuloy masaya. So, yun. Nakakalungkot.
0: Totoo, no? Yung comparison ay meron siyang ability na nakawin yung confidence, yung joy na meron tayo. Kasi nga naman mapapa-question ka dun sa mga noong una ang tingin mo ay blessing to, pero dahil tumingin ka sa iyong kapwa, eh, hindi mo na siya nabilang na blessing. Eh, syempre nga naman, bababang iyong confidence at mapapa-question ka sa blessing na meron ka. Eh, nasa totoo naman, eh, talagang blessed ka, no? Talagang pinagpala ka ng Panginoon. Pero minsan, hindi mo yun nakikita kasi naka-focus ka dun sa kinocompare mo na bagay sa kapwa mo. Ang comparison nga, ang pagkocompare nga Kaagapay ay joy stealer, no? Na sana na-enjoy mo yung blessing na meron ka, pero dahil kumpara ka ng kumpara, eh hindi mo na-appreciate, hindi mo na-enjoy, hindi mo nakikita yung blessing na meron ka. Kaya nga, maging maganda na maging mindful tayo sa pagkukumpara sa ibang tao. Kasi ang totoo naman ay, yun nga sabi kanina ni Ate Erin, na meron tayong mga iba't ibang form ng blessing na ibibigay sa atin ang Panginoon. At tayong lahat ay pagdating sa physical appearance, tayong lahat ay ginawang special. Oo, just the way we are. Tayo ay lahat ay masterpiece ng Panginoon. Kaya nga, Kaagapay, kung ikaw ay nakikita mo ngayon yung sarili mo na nagfo-fall sa comparison trap, sama-sama nating labanan yung mga negative thoughts na iyan. Pagdating naman, Ate Erin, ikaw personally, pagdating sa physical appearance, kasi kung makikita po ninyo sa Facebook live streaming, si Ate Erin, pretty girl. Pretty girl si Ate Erin. True. Ano, paano mo nalalabanan yung kasi meron talaga, no, sa social media, nabanggit mo kanina sa family, paano mo nalalabanan yung pagko-compare sa iba?
1: Actually, ang hirap niyang labanan. So, ginawa ko, sumali na lang ako, hindi, joke lang po, no? Ako po, siguro yung pinakamahirap po sa akin was yung struggle ko with my weight, because bata pa lang po ako, I was always on the heavier side. And na-share ko na rin po ito ilang beses po eh, na sa Pilipinas kasi kapag ka mataba ka, talagang frowned upon siya ng mga tao. They would judge you, they would tease you, talagang sabi nila na, oh, maganda ka sana, kaso mataba ka. And for sure, marami po sa atin ang nakaka-experience or na-experience yun. So, ang hirap po niyang, ano, sa totoo lang, ang hirap po niyang labanan kasi yung atake niya sa'yo, personal, na atake yung self-esteem mo, yung self-image mo, tapos may iisip mo tuloy na, siguro pangit talaga ako, hindi ako kamahal-mahal, kasi ganito yung itsura ko. And ano po, that's ano, it had a huge effect in my life before, kasi parang iniisip ko dati na up until I've lost a certain weight, doon lang ako magiging masaya, doon lang ako deserve mahalin. Pero, meron din namang nakakatulong yung social media kasi ngayon nagkakaroon na po ng mga body positivity, mga reinforcement of your self-image regardless of your weight, regardless of your waistline, mga ganyan. Pero syempre po, no, ang isa po sa pinaka nakatulong sa akin, hindi po yung pagtingin ko na naman sa buhay ng ibang tao, kundi po yung assurance na, yun nga, ginawa po ko sa image and likeness ni God. Therefore po, I am beautiful. Pero hindi ko po gustong i-exempt yung sarili ko because I've made a lot of decisions in the past na talagang kailangan kong magbago. Kasi nga po, marami po akong insecurities. Yun, nakakalungkot. Hindi ko alam kung pwede ko i-reveal yung mga ginawa ko in the past. Pero ano po, nagkaroon po ng season in my life na talagang lagi akong pumupunta po sa mga derma, sa mga doktor, para po talaga i-improve po yung itsura ko. Umabot na din po ako sa, nag-take po ako ng mga gamot, ganyan, para po talaga matulungan po yung sarili ko. Siyempre, ang sinasabi ko nun, the self-care, pero you have to be careful eh, kasi yung, there's a very thin line between self-care and you are just ano tending to your insecurity. And ganun po yung nangyari sa akin. Yun po.
0: Totoo, no? Wala naman masama na magpaganda, mag-self-care. Pero ang question kasi din dito ay, ano yung motibo, bakit ginagawa? Kasi ako rin dumaan din ako sa point na gusto kong magpa-inject para lang pumayat. Hindi po. Na-insecure kasi ko na bakit kahit anong gawin ko nga diet ay
1: hindi ako.
0: Yes, oo, hindi ako pumapayat. Umabot ako sa ganyang point. Pero napaka-heart-check din ako. Bakit ko ba gustong pumayat? Para lang i-please yung ibang tao. Para lang ma-please ko yung sarili ko. Pero ano ba talaga yung motibo ko dito sa aking papapayat, diba? So, talagang walang masama dun sa pag-aayos ng sarili sa self-care, pero yung motibo natin dun sa gagawin natin ay yun yung question doon. At ang katotohanan din naman talaga, ang worth natin ay hindi nakadepende sa ating waistline, sa ating timbang. Buti na lang, nakadepende.
1: Pero ang, sa ating kaila, aminin mo yan, ang hirap talaga.
0: Yes.
1: Diba kasi sa media pa lang eh. Parang dati media lang, TV, sine, ngayon pati social media. May hindi mo talaga yung mga tao. I mean, merong ano no, siguro na past few months, hindi, huwag natin pangalanan, pero nauso talaga yung mga inject-inject na yan to the point na lahat ng tao na nagsisipayatan, di ba? Hindi ka, parang kung na-struggle ka dun sa aspetong yun about your weight loss, talagang mapapanood ko, ano nangyayari? And yun nga eh, kasi you can parang get those illegally. Alam mo yun, pwede kang bumili. Mm-hmm. And syempre marami pong at-risk kasi kapag ginawa mo yung bagay na yun. I'm not saying na ano po hindi ko siya ginagawa. Pero ako naman po kasi, I do it but with the supervision of my doctor kasi I have health issues po.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag yung ginagawa mo siya DIY, alam mo yun, sobrang delikado. Marami akong kilala na nag-DIY, mga kaagapay. Kaya huwag po, kasi illegal po siya.
0: Oo, ang reminder nga ay talaga merong medical supervision dahil syempre papasok natin yan sa ating katawan kaya mainam na talaga yan ay approved ng ating doktor, diba, para talagang safe. So yan kaagapay, no, ang aming sariling dito ni experience dito ni Ate Aileen tungkol dito sa kompanya Alison. Ikaw ka, Agapay, meron ka ba nga kwento tungkol dito sa na-experience mo rin ba for sure itong comparison? Ano ang iyong kwento? At paano mo ito na-overcome? Ibahagi mo naman yan sa amin dahil nga ang ating pinag-uusapan, overcoming comparison. At
2: puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue, ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon, dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Agapay, ko pa rin po ay nakatutok dito sa inyong bilang 702 DZAS at ABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Kayla Escalante. At kasama pa rin po natin today ang ating guest, si Ate Elena Cubelio. Hello.
1: Sana po mag-enjoy kayo at matutunan po kayo sa ating kwentuhan about comparison.
0: Wow. Pero meron tayong mga tao sa paligid natin na magtuturo sa atin, no, dito, at i-respect nila yung isa-set mong boundaries dun sa iyong sarili. At magandang bagay nga to, kaagapay, no, na magkaroon tayo ng healthy boundaries para naman na hindi naman ito, again, hindi ito kasalanan at hindi ito, ibig sabihin ito ay lumalayo tayo sa kanila. Oo, ito lang ay makakatulong sa atin na at least maiwasan yung mga triggers sa atin.
1: Pwede ko lang, Ate Kayla, no? Siguro one of the toxic Filipino family culture na meron tayo ay yun nga, bilang mga anak, binabawalan kasi tayo ng mga magulang natin sumagot.
0: Mm-mm.
1: Well, in fact, I believe po, na biblically and a healthy parenting po, I'm sure may mga nakikinig po sa ating mga magulang, hindi po natin binabawalan dapat yung mga anak natin na sumagot at mangatwiran. But sa halip, tinuturuan po natin sila kung paano po ito gawin in a very respectful manner.
0: Mm-mm.
1: Pero kasi, I believe din na kaya natin naiisip na, oh, kapag magulang ka sa anak mo, oh, huwag kang sasabot, sumasabot-sabot ka pa, mga ganun, nababastos tayo. Kasi meron nga pong natitrigger sa atin.
0: Mm-mm.
1: Diba? Hindi tayo sanay sa mga healthy confrontation. Well, in fact po, isa po sa mga bagay po na nakakapag-build po ng healthy na relationship sa atin po between other people is yung healthy communication. Ang pangit naman po na, halimbawa, ikaw yung asawang babae, tapos ikaw lang yung nagsasalita, sinasabi mo yung nararamdaman mo. Tapos yung asawa mo namang lalaki, hindi na siya makapag-explain kasi tinatalakan mo siya, or vice versa naman. Pwede naman, ikaw naman, pwede kang kaibigan na lagi mong binubuli yung isang mong tropa, kasi kung naman hindi mo nasasabi sa kanya, nasasaktan ka na pala sa ginagawa niya. I think, Ate Kayla, kailangan na magsimula ito sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: That's why I'm really very happy now that I see na meron na pong mga seminar, meron na pong mga talk and discussion on how to parent po, on how to parent their children in a biblical way. Kasi po, sa totoo lang, hindi naman po dapat ito natuturo sa atin sa labas ng bahay. Dapat po, itong mga topic na to, mga fundamentals kasi ito, Ate

0: kung pagkakataon na i-train po yung mga anak natin, i-take advantage po natin yun. And syempre po, dapat po talaga, we do it in a biblical manner. Yun. Add ko lang.
1: Oo. Oo, maganda nga reminder po to, no, sa mga pamilya, sa mga magulang na... Yes. Oo, sa mga magulang na hayaan natin minsan na magsalita yung ating mga anak. Pero nandun pa rin yung respeto. At syempre sa mga anak, lalo na no, sa generation ngayon, sila yung mga talagang sasabihin nila yung gusto nilang sabihin. Pero yung reminder pa rin na hindi porket nagsalita ka, ikaw na ang magulang. Meron pa rin respeto pa rin dun sa iyong sasabihin. So, ito ay both side ay merong respeto na ipapakita pa rin. Hahayaan yung magulang na magsalita. Yung anak naman na pag binigyan ka ng freedom na magsalita, ay meron pa rin respeto pa rin, no, na hindi yun nga porket hinayaan ka magsalita ay magiging bastos na. Yes, oo. So meron pa rin talagang boundaries, oo. Way to, no, ng healthy communication ng family.
0: So, dapat talaga ating kaya sa bahay mag-start para matuto hindi lang mag-speak up yung mga bata, kundi matuto sila kung paano makipag-usap ng maayos sa nakatatanda. Kasi tama ka, hindi naman dapat porket may freedom para to speak eh, kung ano nang sasabihin mo. Pero yun nga eh, kung hindi po tayo mga magulang ang magtuturo sa mga anak natin, may iba pong magtuturo sa kanila at mas nakakatakot po yun.
1: Oo, totoo. Kaya maganda na sa bahay magsimula ito yung ganitong, yung biblical way ng ganitong communication. Sabi ni Nanay Thelma Manjares, correct, hintayin po natin na magpaliwanag ang mga anak. Kailangan may tamang respeto magmumula sa mga magulang. Tama po ang sinabi ng inyong guest. Salamat po,
0: yes,
1: Nanay Thelma.
0: Yes!
1: So, yeah, number one, kaagapay. Limit exposure to triggers. And then number two, sa ating topic pa rin po na overcome comparison, journal your own milestone. So, oh, kasi diba minsan may mga pagkakataon na bumababa talaga yung ating confidence and kailangan natin minsan ng pampaboost. And minsan yung itong milestone na journal natin ay magandang meron tayo nito para nalilista natin yung ating mga small wins, mga small victories na pinagpala sa atin ng Panginoon. At sa mga pagkakataon na nadi-discourage tayo, maganda nga balikan, no, yung mga small victories before at ma-remind ka sa sarili mo na, ah, dati ganito, ito, pinag-pray ko lang to, ngayon meron na. At na-boost yung ating confidence. So, journal your own milestones. Ikaw ba, Ate Eileen?
0: Oo, siguro nagdagan ko lang Ate Kayla kasi sa totoo lang sa ngayon, for some reason, dahil nga po napaka-fast pacing na po ng ating mundo, marami na po tayong mga nakakalimutan. Ang bilis natin makalimot, di ba? Pero isa sa mga natutunan ko po, ayon po sa mga mga psychological experts na napaka-effective daw po talaga ng journaling. Yung paglilista, yung pagsusulat. Bakit? Kasi daw po, habang nagsusulat ka, wala pong magic doon sa pagsusulat. Pero habang nagsusulat ka po kasi dahil mabagal ka nga magsulat, mas nai-internalize mo po yung mga bagay na sinusulat mo. Mas napoprocess mo siya. So, hindi mo siya madaling makalimutan. Ang issue kasi ngayon, pag nakita mo siya nakapost, after a few seconds, tapos na, nakalimutan mo na siya kasi may bago na naman. Pero kapag ikaw, you keep a journal, you write your milestones, whether it is a good or bad progress, makikita mo, mas ma-appreciate mo po yung mga nangyayari, yung mga ginagawa po ni Lord sa buhay mo. Kaya napaka-helpful po niyan. And also, when you journal it, don't be pressured to post about it. Kasi meron talaga, Ate Kayla, yung pressure na kailangan mag-post ko to o kailangan malaman ng mga ibang tao yung nangyayari sa buhay ko. Eh, yun nga po yung problema ng mga agapay. Eh, naipopost lang yung highlight. Pero hindi natin alam kung ano yung nangyari before or after that moment. Parang kung baga, Ate Kayla, sa pagpapayat, di ba? Wala naman nag-post ng ano eh. na payat na siya

0: agad. Lagi may before and after. Pero hindi po natin nakita kung ano po yung naging journey ng tao na yun.
1: Yes.
0: Sa gitna ng before and after na photo, na gano'n ba siya nahirapan, na nagpapayat siya, nag-diet siya, nag-disiplina siya ng sarili niya. And hindi po kasi na-highlight yung gano'ng mga bagay. Well, in fact, alam mo Ate Kayla, tingin ko, no, imbis na mag-highlight tayo ng mga resulta at mga nangyayari sa buhay natin, i-ano talaga natin, mas maganda siguro kung ikuwento natin o ipakita natin yung mga process natin. Kasi talagang, ako sa totoo lang, mas na-encourage ako pag nalaman ko na, ay, ganito pala yung nangyari sa kanya, kaya pala siya nagtagumpay, kaya pala ganito siya, kasi ito yung mga challenges na napag-adaanan niya sa buhay. Tingin ko mas magkakaroon tayo ng compassion sa mga tao sa paligid natin.
1: Yes.
0: Pag ganun tayo.
1: Oo,
0: kasi yung mga before and after lang, tsaka mga highlights.
1: And yun nga, nagiging encouragement siya, nagiging testimony siya dun sa makakabasa. Kaya maganda rin, no, kaagapay. Minsan, mag-share tayo ng mga journey natin. Hindi lang yung resulta na, pero yung talagang ano yung pinagdaanan, no. Siyempre, minsan yung mga closest friends mo ang mga kaalam niyan. Pero why not? Minsan ay i-share natin sa iba, no, na para ma-encourage din sila sa naging journey mo. Sabi ni Ate Miriam, Albina, Pablo, ganda po ng topic nyo, relate much, lalo na daw sa mga anak pagdating sa relationship. Si Ate Cleo Alfonso, yes, we must learn to say no. At sabi niya ay... Psalm 139:14, we are fearfully and wonderfully made. Naku, maraming salamat po mga kaagapay na kayo po ay patuloy na nakatutok. Si Ate Teleth Umali naman, gumagaan ang loob ko sa topic ninyo. Salamat kaagapay, senior na ako, tagapakinig sa 702 DCAS. Ako, maraming salamat po at patuloy po ang inyong pagtutok. Pag-comment po kung meron nga po kayong story kung paano po ninyo na-overcome ang comparison, ay share nyo naman po yan sa amin. At ang ating topic po, ways to overcome comparison. Number one, limit exposure to triggers. Number two, journal your own milestones. At number three, kaagapay, I reflect instead of react. Yun na. Oo, kasi minsan nakikinig tayo para alamin natin yung susunod natin sasabihin. Pero minsan, maganda na makinig tayo kasi gusto nating makinig. And same way sa pag-reflect instead of react. Oo, kasi minsan yung journey natin ay... hindi pala minsan, talagang iba-iba ang ating journey, ang ating pinagdadaanan, at yan ay isinulat ng Panginoon, dinasign niya ng Panginoon sa atin. Kaya embrace the path na pinaglagyan sa atin ng Panginoon, at yung ibang

0: talaga sa pagsunod sa Panginoon. Reflect instead of react, Ate Eileen.
1: Yes, and alam niyo po, no, naalala ko meron pong season sa Pilipinas na nauso talaga yung ano, yung phrase na sana all.
0: Yes.
1: Yung kapag may nakita ka, kapag may narinig ka, na, sana all. Parang pero, alam mo, sinasabi na sana all. Pero yung totoo, medyo pangit po, negative po yung ano, yung meaning po ng phrase na yon. Kasi parang, kaya sinasabi mo na sana all, parang, naiingit ka ba? Yeah. Or hindi ka ba masaya para mm-hmm. sa tao na yon? Diba nag-post lang naman siya, nagkwento lang naman siya. Pero alam niyo po, if we go down deeper, talaga pong, kung sabi nga natin, no, we should reflect instead of react. Maganda po itong processing question na bakit ba ako affected? Bakit ko ba sinasabi na sana all? Ano bang problema? Kasi yung totoo, minsan wala naman dun sa taong nag-post yung issue, kundi nasa atin po. Diba? Na nag-post lang naman siya tungkol sa relationship niya kasi yun nga, gusto niya i-post kasi nag-engage na siya. Diba? Shout out, Ate Kate. Diba? So yung mga single, parang, hala, ano kayang mga, bakit ganun? Bakit siya na-engage? Na ba't ako single pa din? Ano ba yan? Mamatay na lahat ng may jowa? Yung mga ganun, diba? Which is, parang hindi po siya magandang ugali at character as a Christian. Ako yung ginagawa ako po dati, kapag hindi ako happy, hindi ko talaga nilike. Kasi parang sa akin, hindi natitrigger kasi ako, pero deep inside, nung nag-soul-searching po ako, nung prenosis po siya, saan ba nagagaling to? Eh nga po, pwede po magaling to sa insecurity, o kaya sa pagiging impatient ko, na nakukumpara ko yung timeline niya sa timeline ko, na Lord, bakit siya ganyan yung ginagawa mo sa buhay niya? Bakit sa akin, iba yung ginagawa mo? Diba, meron tayong fear na napag-iiwan na tayo? Diba, na bakit ganun, Lord? Ang tagal-tagal ko na naghihintay, pero hindi pa rin nangyayari. At hindi lang po ito sa love life, mga kaagapay, kundi sa lahat po ng aspeto. Pwede sa trabaho, ang tagal-tagal ko na nag-a-apply, pero siya kakagraduate lang, may trabaho agad, nasa ibang bansa na. Diba, nakapagpunda na ng kotse, ng bahay. Diba, bakit siya ilang buwan pa lang nagpapapayat? Ang bilis. Pero yun nga po, eh, parang, ang nakakalungkot po, eh, hindi po natin na-assess kung bakit po ganun ang nangyayari sa atin. Kasi hindi po tayo nakakapag-reflect dahil nagre-react lang po tayo.
0: Totoo, no? Ate Eileen, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan ng isang tao bago makuha yung victory na yon, yung testimony niyang yon. Kaya nga maganda kaagapay na instead na mag-react tayo, ay mag-reflect tayo dun sa maaaring sa blessing na meron ka o dun sa blessing ng ibang tao na nakikita natin sa social media or na narinig natin kwento ng ibang tao, no, reflect instead of react. And number 4, maganda rin, no, na magkaroon tayo nitong attitude na ito. Practice gratitude. Kasi kapag tumingin tayo sa paligid natin, kapag tinignan natin yung buhay na meron tayo, ay talagang manonotice natin kung gano'ng ka-precious, kung gano'ng kaganda, kung gano'ng tayo kapalad na dun sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At wala, mapapa-thank you Lord ka na lang at talagang magiging contento ka na lang din sa kung anong meron ka. Kaya nga maganda na maging grateful tayo na meron tayong attitude of gratitude, no? Na ano man yung mga maaaring, hindi naman kasi talaga laging smooth yung buhay. Pero yun nga, kung titingin tayo sa ating paligid, Lord, ang dami ko palang dapat ipagpasalamat. Yun palang gumising ka sa isang araw, yung meron kang bagong buhay, yung meron kang tahanan na tinitirhan, ay isa ng bagay na dapat nating ipagpasalamat. Practice gratitude, Ate Eileen.
1: Alam mo, Ate Kayla, sabi mo nga kanina, ang ano po, comparison ay joy stealer. Pero ang gratitude naman, I believe, is

0: jealousy killer. Bakit? Or envious, envy killer. Bakit? Kasi kapag natuto ka po na magpasalamat, hindi mo natatanungin kung ano ba yung mga bagay na wala ako o ano ba yung mga bagay na kulang sa buhay ko. Pag nagsimula ka pong magpasalamat sa Panginoon, magiging iba po yung response mo. And honestly, minsan po, kapag naglista ka po ng mga blessing mo, mapapasabi ka na, ay oo nga pala, ito pala yung nangyari sa buhay ko ngayong araw na to. Ay oo nga pala, meron pala akong blessing of family, may kinakain ako, may tinitirahan ako. These simple things po are actually very small. Pero kapag po na-realize mo kung gaano po kahalaga yung natutulong ito sa buhay mo, napakalaking bagay po niya. Sabi nga nila, you will never appreciate something up until it's gone. So, halimbawa po, yung relationship mo po sa mga magulang mo, no, up until tumanda sila at umuwi na sila kayo, hindi mo ma-appreciate na nandyan pa sila. Huwag na po natin hintayin na mawala yung mga bagay o mga tao niya bago natin sila i-appreciate. And totoo talaga yun, mga kaagapay, na kapag po meron tayong attitude of, yes, I agree with you, Ate Kayla. Alam mo, sa totoo lang, no, hindi naman talaga totally negative ang comparison. Hindi ko alam kung familiar po kayo dun sa Gallup, strengths finder. Pero meron po kasi yung parang test kung saan nalaman mo po kung ano po yung mga strengths mo. And sinasabi lang po doon for context na tayo po kasi yung mga tao sa buong mundo, mahilig po tayo na gusto natin alamin kung ano yung mga weaknesses natin, and from there, we build up on our weakness. Pero sinasabi po doon sa Gallup Strengths Finder na alamin mo kung ano yung strength mo, tapos yun yung mas pag-igihan mo. So bakit ko po ito sinasabi? Kasi napag-alaman ko po na isa pala sa mga strength ng mga individual sa buong mundo po is yung competition or yung pagiging competitive. Mm-hmm. Ngayon, kapag po na pag-uusapin yung pagiging competitive, no, medyo may kaugnayan ito sa pagiging comparison. Kasi hindi ka na magiging competitive kung hindi ka nag-compare sa kalaban mo. So, at first po, you would say na, ay, pag-competitive ka, masama yan kasi hindi ka dapat nag-compare sa ibang tao. Hindi dapat nakikipag-compete. Dapat, ano ka lang, pakontento ka sa sarili mo. Pero alam mo, kaagapay, na-realize ko po na yung pagiging competitive pala, it's actually healthy. Hindi naman po talaga totally masama yung pagiging competitive. And even yung comparison, ang nagiging masama po is kung paano mo ba hinahandle itong bagay na to. Kung ikaw po ay mahilig mag-compare, para po, at ang effect nito sa'yo ay naiinggit ka lang, tigilan mo yan. Pero kung ikaw, you compare your life, not just with other people, but even with your past life before, because you have this motivation to better yourself or you're looking for an inspiration, then why not? Mm-hmm. So, yun po talaga eh, reframe social comparison and let's just celebrate achievement. And sa totoo lang, hindi po madali itong bagay na to. Bakit? Kasi nga po, sinanay po tayo ng mundo na dapat kapag ikaw ay nakatingin sa kapitbahay mo, naiingit ka. Pero yun nga po, today it's a revelation that we could actually reframe our mindset, diba? And this is backed up by the Word of God. Sabi nga po sa Bible, diba? Do not be conformed with the patterns of this world, but be transformed by the renewing of the mind. So yun po talaga, magkakaroon lang po tayo ng transformation kapag nire-renew po natin yung ating isipan. Pero paano po ba natin mare-renew yung isipan natin? Yun po ay sa pamamagitan po ng pagbabasa at pakikinig po ng Word of God. Mm. Sabi nga po diba sa Bible, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kaya po, kung meron kang pagkakataon, makinig ka sa ganitong klaseng mga usapan, diba, mag-tune in ka sa ganitong mga programa. At syempre, yung pinakamahalaga po, seek godly counsel, diba, go into discipleship po sa church community ninyo. And also, ang tawag po dito, magbasa po talaga tayo ng Bible. Kasi lahat po ng pinag-uusapan natin ngayon nila Ate Kayla, hindi naman po namin ito inimbento. Mm-hmm. Ito po ay galing po sa mga experience namin. And what changed our mindset po is our exposure to the Word of God. Yun po talaga yung pinaka nakita kong nakatulong kung paano ko po na-reframe yung mindset ko at yung tingin ko po dun sa maraming bagay. Kasi minsan di mo naman maiiwasan talagang makakita ng bagay that you will compare yourself with or your life with. Pero ang tanong, ano bang gagawin mo kapag may nakita ka? maging malulungkot ka ba, maingit ka ba, or gagamitin mo ba to as motivation, or you will celebrate their victories and achievements. Yun po yung pinaka-crucial doon, mga kaagapay.
1: Totoo po, no. Ati Eli, noong bata-bata ako, meron ako, may nabansin sa akin yung mga tao sa paligid ko na ako daw ay hindi nagpapakabog.
0: Okay.
1: yung bang kapag basta hindi nagpapakabog. Pero sabi din nila na, pero in a way na hindi mo siya ginagamit as para maingit ka sa ibang tao, pero para ma-inspire ka na praise God naman na ganun pala yung aking ginagawa sa way na hindi nagpapakabog. Yun nga yung reminder sa atin doon, no, kaagapay, na yung bang pagkocompare natin sa ibang tao, yung pagtingin natin sa journey ng ibang tao, ano yung ginagawa natin after natin makita yung journey ng ibang tao? Yun ba ay para maging best version ng sarili natin? Eh, yun ay inspiration. Pero yun ba ay makakaambag sa atin para mas lalo tayong maingit sa ibang tao? At magandang reminder sa atin na, again, ay why not na imbis na maingit tayo sa journey ng ibang tao, ay i-celebrate nga natin yung praise God sa aking kapatid na to, na eto, ngayon, nakarating siya sa ibang bansa, meron na siyang magandang trabaho, diba? I-celebrate natin yung kanilang milestones, yung kanilang journey, at ma-remind din tayo sa ating sarili na we have different timelines and journeys according sa kalooban ng Panginoon, diba? Na meron din nakalaan ang Panginoon Panginoon para sa atin. Hindi natin kailangang mainggit dun sa victories ng ibang tao. Sabi dito ni Ate Telma Manjares, yun daw, yun lang daw may buhay ka, may lakas at may kinakain. Sa araw-araw ay kinikilala ko ng lahat ito na kaloob ng Panginoon. Si Jesus Emmanuel naman, ang ganda daw nung reflect instead of react. At yung gratitude, kasi sabi daw ay gratitude is the best attitude. Si Ate Perla Lagos ay nag-agree din sa ating topic for today. Maraming salamat po, mga kaagapay, at sana nga po ay napagpapala po kayo at meron po kayong napupulot na reminder na lesson dito po sa ating pinag-uusapan, overcoming comparison. At ang ating number 6, kaagapay, ask God to remove it. Syempre, again, kung tayo lang sa sarili natin, ang hirap din talaga na paglabanan itong comparison, yung pagkakaroon ng inggit. Ang hirap nitong labanan. Lahat nga ito ay grace ng Panginoon. Kaya kapag nagsisimula, kahit yung simula pa lang, yung sibol pa lang nung pag-feeling ng comparison or inggit, ay hilingin na agad natin, no, sa Panginoon. I-confess na natin ito agad sa Panginoon at i-surrender natin sa Kanya at hilingin natin na, Lord, ang hirap din naman kasi talaga, no, na nagdi-deal tayo ng comparison. Hindi rin ito madali sa atin. Eh, hilingin natin sa Panginoon, pag-pray natin sa Panginoon na siya yung mag-alis nito sa ating puso. Kasi may tendency talaga na gamitin ito ng kaaway, no, para talagang mag-stay sa atin yung pagko-compare at maging idol ito eventually. Kaya dun pa lang sa pagsibol pa lang, ay i-confess na natin sa Panginoon at i-surrender na natin ito sa Kanya. So, kaagapay, ask God to remove it, Ate Eling. Sa Panginoong Jesus, sa ating lover, sa ating Savior, kapag na-recognize natin ito, everyday ay mare-remind tayo na kamahal-mahal ako kasi mahal ako ng Panginoon. Namatay ang Panginoon para sa akin. Ganun ako ka-precious. At doon na natin i-angkla yung ating identity. Ate Eli, know your identity in Christ.
0: Yes, and I agree with Ate Kayla na sa totoo lang, ito po talaga yung pinaka-foundation ng lahat ng bagay. Kasi po, if hindi po natin alam kung sino po tayo, we will keep asking other people to tell us who we are. Diba? If we already know and if it is already established through the Word of God that we are made in the image and likeness of God, we are fearfully and wonderfully made, yung ganun pong mga katotohanan, kung hindi man alam yon, we will keep asking other people to tell us na, uy, maganda ba ako? Uy, okay ba itsura ko? Uy, maganda ba yung ginagawa ko? And sadly po, hindi po pare-pareho lahat ng opinion ng mga tao sa paligid po natin. Diba? Mas madalas, because people are broken, around, yung mga tao sa paligid are also broken, they would say things that are not so nice towards us.
1: Mm-hmm.
0: Instead of they will build us up, they will start to criticize us. And dahil po sa mga criticisms na yun, mga negative comments po nila, magsa-start po tayong magtanong na siguro hindi po ako sapat, siguro hindi talaga ako maganda. At naranasan ko yung kaagapay eh, na napatanong talaga ako ng maraming beses sa buhay ko. Dahil inaasar ako nung bata ako na, oh, mataba ako kasi, ganito-ganito, kung ano-ano po yung mga sinasabi sa akin. Doon ko po naisip na siguro pangit ako kasi inaasar ako ng mga tao sa paligid ko. Pero alam nyo po, na-realize ko po, growing up, praise God po talaga, nakalala ko po si Lord. Nung nag-start na po ako magbasa ng Bible, nung napalibutan na po ako ng mga tao na naniniwala po sa Panginoon, nung una nahihirapan pa ako tanggapin, kaagapay, pag may nagsasabi sa akin, oo, ang ganda-ganda mo, parang nagkikringe talaga ako, Ate Kayla.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, tinatanggap ko siya, hindi dahil nag-feeling ako, pero dahil naniniwala ako na maganda talaga ako. Hindi dahil niwala mong ginawang pangit si Lord, eh. Hindi yun yung mindset ko eh. Pero niniwala ako na because God is beautiful, I am beautiful because I am made in the image and likeness of God.
1: Mm-hmm.
0: So, totoo talaga yun na nagkaroon ng lalim yung mga naririnig ko noon na buhay siya sa akin. Kaya nagkaroon po ako ng confidence sa sarili ko. And I think, no, given a chance, hindi, kung magkaroon na po ako ng anak in the future or magkaroon po ako ng opportunity to take care of young people, I would also give them positive reinforcements that are anchored in the scripture. Kasi ang laki po talaga ng natutulong nun sa isang tao. Lalo na kapag establish mo yung identity po natin. Grabe, ano nun? Ang hirap-hirap mo ma-insecure, ang hirap-hirap mo maka-feel ng rejection. Kasi sure ka eh, na ikaw to. Kasi yun yung sinabi ng salita ng Diyos.
1: Amen. O, yun talagang buhay na nakaangkla sa scripture, sa salita ng Diyos. Maganda rin, no, na instead na iabase natin yung ating kilos, yung ating ginagawa, no, na tatanong tayo minsan, ito ba, ikakatuwa ba ito ng kapwa ko? Ikatutuwa ba ito ng aking boss? Ikatutuwa ba ito ng mga tao sa paligid ko? Maganda rin na maganda, no, na ang maging tanong natin lagi sa sarili natin, makakalugod ba ito sa Panginoon? Mapapasaya ko ba ang Panginoon sa gagawin kong ito? Instead na maging people pleaser tayo, ay ang i-please natin ay ang nag-iisang Panginoon, no? So, kaagapay, isang reminder sa atin na talagang i-angkla natin, i-anchor natin yung ating identity sa Panginoon dahil yan ay hindi nagbabago. Dahil yung mga material na bagay sa atin, yung trabaho natin, yung mga relationship na meron tayo, yan ay fleeting at temporary. Pero ang Panginoon, yan ay hindi nagbabago. Kaya maganda na talagang i-angkla natin ang ating identity sa Panginoon dahil talagang siya lang yung makakapagparamdam sa atin ng tunay na pagmamahal. Kaya kaagapay, know your identity in Christ. Nako, napakaganda, Ate Eileen, ng ating huntahan today. Si Ate Virgil Lalita, kapag nakafocus ka sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, hindi tayo maiinggit. At si Ate Richelle Santos, ganda ng topic, magandang paalala sa lahat. At Ate Eileen, sabi niya dito, ang ganda ni Ma'am Eileen. Si Ate Linda, opo. Si Ate Linda Dariguez, may kanya-kanya tayong journey sa buhay pero lahat ng yan ay plano ng Diyos para lalo tayong tumibay sa pananampalataya sa Panginoon. Si Elena de la Vega Sino, tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Amen. At muli ka, Agapay, sana po ay meron ka nga napulot na encouragement, na reminder mula po dito sa ating pinag-usapan, ways to overcome comparison. Pero ang bottom line ng lahat ng ating pinag-usapan na ito ay talagang iangkla natin ang ating identity sa Panginoon. At Aileen, sa ating pagtatapos ay pwede ka po ba mag-iwan ng encouragement sa ating mga kaagapay at ipag-pray po natin sila.
0: Sige po. Mga kaagapay, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood sa amin ngayong umaga. Naway na encourage po kayo sa aming topic for today, and ito po ay ma-apply pa rin sa buhay natin. Siguro po yung takeaway ko po na ma-share po sa bawat isa is that stop using someone else's life as your measuring stick. Diba? Kasi we can admire people, we can learn, we can be inspired by them, we can also celebrate them, pero hindi po natin kailangan maging sila para maging masaya at buo po tayo. Hindi po natin kailangan na maging kapareho yung buhay nila para maging okay po tayo at masabi natin na okay ako, Lord. Salamat, ginawa mo to. Kasi marami naman pong ginagawa, magaganda si Lord sa buhay natin. Kailangan lang po natin ilista para po makita po natin. And I pray po that today, starting today, you all have a renewing in our mind.
1: Mm-hmm.
0: Para po, pasakita natin yung goodness ni God po sa ginagawa niya po sa atin, sa mga buhay natin. Hindi lang po sa ginagawa niya sa buhay ng ibang tao. Dahil po dyan, if it's okay with you, allow me to pray for you, mga kaagapay. Heavenly Father, we thank you for reminding us today that you have created each and every one of us intentionally and uniquely. Lord, forgive us for the times that we have compared our lives to other people and we have allowed comparison to steal our joy, our confidence, and even our gratitude. Lord, humihingi kami ng tawad para sa mga pagkakataon that we have chosen to look at someone else's blessing and we have questioned your goodness in our lives. Lord, turuan mo kami to celebrate other people's victories without feeling that we are losing or we are being left behind. Teach us, Lord, to be inspired without becoming envious. And Lord, kapag nakakaranas kami na pag-iiwan na kami, i-remind mo po kami na ang journey po namin ay unique, kakaiba, at iba sa buhay at journey ng ibang tao. Kapag naranasan po namin o nararamdaman namin na hindi kami sapat, Panginoon, remind us of our identity in you.
1: Mm-hmm.
0: And help us to see the blessings that you have already given us. Help us appreciate the season where instead of constantly wishing we are somebody else or we are somewhere else, matuto kami, Panginoon, na magpasalamat na nandito kami buhay at pinagpapala mo. Lord, tanggalin niyo po yung inggit, yung insecurity, at yung constant feeling na kailangan namin patunayan ang aming mga sarili at kailangan namin kami ma-achieve. At palitan mo po ito ng gratitude, ng contentment, ng confidence, at pagtitiwala po sa inyo. Thank you because our worth is not based on our achievement.
1: Mm-hmm.
0: It is not based on how we look, what we have, what people say about us, or how successful we appear to be in real life or in social media, but our identity is in you, God.
1: Mm-hmm.
0: So help us walk confidently in the life and purpose you have given us and teach us to genuinely celebrate, Lord, what you are doing in our lives and faithfully steward this life that you have given us. Thank you, Father, and we seal this prayer with the blood of Jesus Christ. And I pray for a renewing of the mind for all of us who are listening to this discussion in Jesus' name.

0: Thank you so much po sa inyong availability na tayo po ay magkakwentuhan dito sa Family Matters. At bago po tayo mag-end, baka po may mga pahabol ka pang shout-out. Thank you so much, Ate Eileen. God bless you po.
1: Thank you din po. God bless you, mga kagapag.
0: Mga kagapay, atin nga po nga nakasama si Ate Eileen Cubelo. At salamat sa iyo, kagapay, sa pagtutok sa amin at sa pagsama sa amin. Salamat din sa aking mga nakagapay sa broadcast, sa ating project on duty, John B. Reyes, sa ating assistant, sa assistant si Shaira Gabornes. Salamat din sa ating RTV team, maging sa mga kasama natin sa broadcast engineers. Maraming salamat din sa mga kagapay natin sa Bukawi transmitter site. Muli, kagapay, ako po ang inyong nakita. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay. Ingat!
2: Inalis po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas.info@febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Katuwang sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
3: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at inanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
2: Konsulta na.
4: And ang hapon sa inyong lahat, ano? Okay, at welcome sa Doctors Online, kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, your veterinarian at your service. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay patungkol po sa mga pusa. Okay, pusa po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito, ha? Feline infectious peritonitis. Okay, isa pong malubang sakit ng mga pusa na mahirap, napakahirap po itong gamutin, lalo na pag tamaan ang inyong pusa. Ulitin ko po, FIP, Feline Infectious Peritonitis. Mga ate, kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito po sa 72DJS FBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 72DJS at sa pamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI Coronadal 1116 DXAS Zamboanga at 1233 DYVS Bacolod. Ngayon po ay itutuloy na natin ang ating pag-uusap ngayong hapon na ito dito po sa Doctors Online. Nandito pa rin tayo sa 702 DJS FEBC Radio TV. Tuloy po sa Health Center na Bayan, kung saan may libreng konsultasyon on air. Ang pumuli ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ang topic po natin ngayong hapon na ito ay tungkol po sa feline infectious peritonitis. Okay? Pero bago po yan, okay? Itutuloy na po natin ang ating pag-uusap ngayong hapon na ito, no, tungkol sa ating feline infectious peritonitis. Ano po ba ang feline infectious peritonitis, FIP? Marami po akong pasyente recently na mayroon itong sakit na ito. Okay, ano po ba ang napapansin nyo sa pusa kapag tinatamaan po kayo, tinatamaan ang inyong alaga ng ganitong klaseng sakit? Okay? Pero bago po ang lahat, ipapaalala ko siyempre, no? Hindi po tatamaan ang inyong pusa ng sakit na ito kung kayo po ay magpapabakuna. Dahil ang sakit na ito, yung feline infectious peritonitis, ay isang mutation po ng isang virus na nasa bakuna. Okay? Ano pong bakuna yun? Yung coronavirus. Okay, nakarinig na naman kayo ng coronavirus. Ano? Totoo po, ito pong sakit na to ay medyo related po sa ating COVID-19. Kung kaya't noong naalala ko, noong pandemic, nagkaroon ng research ang sakit na ito dahil medyo pareho po siya sa COVID-19. Okay, na tumama sa atin noon, pandemic. Okay? Ito po yung sakit na coronavirus din. Okay, same family ng COVID-19, corona, at yung feline coronavirus. Ngayon, katulad po ng COVID-19, di ba, nag-mutate siya. Meron siyang delta strain, meron siyang alpha strain, may beta strain. Naalala ko noon, noong pandemic, ang delta strain ay napakaluba. Isang mutation din po yun. Isang klase ng COVID-19, okay, na malubang tumama. Ganon din po ang behavior nitong virus na ito, yung coronavirus, dahil na same family siya, halos pares po yung characteristics. Ngunit ito po ay makikita lamang sa pusa. Okay? Kung kaya't yung gamot nga po na naimbento nila para dito sa COVID-19 ay medyo related din dito sa sakit na coronavirus. Kung kaya't pinag-aaralan nila ito ng sabay nung dine-develop ang sakit, ang treatment for COVID-19. So, itutuloy ko po. Pagdating po dito sa ano na to, sa sakit na ito, ano, malubha siyang nangyayari. Yung coronavirus po kasi, makikita yan doon sa tinatawag nating 3-in-1 vaccine. Meron po tayong tinatawag na 3-in-1 vaccine. Okay? Ano po ba yung laman ng 3-in-1 vaccine na yan? Okay? Yan po, kasama yung corona. Okay? Kasama din po dyan yung mga sakit na madalas. Ang nagiging karakteristik po kasi ng corona sa pusa ay yung pagkakaroon ng respiratory signs at nagkakaroon din po ng diarrhea. Kasama din po yung parehas din ng COVID, di ba? So, ang bakunang ito ay kasama din dun sa core vaccines para sa pusa na mayroong panleukopenia, mayroon ding Calici virus, at mayroon ding herpes virus. So kapag hindi po kayo nagpabakuna ng pusa, maaaring tamaan po ang pusa ninyo nitong mga sakit na to, yung katulad sabi ko, yung corona, panleukopenia, Calici, at saka herpes. At kapag malubha pa siyang tinamaan ng coronavirus, nag-mutate po yun. Parang yung COVID, ano? Nagiging feline infectious peritonitis. Galing po yun doon sa corona din. Kaya kung walang bakuna ang inyong pusa, ito na yung susunod na malubhang, napakalubhang sakit na mararanasan ng inyong pusa, yung feline infectious peritonitis. Ano po ba ang karakteristik nitong feline infectious peritonitis? Okay? Isa siyang malubha at fatal na sakit na kapag hindi na-treat, mahirap na po siyang i-treat, pero noong kasing araw po, wala pang gamot ito. Kung kaya puro supplemental medicines lamang po ang binibigay namin sa pusa upang kayanin ang labanan yung sakit, dahil ang virus ay kusa po umaalis kapag malakas ang katawan ng inyong alaga. So, immune-mediated siya. Ibig sabihin po nun, yung immune, nakabase po ito sa immune system niya. Okay? Dahil na mutation siya, mas malala po yung mga sintomas na makikita sa inyong pusa. Kapag na-expose siya sa corona at wala siyang bakuna, nag-mutate siya. Okay? At ang numbers po na nangyayari, 5 to 10% po ng mga nagkakaroon ng coronavirus nag-mutate sa FIP. Okay? Ngunit hindi siya contagious as FIP. Okay? Contagious siya as corona. Ibig sabihin po, pag siya ay tinamaan ng corona at nag-mutate siya, sa kanya lang po yung sakit na yun. Hindi na siya makakahawa. Pero maaari pa rin siya makahawa nung corona. Okay? Coronavirus. Kasi nga, mutation nga lang po siya. Okay? Yung mutated form does not spread from cat to cat. Okay? Yung coronavirus o yung base virus ang nagsispread po from cat to cat through yung kanyang dumi at through sa litter box. Okay? So, kailangan maayos po ang inyong litter box, malinis, pinapalitan lagi, para hindi siya nakakawa kung marami kayong pusa. Ang yan, okay? Ang pinaka tinatamaan po ng mga pusa ay yung mga kuting mga bata. Okay? Usually, mga 4 months of age to 16 months of age. Pure breeds or multi-cat households, maraming pusa no, sa loob ng bahay, na nasi-stressed at immunosuppressed. Okay? So, yan po yung mga madalas na nangyayari sa pusa kapag marami kayong pusa. So, talagang totoo pong marami ang tatamaan na sakit sa inyong household kapag marami talaga kayong pusa. Okay? So, ganyan po madalas ang nangyayari kung maraming pusa. Kailangan may bakuna. Paalala po yan. Okay? Ano ang dahilan bakit mas sila tinatamaan? Okay? Dahil nga kapag sila ay hindi maayos ang mga pag-aalaga, ang madalas na nangyayari, nagtatae. Pag nagtae, tatamaan po ng babaksak yung immune system, tatamaan siya ng coronavirus. So, nag-mutate po siya sa blood, yung tinatawag na component ng blood na macrophages ang tinatawag, okay? Doon po yung nabunang mo ang ating immune cells, yung immune system po nagre-react, okay? With vasculitis o yung nagiging namamaga po yung mga blood vessels at doon po nagkakaroon ng fluid leak at nagkakaroon ng mga granuloma o kaya tumor sa loob ng katawan ng pusa. Okay? Pag nasi-stress po ang pusa, okay, ganito po ang nangyayari. Dalawang klase po ang feline infectious peritonitis. Yung pong wet form at saka yung dry form. Okay? Yung wet form po, nangyayari yan sa loob ng katawan ng pusa. Okay? So, siya ilalag natin ng matagal na hindi gumagaling kahit gamutin mo ng antibiotics. Okay? Lagi siyang matamlay, payat, at nawawalan ng timbang. Ang pinaka senyalis po na mahalata nyo dito sa pusa ay lumalaki yung tiyan. Yan po. Madalas po yan, lalo na doon sa mga batang puting, malalaki tiyan. Pag nakakakita po kayo ng mga pusang gala na nandyan sa kali, makipapansin nyo, bukod doon sa may bulati sila, may virus na po yun, may sakit na. Pot-bellied. Ibig sabihin po, malaki yung tiyan. Okay. Dahil po, nagkakaroon ng tubig sa loob ng tiyan. Yan po yung senyales ng FIP. Dahil nga palaki ng palaki yung tiyan niya, nahirapan siyang huminga. Napupunta at nalalagyan na rin po ng fluids, yung tubig, sa kanyang dibdib. Dahil po dyan, pale yung kanyang gums, maputi, at para siyang naninilaw, nagkakaroon po ng jaundice. Yan po yung wet form. Pag dry form naman, okay, mas mabagal po yung buhay ng sakit, yung takbo ng sakit, okay? At nagkakaroon naman ng mga granuloma o tumors dun sa lahat ng organs ng katawan. Ganun din po makikita ninyo, mayroong fever, nawawalan ng timbang at matamlay, pero makikita niyo po sa mata, okay, Nagbi-bleed yung eyes niya. Yan yung mga nakikita nyo. Pero hindi naman siya natusok. Okay? Kaya mapapansin nyo minsan yung mga pusa, bulag. Parang pumutok yung mata. Nagbabago yung kulay ng iris, yung guhit po sa mata. At nagkakaroon ng uveitis, yung inflammation po, ng mga vessels yan sa loob ng mata. At kasunod dyan, syempre, pag dumudugo na yung mata niya, nagiging bulag, blindness, occurs. It is connected po to the brain, yung dry form, nagkakaroon po siya ng neurological signs. Siya ay pagiwang-gewang. Siya ay minsan nagkaka-seizure o nanginisay siya. Yung ulo niya nagtitilt. Okay? At hindi makalakad. Hind leg weakness. Okay, yan po yung sinyalis. Marami pong organs ang apektado dito. Okay, ito po yung liver, kidney, at pati yung mga intestines. Kaya po siya nagtatae at nagsusuka. Kasama na po dyan yung paninilaw, nasabi ko kanina, jaundice. Okay? Pero, hindi po lumalaki ang tiyan niya. Okay? So, you have to watch out for this. Kaya nga po, napaka-importante sa kuting na kailangan siya ay bakunahan. Okay? Ang, hindi naman maganda po, ano, ang pinaka-nakakatakot po dito, yung dalawang sakit na yan, ng FIP o yung feline infectious peritonitis, yung wet and dry form, pwede mangyari ng sabay o mag-overlap. O yan, ha? So, na, bukod po sa napakagastos na ito ay gamutin dahil napakalubhanga po ng sakit, okay, talagang siya po ay nakamamatay a few weeks lang. Hindi siya tatagal po ng ilang buwan dyan sa ganitong mga problema. Kung kapag dinala po siya sa amin sa klinik, ay gagawa kami ng maraming test, blood test, diagnostic test po. Kasama ng ipagkuha ng history, laboratorio, at i-examine yung fluid. Meron po kami tinatawag na test. Kukuha kami ng tubig sa tiyan kasi nga lumalaki po yung tiyan. Ang tawag po doon, Rivalda test. Okay? Kasama dyan yung blood workup, yung CBC, saka biochemistry. Okay? Dahil nagiging anemic sila. Okay? Maraming tumataas. Tapos yung sabi ko nga kanina, fluid analysis po yung tiyan o yung Rivalda test. Madalas po pag kinunan nyo yung fluid yung tiyan ng aming pasyente ay manilaw dahil nga po ng jaundice na sabi ko. Chine-check din po namin yan through an ultrasound kapag may anong tubig sa tiyan at lumalaki na yung kanyang organs at enlarged lymph nodes. Okay? Meron po mga test na makukuha sa umpisa pa lang dahil nga sabi ko kanina, ang unang sinyalis nito ay yung tinatawag nating coronavirus muna. No? So, itetest po yan, parang COVID test. Okay? So, yun lang po ang ma-identify yung corona. Pero yung FIP, hindi. Hindi po siya. Kasi late stage na po yan at mutation nga po siya. Okay. Malalaman po yan kapag gumamit tayo ng PCR. Ngunit napakamahal na nga po ang ganito mga machine. Ang gold standard po sa pag-identify nitong sakit na to ay yung immunocytochemistry o yung immunohistochemistry. Okay? So, kukuha ng dugo at yung fluid i-examine po sa biopsy. Magkakaroon po ng histopathology nung biopsy o nung parang mga lumalabas na bukol sa kanya, yan po ang magkaka-identify kung talaga siya ay may FIP. Paano po ba namin ito ginagamot? Okay. May mga gamot po dito na bago. Noon po kasi wala pa eh. Ngayon meron ng bago, narinig nyo na po siguro ito. Yung GS441524. Araw-araw po siya tinuturok for 30 to 45 days ang pagkakaalam ko. So, ito po yung gamot na sa doktor lang at veterinaryo binibigay. Okay? Madalas po, hindi lang pala 45 days, mga 3 buwan para o 84 days. Okay? Siya, injection na dito para hindi mag-spread yung virus sa katawan. Okay? So, meron na pong nabibili niyan, pero hindi po yan basta-basta nabibili sa Mercury Drug. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, ibang gamot na ito ay kahalintulad sa COVID-19, katulad ng mga molnupiravir, yung mga ganyang piravir medicines na lumalabas noon. Parehas lang ang gamutan sa tao. Okay? Treatment must be monitored by a vet on a weekly basis, weekly weight checks, blood works, okay? Dahil nga po, maraming organs ang apektado pag ito po ay lumabas. Dahil nga, immune system nga po ay apektado. Okay? Yung supportive care na lamang po ang gagawin sa kanya ay yung mga appetite stimulant, okay? Fluid therapy, at saka yung anti-nausea drugs para hindi siya nakakahilo yata siguro po ito eh. Okay? So, monitoring is highly essential. At yung early prognosis, pag may corona pa lang siya, dapat tinitreat na siya bago pa umabot sa sakit na ganito, na FIB. Okay? So, marami pa po akong pwede-discuss sa inyo. Mamaya-maya konti po ay tayo po ay mag-uusap ulit para sa question and answer portion dito po sa ating topic, feline infectious peritonitis. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health tips.
6: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating mga aso at pusa. Ilan sa mga sintomas nito ay ang matinding pangangati ng tenga, head shaking at mabilis na pagduni ng tenga na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi kanais-nais na amoy. Narito ang ilang health tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng ear mites sa ating alagang aso at pusa. Una, iiwas ang alagang aso at pusa sa iba pang hayop na mayroong ear mite. Kalawa, regular na linisan ang cage at mga kagamitan ng alaga gamit ang mainit na tubig. At ikatlo, linisan din ang bedding ng alagang aso at pusa gamit ang dryer upang maalis ang mga mites na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic Facebook page, nextguard.com.au at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Iyo ang tanong.
8: Kayo ang sagot.
4: Sorry na nga po muli sa inyong lahat. Nandito pa rin po tayo sa Doctors Online at dako po tayo sa ating question and answer portion. Okay? Babasahin ko po ang ilang mga katanungan na pinadala po ng ating mga kagapay tungkol po sa topic natin ngayong hapon na ito. No? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? Sana masagot ko ang mga tanong at sana makatulong ito sa inyong mga pusa. Okay? So, ang una pong katanungan ngayong hapon na ito ay Doc, okay, ito po, tungkol po sa ating topic. Doc, based on my cat's symptoms, matamlay, walang gana kumain at pumapayat. Possible po kaya FIP na? At ano po ang ibang kondisyon na kailangan i-rule out? Okay. Yes, actually, ang una kong katanungan po sa inyo na para malaman ninyo kung ano po yung mga dapat nyo gawin sa simula pa lang. Kasi hindi naman po, doesn't mean na matamlay, ayaw kumain, ay meron ng FIP ang inyong pusa. So, number one, you have to bring it to a vet kasi kailangan mag-check kung anong klaseng sintomas ang lumalabas sa kanya. Maaring madalas, so, kasi usually naman, yung coronavirus ay hindi laging lumalabas sa mga lagar natin. No? Madalas na problema ng mga pusa ay ang pagsisipon niya, ang number one sakit ng pusa ay pagsisipon. 50% of almost all viral diseases in cats exhibit respiratory signs. Sipon lagi. So itong mga sipon na to, malayo ito dun sa tinatawag nating corona. Kasi yung corona na nai-exhibit sa pusa na konektado sa feline infectious peritonitis ay nagtatae. Yun ang pinakasintomas nila eh. Pangalawa na lamang po dyan, yung sipon. So, ngayon, pag nagsisisipon siya, dahil nga ako nakunta, ano kung dinadala mo ba sa vet ang iyong pusa? Ang una kasing isasuggest ng inyong doktor o veterinaryo ay yung bakuna. Kasi ang pag-aalaga po ng ating mga pets ay nagsisimula po sa bakuna talaga eh. Kapag hindi siya nababakunahan, napakaraming sakit na maaari niyang makuha. Lalo na kung meron kayong cattle at marami kayong pusa sa inyong lugar. So, through the first check of the doctor, check-up of the doctor, they will suggest a blood test. Lalo-lalo na kung wala po kayong bakuna, hindi kayo nagpabakuna sa inyong pusa. So, through the blood test, they will suggest other tests, viral tests, katulad parang sa tao, di ba? COVID. Yun po, ELISA test kits para malaman kung anong sakit ng inyong pusa. So, dun po muna tayo mag-center. Ipa-check nyo po muna kasi hindi po mawawala ang sakit kapag nasa bahay lang kayo at gagamutin nyo lang. It is never a good idea if you will just give them a home remedy without knowing the problem. Kasi karamihan po sa ating mga Pilipino talagang naiintindihan ko naman na mahirap ang buhay, lalo na ngayon. Hindi natin, malalo tayong mapapagastos kung saka hindi natin siya itatama at ipapacheck sa doktor. Maaaring nyo naman tanggihan yung mga test kung kayo ay namamahalan, pero hindi natin malalaman ang katotohanan na sakit at hindi matutukoy ang tamang gamot kapag hindi nalaman yung tunay na sakit. So I always advise this to all my clients and to all those who listen to me every day, every time here at Dr. Sonine. I wish that all of you, I can help with a free checkup. That's why I am giving out free advice online and in Facebook to help people understand what they should do to help their pets. Yan, ha? Sana, hindi naman po kaagad yan FIP. As long as mapacheck nyo muna kung sipo niyan, maaaring ibang viral na sakit na mas madaling gamutin. So, bibigyan lamang siya ng gamot. So, mas mabuti na po yung ganun na napacheck.

to Facebook page, my consultant Facebook page and group, where I answer questions of from clients, okay, patients. Okay. Next po. Next question. Kung FIP po ang hinala, ano-ano ang tests na kailangan para mas makasiguro sa diagnosis? Mayroon po bang isang test na talagang makakapag-confirm nito? Yes. Una-una po sa lahat, pag tinest po yan, tapos na-positive siya sa corona, coronavirus na po ang tumama sa kanya. Yung malubang sintomas po, doon malalaman kung siya ay nag-mutate into feline infectious peritonitis. Pero tama ka, kailangan ng confirmatory test. Meron po tinatawag na kung lumalaki na po ang tiyan niya at kukuha na po kami ng sample noon sa kanyang abdomen at dun po gagawa namin ang tinatawag na Rivalta test, okay, para malaman kung yun nga po ay feline infectious peritonitis. Ngunit, napakalaki po ng tsansa kapag tinamaan po ng coronavirus ang inyong pusa ay pupunta siya doon sa mutation na feline infectious peritonitis. Sana naman hindi at wag. Pero dahil nga po sa ganun, kailangan nyo talaga magpapakunan bago ang lahat. Okay? So, sana po ay nakatulong yung sagot ko na yan sa inyo kasi hindi po madali. Hindi po madali para sa aming mga doktor kapag tinamaan na siya ng sakit ay pagkahabol natin sa gamutan ay napakahirap. Lalo na kapag pinatagal po ng kliyente, ng pasyente ang kanyang sakit, kung kailan malubhang-malubha na, ay sasabihin ko sa inyo ang prognosis ng sakit na pagdilala niyo po sa akin. Kaya nga ngayon pa lang, I warn everybody na to vaccinate your pets. Kasi wala tayong ano eh. Ayaw nating gumastos. Pero mas lalaki ang gastos kapag nagkasakit sila. Di ba? Totoo po yan. Okay? Salamat po. Next question, Doc. Kung may fluid po sa tiyan o dibdib ng pusa ko, ano ang ibig sabihin nito at gaano po ito kaseryoso? Yes, seryoso na po ito. Bakit hindi po dapat nagkakaroon ng fluid at tubig ang tiyan at ang dibdib ng iyong pusa? Kasi ibig sabihin niyan, may pinanggagalingan yung kanyang fluid. Maaaring may sakit din siya sa puso, malaki yung heart niya. Nagkakaroon siya ng tinatawag na yung tubig po sa katawan, edema yun eh. Okay. May nagli-leak po sa loob ng katawan na tinatawag natin edema. Ngayon, pagka dumadami at dumadami yung tubig na lumalabas sa tiyan at sa dibdib, natural po hindi makakahinga ninyo. Mapupuno ang kanyang baga. Mapupuno yung kanyang tiyan. Hindi tatakbo ng maayos. At when this happens, this condition is highly fatal. Okay, so kailangan niyo po talaga siyang ipacheck para malaman niyo kung gagaling pa ba yung aso ninyo o yung pusa. Kasi hindi po hirap po umasa eh. Dahil nga, maluha na po yun. Pag nagkaroon ng tubig sa tiyan at sa dibdib, maluha na yun. Huwag nyo na po paabutin sa ganun. Okay? So, sana po ay gawan nyo na kagad ng paraan sa umpisa pa lang na siya ay sinisipon o siya ay nagtatayong. Madali pa pong gamutin yung mga yan eh. Pagka nag-mutate ang virus sa katawan, hindi na po natin mapipigil yan. Di ba? Ganun po. Kung gaano kayo kalubang natakot sa COVID noon dahil wala pa siyang gamot at bakuna, matakot din po kayo dito sa FIP sa pusa. Dahil wala po siyang bakuna. Ang bakuna niya lang, yung corona. Pag nag-mutate na siya, wala na pong gamot yun. Kakabuli na lang natin kung anong kakayanin ng katawan dahil yung immune system niya, pababagsak. Okay? Salamat po dyan sa inyong katanong. Napakaganda ng tanong nyo na yun. Ano? Ganda. Okay. Next question po. Kung neurological or ocular FIP po ang case ng cat ko, paano ito na iba sa ibang forms ng FIP at ano po ang mga senyales na dapat kong bantayan? Ito po siya sabi ko sa inyong dry form, ano? Dry form. Okay?

0: magiging problema nito, nagiging baldado yung inyong pusa. Kasi neurological na yung brain. Sa brain na po. So, hindi na siya nakakapaglakad ng maayos. Nalulumpo siya. Di ba? Pagyamang-yamang siya. Nagkakaroon siya ng seizure. Nangingilig siya. Nag-ingisay. Napakahirap po ito. So, with this, you have to go to really to a specialist. Lalo na yung mga cat, highly specialized cats. Meron po tayo yan sa Cat Lovers Clinic dito po. Sa Fairview, Quezon City. Opo. Sa consulta vet din po yun. Nagsispecialize po tayo sa mga ganong gamutan ng pusa kung saan merong kabagong mga gamot na ibinibigay yung kasulad yung GS1544 po ba yun na gamot na ituturok sa kanya for 90 days, okay, to help limit and the spread of the virus to the brain. Ganun po ang ginagawa ng gamot. It's a very fairly new drug. It's not 100% effective, but it works in some of the cases. But it is worth a try if you encounter this with your cats. Kasi this is the only option available yet. Okay? Dito po. At available na rin po siya sa Pilipinas. Okay? So, sana po ay makonsider nyo yan. Pero, again, we will only consider it mas maganda i-consider kung kuting pa lang po ang pusa ninyo at babakunahan nyo. Okay. Prevention always is better than cure, okay? Okay. So, next question at medyo kulang na po tayo sa oras, okay? Last question na po. Habang ginagamot po siya, ano po ang mga pagbabago sa pagkain, gamot, activity o daily care na kailangan kong gawin sa bahay? Kadalasan po kasi yung ganitong kasakit, lalo na pagka full-blown na po ang FIP or yung coronavirus, hindi po kakain ng pusa. Nutrition is the most important part of treatment, nutrition. Kasi pag hindi siya kumakain, lalo siya manghihina. Okay, hindi naman pwedeng puro gamot lang at hindi niya maka-absorb na maayos. At hindi kakayanin ang katawan niya kapag ka hindi siya kumakain. This is the reason why we force feed, nagsiswero, okay? Kaya bumalik muna ang appetite, magawa niyong pakainin siya to a stomach tube, ituturo sa inyo ng doktor yan, yung vet, dahil mas mabilis siyang gagaling kapag siya ay may nutrisyon sa katawan, okay? So, sa kahit anong sakit po yan, not just corona and FIP or feline infectious peritonitis, it's always a very, very good sign kapag ka kumakain po ang pusa nyo. Pero kapag ka hindi, madalas po ang pusa hindi kakain. Napakahirap pong tansyahin ang mga pusa dahil sila pagka hindi nila type, hindi sila kakain. May ramdaman na konti, hindi sila kakain. So, paano siya kapakainin? So, paano magpatuwa kayo sa doktor ninyo, kumonsulta ka sa doktor para malaman yung inyong gagawin. Meron pa po tayong ibang mga katanungan dito, kaya lang talagang yung oras po natin ay napaka-ikli. Sasagutin ko po itong ibang mga tanong na to sa aking Facebook page at Facebook group sa Consult Vet. At sana po ay makinig kayo uli sa akin next Monday sa mga bago pong mga topic patungkol po sa pusa, aso at pusa, at lahat ng hayop, okay? So with this time that we have, I will first turn over to the studios para po sa ating Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation. Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit na sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit meron pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo, tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na Doctrine of Adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay naging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming sama't dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Glosaryo Medico.
3: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
1: Feline viral peritonitis. Ito ay isang malubhang sakit ng pusa na dulot ng mutated na feline coronavirus na nagdudulot ng matinding pamamaga sa lining ng tiyan at iba pang bahagi ng katawan at maaaring maging nakamamatay. Muli, ang ating glosaryo medico, feline viral peritonitis. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro para sa Doctors Online.
0: Yes, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. At sana po ay matutunan natin kung paano ma-identify at least in your side sa inyong pong layman's knowledge kung saan, ano ba yung sakit ng FIP o yung feline infectious peritonitis. Okay? Ito po ay isang malamang sakit at napakahirap gamutin lalo sa aming mga veterinaryo. Napakamahal din po ng mga gamot na ito dahil na isa po itong mutation na coming from a coronavirus na lagi nyo nang narinig because of COVID-19. Mag-related po yan sa tao. Okay, kung kaya malubado siya sa pusa, hindi siya madaling gamutin. Okay, sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na ito. Salamat sa inyong pagsama namin dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 72DJS, FEDC, Radio TV. At syempre, ang inyong programa, Doctors Online, ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkakalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Altapon, Lourdes Magtunaw, Shekin Abalon, Shira Gabones, John B. Reyes, at Aileen Valdez. Thank you din po sa Breath Podcast Engineers at Mukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Dr. Sonay. Ako po ang inyong veterinaryo, ang inyong lingkod, Dr. John Mark Castro, patuloy po na nagpapasalamat sa inyo at nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Sa susunod po linggo, makita-kita tayong muli at marami pa tayong matututunan para po sa ating mga alaga. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo lahat.
4: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: Fabian, ikaw ba na masyado nakasako? Ikaw ba na pareho sa kadamaan nga gabugtos ang timprano, nagakadto sa olobrahan, kag nahigot sa damo ang responsibilidad? Sa madasig ng paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abian, ang Ginoong Hesus Kristo naghambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Hindi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangimamag-an ang imong gindala. Dumdum naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sa madalong. Ang pagpahuway naghahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikoton nga nagadala sa relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magliko ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naipabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMRAM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

start off the program, inuulit namin palagi na available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Makinig kayo for upcoming releases. Speaking of upcoming releases, mapapakinggan po natin sa ating programa ngayon ang buong album ng a cappella Salmo na ilulunsad natin sa susunod na Oktubre. October 23 sa Green Hills Christian Fellowship. Sinasabihan ko na po kayo na maaga para maiplano nyo ang pagsama sa amin sa libreng konserto na ito. We want you to bring your choirs dahil magkakantahan po tayo ron ng mga bagong pyesa na magagamit niyo po sa inyong worship services kasama po ang inyong mga koro. Makakasama po natin ang tatlong grupo, ang Light of the Nations Singers,

Grand Prix sa Jakarta International Choral Festival early this year. At kasama rin po natin ang ating paboritong papuri choir, ang premiadong choir natin na Los Cantantes de Manila, one of the world's best. Kasama po siya sa European Grand Prix of Choral Singing kamakailan. Ang kakagaling lamang po nila sa Korea para magtanghal po sa isang international choral festival doon. Ang Light of the Nation singers po ay pinamumunuan ng ating kaibigang si Sir Mark Gregory Isip, at ang Los Cantantes de Manila naman ang ating kaibigang Maestro Darwin Vargas. Muli pinapatid natin kay sa pamilya ni Kuya Darwin Vargas ang ating taus-pusong pakikiramay sa pagyaon ng kanyang ina. Eh sino po yung pangatlong grupo? Yung pangatlong grupo po ay ang ating papuri choir. Kasama po dyan ang mga kaibigan nating from different choirs. Ang kamuning First United Methodist Church Music Ministry, ilan pong singers galing sa Coro Cantabile, dating Presya, yung ating Ateneo Chamber Singers, kasama po natin dyan para meron pong representation ang ating papuri group. Kasama po dyan ang ilang mga papuri singers na talagang masigasig na mag-e-ensayo para matapatan natin ang mga premiadong choirs na panauhin natin sa launch na ito. So yun po, I'm excited for the project. Marami pong tatrabahuin, but with God's grace, everything will be possible. So yan. Ang ating first segment, mapapakinggan po natin ang Dahil sa Iyo O Diyos ni Kuya Rading Humacio, Kamanghamanghang Diyos ni Pastor, pero nga ba ito? Mamaya maalala ko yan. Ako'y awit, galing po sa inyong lingkod. Napakabuti mo sa akin at katampatang pagsamba. Ang Kamanghamanghang Diyos ay panulat po ni Pastor Emmanuel Kimoy. Yan. Bago po ang lahat, pakinggan po natin ang mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

ating programa na kailangan po natin magpansamantalang magpaalam. Nawa ay meron kayo nakuhang baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating kwentuhan at musikahan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong mga komento or song request or meron po kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa amin, mag-message po kayo sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers natin for Globe 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. Huwag nyong kakaligtaan ang ating paglunsad ng Acapella Salmo sa October 23 sa Green Hills Christian Fellowship mukhang alas 6 ng gabi. Kasama po natin ang Papuri Choir, ang Light of the Nation Singers at ang Los Cantantes de Manila. Dalin po ninyo ang inyong mga koro. Masigla tayong mag-aawitan sa gabing yon. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa mga nasa Bukawi Transmitter Site, ang mga kaibigan natin sa OCC, ProdTech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano at Engineer on Duty JB Tabua. Salamat po ang sa ating scriptwriter, producer, Ate Kayla Rico Hermoso Escalante, na may magandang sing-sing sa kanyang daliri. Congratulations po sa inyo. At nais po namin kayong anyayahan na samahan kami sa panalangin na pagtanggap sa Panginoon. Ito po ang best decision that you'll ever make in your life na makilala ninyo at mapapasok ninyo ang ating Panginoong Jesus sa inyong buhay, sa inyong puso't isipan. Kaya kapatid, kung hindi mo pa natatanggap ang ating Panginoong Jesus, sabayan mo kami sa panalangin ito.

ay mahalin niyo kami sa kabila ng lahat ng yan, ng aming pagsuway. Ang pag-ibig niyo, ang siyang nagtulak sa inyong ilaan ang ating Panginoong Jesus upang akuin ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Bumaba mula sa langit, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumaloy ang dugo, na siyang naghugas sa ating karumhan at ginawa tayong karapat dapat na humarap sa kabanal-banalang harapan ng Diyos. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan, Panginoon, at tinatanggap ka namin sa aming puso at isipan, sa aming buong buhay bilang aming pansariling tagapagligtas at Panginoon. Maghari ka sa amin magmula ngayon. Gabayan mo ang bawat hakbang namin mula ngayon hanggang sa makita namin ang mukhaan sa kaduruduruhan ng aming buhay. Thank you and we love you, Lord. Kayo na po ang maghari sa aming buhay. Amen at Amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. We encourage you to find a Bible Believing Fellowship or Church para po magabayan kayo sa pagpapalalim ng pagkakakilala niyo kay Jesucristo at meron kayong makasabay sa inyong Christian walk magmula ngayon hanggang sa kaduruduruhan ng ating buhay. Hindi po kayo kailangang maglakad na nag-iisa dahil marami pong nagmamahal sa inyo. Thank you po for joining me sa ating broadcast ngayon. Ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa kabila ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Hanggang sa susunod na episode po muli, ako po ang inyong Kuya Arnold De Pano, nagpapaalala sa inyo na sa Diyos ang

0: Ini ang Dose Tanday Press, DYBS. Padayon nga nagapalayak sang maayong balita ni Heso Kristo sa sunod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan, makarating.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado, no? Pinasamaganda ka tayo ang kayo ngayon pong Saturday po isang-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Panzuelo. I hope na meaningful ang weekend na ito sa inyo. Dahil kung titignan po ninyo yung kalendaryo, ito na po ang last weekend ng month ng September. Tayo po ay papunta na sa last quarter ng taong 2026. At biyaya ng Panginoon, tayo po ay merong endurance. And of course, patuloy po na nagkakaroon ng sustenance sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. By the way, mag-iingat po tayo dahil ang panahon hindi pa tapos. No? Meron pong napipintong sama ng panahon, kaya magbantay po. Lalo na kung meron po kayong pinaplan mga outdoor

mananampalataya, especially during the time of great difficulties in relation to faith and service, no? At yun nga, nakita natin ang dami pala mga blessings na pwedeng ibigay ang Panginoong Diyos na siya makakasustain sa atin para pong magpatuloy sa buhay despite of the given difficulties, trials, and pain. Now, ngayon naman, no, pag-uusapan naman natin yung anchor of hope. Tama po ang inyong narinig. Actually, mas maganda siguro kung ating titingnan siya as hope, as anchor. Ano ba yung ibig sabihin nun? Well, ang idea ko kasi ay kailangan daw natin na ang ating mga buhay ay hindi madala ng kung tawagin natin mga puwersa. Well, kung tayo po ay bangka, may tinatawag na undertow. Yung mga undertow, hindi mo siya kita sa surface, pero baka nangyayari from within. At yung mga undertow na yun ay mga currents that can bring a specific vessel palayo doon sa kanyang dapat na istasyonan, di ba? Now, sa ating buhay, ganun din po, baka yung ating isip, baka yung ating puso, yung inner workings, meron pong turmoil, may mga bagay na hindi ayos that would basically make us drift away from the center of God's will. So, napakahalaga nandun tayo sa sentro ng kalooban ng Panginoon at hindi po tayo matangay palayo doon. May mga times naman, it may be yung strong winds and of course yung crashing waves. Yan naman yung external circumstances. May mga pagkakataon, malakas siya. At yun po ay nagiging daan para po tayo ay parang maitulak at mailayo, no, doon sa tamang zone. At once again, yung zone na yun is in the center of God's good, pleasing, and perfect will. Kasi yun yung area of blessing, being with the Lord, and of course, centered, no, sa kanyang kalooban. Well, pagka pinag-uusapan yung anchor, yung typical definition ng anchor, it is a heavy metal object, usually shaped like a cross with curved arms on a strong rope or chain. And that is dropped from a boat into the water to prevent the boat from moving away. Yan. So, ang pakinabang ng angkla ay para po manatili sa tamang pwesto yung bangka o yung barko. Now, tinitingnan ko nga, paano ba ito magandang i-illustrate pagdating sa mga characters ng Bible? So, may ilan po akong insights na naalala. The first one, balikan natin si Job, no? Kasi diniscuss natin siya a few months ago. Sabi nga natin, si Job ay nasubok ng gusto. He was a faithful man of God. Kaya lang si Satan nga gustong patunayan sa Diyos na kaya lang tapat si Job ay dahil pinagpapala siya. So, ang challenge ay sa mga pagpapala sa buhay niya at mag-iba yung kanyang tono of sorts, no? Pero yun nga, nawala yung kanyang kayamanan. So, livestock niya, yung kanyang mga alipin, family niya, no? Naubos yung kanyang mga anak, sampo. At at the same time, siya din, yung health niya ay nawala. Dahil nagkaroon siya ng boils, no? From the head to the soles of his feet. So, talagang matindi yung kanyang inabot. And despite of all that, may kita natin na siya pa rin ay nagtapat sa Diyos, no? Kaya, yun nga, pag pinag-uusapan yung life ni Job, ito yung isang taong anchored on God na kahit ang bigat ng mga circumstances na pinagdaanan, both external and syempre internal. No? Kaya nga yung mga kasama niya, inclusive ng kanyang wife, na sinasabi sa kanya, curse God and die. Pero yun, hindi pa rin niya yung tinanggap at ang kanyang paniniwala, ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod. No? Ibang klase ko yung level ng faith ni Job as you look at scripture at titingnan yung kanyang response sa mga nangyari sa kanyang buhay. Hindi yung biro yung kanyang pinagdaanan, hindi rin biro yung kanyang tugon. No? Yun po ay pagpapatunay na nanatili siya sa kanyang pagtitiwala at pagtatapat sa Diyos. So, okay lang, no? May pangalawa. Alam din naman natin, halimbawa si Shadrach, Meshach, and Abednego. Naman, about conviction. Naalala niyo si Nebuchadnezzar. Naggawa siya ng malaking image. At yun nga, sabi nga, full orchestra na yung lahat ng nasasakupan within the territory, a certain territory, pinatawag. So, most likely, it would number by the thousands. At

0: sa hudyat, no, magyuyukuran sila lahat sa image na kanyang ginawa. Ang threat, pag hindi ka sumunod, ilalagay ka sa fiery furnace. So, grabe yun. No? Matindi ho yung takot na pwedeng idulot sa tao. Pero may tatlong hindi yumukod eh. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Sinumbong ng mga Chaldeans. At silang tatlo personally in front of King Nebuchadnezzar ay pinalulukod. Pero sumagot sila. Tutulungan daw sila ng Diyos. At kung hindi man, hindi pa nila gagawin yung kagustuhan ng hari dahil ang Diyos lamang ang kanilang kinikilala. At hinangis nga sila doon sa pugon. At doon napansin, behind the flames, na hindi tatlo yung figures behind ng apoy. No? There were four. At yun daw ikaapat ay parang anak ng Diyos. So, dito mapapansin natin ano naging effect ng kanilang panindigan ng testimony. Well, hindi lang nang hinagi sila. Yung hari mismo ay kinilala yung buhay na Diyos ng Biblia. So, yun, anchored sila. Hindi humadali yung pinagdaanan din. But they were able to stand their ground and yun nga, naging magandang patotoo pa sila. But then, meron din mga personalities na hindi properly anchored. Ang isang magandang modelo would be Samson. Samson being a strong man, ay mahina yung kanyang will. Bakit? Pinagbibigyan niya madalas yung kanyang, anong tag natin dito, mga worldly pleasures, yung kanyang whims and wants. Kaya ang ending, di ba, madali siyang nagupo. Yes, he served as a judge for 20 years, pero parang hindi masyadong siksik ng mga, kung tawagin natin, mga victories consistent with, yun nga, and a life of integrity. Bakit? Eh, puro reactive siya doon eh. At yung kanyang interaction ay bunga din ng kanyang mga compromises. Kaya ang ikinatalo ng pinakamalakas na taong recorded sa Bible ay ano? Well, simple lang. Ang epekto ay may kinalaman sa kanyang pagkagapi dahil kay Delilah. At alam naman natin yung ending, no? Nagkaroon siya ng way to redeem himself. Pero it took consequences. Nahuli siya, pinahirapan siya ng mga Philistines, at buti nga, bumalik yung spirito ng Diyos, nabigyan siya ulit ng lakas. That's the time he was able to collapse yung Temple of Dagon, and then took with him about 3,000 Philistine royalties. No? So, yun yung background niya. Pero doon nga sa kanyang life story, may kita mo na medyo mahina ang kanyang anchoring. Ayan. So, yun yung sinasabi natin. Mahalaga na doon pa sa sentro ng kalooban ng Diyos. Kasi pwede nga undertow, these are hidden currents happening inside of you. Or it may be yung mga strong winds and crashing waves na dulot ng mga circumstances. At yan po ay mga sabi nga natin, mga factors. So siguro yung tanong, saan ba natin may kita na may passage in relation to anchor and hope? Well, Hebrews chapter 6 verse 19. Yung siguro kabahagi nito, ang sabi, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. And then of course, yung pinaka-center nung dahilan kung bakit strong yung anchor na yan, it refers to Jesus and what He has done. So, napakahalaga pala nung hope as an anchor. At kailangan yung inaasahan is strong and stable. So, pag sinabi nating anchor at anchor for the soul, ito daw ang pwede nating makita ng description. Hope serves as a secure anchor that stabilizes believers during the storms and trials of life. Kagaya ng madalas natin na babanggit sa program na ito, isa sa mga ma-appreciate mo sa Bible, it engages us in reality. It's not a book of fantasy. At hindi po ito fairy tales. At pinapakita ko dito yung difficulties, real life and actual challenges, at kung paano sa sitwasyon na yun, ang katwiran at gabay ng Panginoong Diyos ay talaga makatutulong para tayo ay magkaroon ng encouragement at magkaroon tayo ng ability to move forward. So, yun po ay essential. No? So, that's the reason why it's very important. Ngayon, may nakita ako from the internet. Ito ay galing kay, yung author is Debbie Ryan. Ang sabi niya, have an anchor so that life does not toss you around. Totoo nga, no? May mga times, nagre-reflect ako, tinitingnan ko, paano nga ba ang isang tao, eh, parang pinagbabayo-bayo lang ng mga alon o kaya ng mga hangin at hindi maka-stabilize, no? Well, may mga times, ito nga, yeah, in a sense, parang figure of speech. There are people spending so much time on earth getting lost. No? So, ibig sabihin, hindi nila makita yung dapat gawin. Hindi nila matugunan yung dapat na dapat tugunan. Mahalagang bagay sa buhay. Kaya ang ending, parang paikot-ikot, purposeless. And at the same time, yun nga, walang conviction. Kaya minsan ang words na ginagamit, medyo masakit ito, pero naririnig natin, parang spineless, no? Walang kakayahan na magkaroon ng lakas ng loob at ng tapang na gawin at harapin ng tama ang mga bagay-bagay sa buhay. So, yun po, no? Very essential pala yan sa ating buhay na talagang kailangan meron tayong anchor that keeps us stable so that we will have the strength to be able to somehow do what is necessary. Yan, pagiging responsible, you commit yourself to duties, di ba? Yung mga dapat mong tugunan sa buhay. Roles mo, kung ikaw ay isang ama, ikaw ay isang ina, kung ikaw ay isang professional, hindi mo yung trabaho mo, kung ikaw ay isang community leader. Kaya may kita ninyo, pagka halimbawa ang isang individual ay wala talagang malinaw na centering, ang kanyang value system, kumakalat din eh. Kino-compromise niya ang ethics niya, masyadong situational. Kung ano lang yung magbe-benefit sa kanya, yun na lang, at wala nang kinoconsider na kalagayan ng iba, ay walang higher truths that are basically being protected. Kaya malungkot. Kaya nga, being tossed around. At may mga times, if a person does not know how to, sabi nga, stand his or her ground, nawawala yung kanyang tinatawag nating integridad. Kasi, tingnan niyo, we basically highlight and magnify yung magagandang value sa mga tao who stood their ground to defend and protect. Halimbawa, Pilipinas, we have heroes, di ba, mga bayani? Ito yung mga tao na despite the inconvenience and the detriment para sa kanila, anong ginawa nila? Nanindigan sila na hindi aapihin ng Pilipino at nanindigan sila na kung ano yung tama, yun ang dapat natugunan, no? Pero meron bang mga nagko-compromise? Meron din. Yun nga yung difference eh. Pag sinabi din nating hero, they are willing to lay down themselves in order to serve the greater purpose. No? Yung purpose na ikabubuti ng bansa. Not only for their time, but even in relation to the future generations. No? So, yung bigger picture na ikita nila. So, somehow, yun nga, nag-elicit ito ng reaction sa mga tao to remember them. Kahit na sila ay yung iba, ilang taon na natin inaalala, meron ang 100 years or so. Pero yun nga, the reason why we would like to keep yung kanilang alaala, yung kanilang ginawa, is because of sacrifices, principles, convictions, and yung kanilang willingness to really live up to a certain admirable and noble standard. So yun, mahalaga, no? Pero yun nga, that's how you see a person who has a clear purpose. Malinaw din yung kanyang dapat gawin, yung manindigan, at alam niya kung saan siya kakatig para may paglaban siya. So yun ay mahalagang elemento. In the same sense, in the faith, ganun din, di ba? Kaya kapag tinignan mo yung mga ginagamit nating passages for the past 3 sessions in relation to hope, ang ating kinukot from the New Testament is in relation to how believers are being encouraged by the apostles. Kasi ito yung mga tao na talagang nagsuko ng mga buhay sa Panginoon. And for doing so, sila ay inoppress. Isipin mo, kuhanin ang mga ari-arian mo, tanggalan ka ng pagiging mamamayan, i-reject ka ng society, at nga, para silang hot potato. Minsan ba't ginagamit na expression ng hot potato? Nakahawak na ba kayo ng patatas na bagong steam? hindi mo makakaano matagal eh. Parang gusto mong ipagbatuhan. Gusto yung bitawan. No? At parang ganyan yung kalagayan ng mga believers before. When they were being persecuted, walang taong gustong kumalinga sa kanila. So they just simply come together and they pray for one another. They make communities para magkaroon sila ng way to encourage and survive. No? Yung, yun yung kanilang ano, naging kaganapan before. Pero, yun nga, kaya yung mga pananalita dito na binibigay mga apostol, if you cannot find hope in this world because it's imperfect, it's broken, and hindi nga nila gustong bigyan ng pagpapahalaga ang mga nananampalataya sa Panginoon. Pero ang point nga ng mga apostles, if we cannot find it and get it here, pero tiyak sa Panginoon, sa kabilang chapter ng ating buhay, doon sa sangkalangitan, we are bound to enjoy yung igagawad ng Panginoon as a reward for faithfulness, the inheritance we have for being believers. May mga times, parang iniisip ng mga tao, parang lihado. Hindi ba pwedeng nag-enjoy din dito at may enjoyment doon? Well, sana, yun yung gusto natin. But it's not always going to happen that way. No? May mga pagkakataon, hindi okay dito. Pero ang assurance, okay na okay doon sa kabilang buhay, sa piling ng Panginoon. So, tandaan niyo yung mga early believers, they have lost everything. In a sense, literally everything. Pati buhay. Pero, yun nga, ang kanilang hope is in the Lord. No? Kaya sabi naman ni Peter, kagaya na binanggit natin in the second session, this is a living hope we have in Christ. Kasi nga, buhay siya. And the one who promised to save us, the one na siyang yung salita niya ang ating pinangahawakan ay kayang magtupad, tumupad sa kanyang mga sinabi dahil yung nangako ay buhay. So, yun yung ating assurance. Yun yung bagay na ating pwedeng angkinin at panghawakan. So, talagang very important na yung level of yung faith, yung level ng iyong, di ba, commitment kay Jesus, yung level ng iyong pamumuhay sa katwiran ng Panginoon ay ipapatunay kung ikaw nga ba ay properly anchored or not. At yun din po ang ating suri-suriin sa ating mga sarili. Bukas po araw ng Linggo, itutuloy natin itong talk na ito. Yung hope as an anchor. At titingnan natin, how does this apply to us? At ano yung mga takeaways natin in relation to this last episode in connection to hope for the month of September. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos ay laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!

0: simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMRAM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Pare, parenting and relationship enhancements.
4: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po ang inyong pare, paring Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon para tayo po ay magkasama-sama at mag-aral po tungkol sa pagiging mahusay na ama ng tahanan. Palagi po nating sinasabi na hindi po tayo nandito dahil nagbibidabidahan tayo at magaling tayo, hindi po. Atin pong kinikilala na ang pagiging magulang, isang tatay, ay isa pong journey. So, ibig sabihin po ay kinakailangan na sa paglalakbay na ito, merong progreso. Di po ba? Kaya nga, napaka-importante na una, meron tayong mga kaalaman. Pangalawa, meron po tayong mga kasanayan. At pangatlo po ay, syempre, meron tayong kasamahan bilang suporta. At the same time, sila po ang magsisilbing accountability natin. Alam nyo, nakakalungkot isipin, pero maraming tao po, they take parenting very lightly. Nandudoon tayo sa tinatawag na parang reactive parenting, na kung saan pagka merong problema at saka tayo nagkakaroon ng mga intervention. Ang nakakalungkot po sa ganitong approach ay kadalasan, yung mga pagkukulang o yung tinatawag nating no input o kaya wrong inputs sa mga unang panahon at pagkakataon ng buhay ng ating mga anak, yan po ay nagkakaroon ng manifestation later on. At yun nga, pag reactive tayo, magsisimula tayo na either no input o wrong input. Tapos later on, pag inaani na natin yung consequences ng ating mga pagkukulang, that's the time we want to do better as a parent. Wala naman hong masama kung gusto natin mag-improve, di po ba? Pero ang nakakalungkot po doon, paminsan, meron ng damage before we have the intervention. Kaya napakahalaga po talaga na tayo po ay natututo, patuloy na nagtutuon. Sabi nga isa yan sa napakagandang pwede nating ibigay sa ating mga anak. Ano po, yung ating sincerity in becoming a better parent for our children or to become better parents to our children. At kagaya po ng ating nabanggit, hindi naman sapat yung kaalaman . Palagi nga namin sinasabi na paminsan po ang problema, yung kaalaman hindi mag-translate sa kasanayan. No? Yung bang, alam nyo naman, paminsan pagka meron tayong mga pag-aaral, ang utak ng tao, alam ko na yan. At paminsan po, dahil nga alam na, di ba? Ang nagiging problema, akala yung kaalaman, sapat na. kailangan yung kaalaman maging kasanayan. At hindi po madali yan, magkaiba ng struggle yan. Dahil yung matuto ay ibang level, yung pong iyong natutunan ay maging kasanayan or to be put into application ay iba na namang hamon po yan. Kaya talagang mabigat na bagay po yan. At pangatlo, at yan nga, ito, kaya tayo nandito, kasama natin itong mga kasama natin sa ating fatherhood journey, no? Makakasama nga natin ngayon si Paring Dennis Espike, makapapakinggan nyo mamaya. Na-miss natin siya, at syempre si Paring Allison ko. At importante yung meron kang kasamahan eh. Nung nakaraang linggo, ako po ay nagsalita sa isang church na first time kong napuntahan, pero yung lugar medyo pamilyar kasi naalala ko, nagbibisikleta ako doon nung araw. At mataas po yung lugar, dyan sa may San Jose, sa may papuntang Likaw-Likaw. Nako, nung na-introduce po ako doon sa lugar na yon, mga ilang beses din namin binalikan yon. Talaga namang bukod sa malayo, talagang mataas, no? Yung mga taga dyan, alam mo nila yan. O kaya yung mga siklista o nagmumotor, alam nila yan. Hindi simple ho ang terrain dyan. Ngayon, kaya ko naisingit yan dahil malaking bagay po yung meron kang kasamahan na nagbibigay ng motivation, assurance, and mga tao na yung mga technique na alam nila kung paano po umatake ng ganung mga paakyat, paano yung mga dadalhin, saan pupunta, saan magpapahinga, kailan, yan po, sobrang importante po na meron tayong mga tamang tao for that particular purpose. Ang nakakalungkot nga paminsan, pag wala po yung ganyang uri ng mga tao sa ating buhay, mapapansin mo, una, malungkot yung journey. Pangalawa, minsan meron na tayong mga mali o kakulangan, hindi pa natin na itatama kasi nga wala namang accountability eh. So, importante po yung accountability, importante po yung pag meron kang tanong, may makakausap ka tungkol doon, and because you are like-minded, most likely, pag nagsama-sama kayo, yun ang pag-uusapan nyo. So, itong mga pare natin dito, di ba? Marami tayo. Nakasama natin sila Paring Manny Manansala, of course, ang ating mga mainstay, Paring Allison ko, Paring Dennis, Paring Mark, ang inyong lingkod, at may mga kasama pa po kami na when we get together, ang aming pinag-uusapan at ang aming binibigyan tuon ay itong fatherhood. At napakalaking bagay po, no? Kayo ho ba, bilang isang magulang, meron ba kayong mga tao na maituturing po ninyo na sila yung kasama ninyo sa inyong parenting journey? Di po ba? Abay, kung kayo ho ay merong mga hobbies, kung meron po kayong mga hilig, di ba, malaking bagay na meron kayong kaparehas mag-isip. Yung bang yung priorities nila, nag-a-align sa priorities nyo. So, basically, napakalaking bagay po. Kaya as fathers, kailangan meron din tayo niyan. At yan nga po ang binibigyang diin natin dito sa ating pag-aaral sapagkat magiging mas matagumpay po tayo as fathers kung meron po tayong tamang tao sa ating buhay. Di po ba? Mga tao na makakasama natin sa ating paglalakbay, sa ating journey as fathers. Now, para po sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito, ang ating bibigyang diin po is how do we develop itong moral authority? Malaking bagay po ito kasi paminsan ang problema po, yung mundo natin litong-lito sa mga pamantayan eh. Di ho ba? Para bang sino ba susundan, sino ba pakikinggan? Alam nyo, ang daming boses ngayon eh. At bilang tao, parte ng ating sabihin na nating kahinaan, usually, naghaharap tayo ng mga papanig sa gusto natin. Totoo yan. Kaya minsan, pagka may mga humihingi ng advice, pag merong mga, yan, yung mga humihingi nga ng payo, usually po, yung mga paghingi ng payo, kailangan discerning ka din dyan eh. Merong mga sincere na humihingi ng payo, maniwala ho kayo, meron din naman ho na hindi naman talaga naghahanap ng payo, naghahanap ng kakampi o papanig doon sa gusto niyang mangyari. Ang masakla po, may mga pagkakataon na pag ang iyong narinig, panig sa gusto mo, yun na lang ang tatanggapin. Of course, obviously, hindi naman ho tama yun, di po ba? Kaya kinakailangan po ay talagang maghanap tayo ng mga parents who would be authoritative. Ang problema, how do you become authoritative? Kasi ang problem po niyan, kadalasan po, bago pa man tayo magsimula, marami na tayong kamalian at kapalpakan eh. Naalala ko nga yung isang kausap kong magulang, sabi niya, alam mo, pastor, bilang anak, ang dami kong pasakit sa aking mga magulang. Tapos ngayong magulang na ako, para bang ang feeling daw niya, wala akong sasabihing maayos o matino dahil ang dami ko ng sablay, di ko ba? Alam naman ng Panginoon yun eh. So, ibig bang sabihin, we are now hopeless, helpless, wala na ba tayong pwedeng gawin dahil ganun na nga ang kalagayan natin? Obviously, the answer is no. Meron pa ho tayong magagawa. Kaya nga, itong pinag-aaralan po natin ay patungo doon sa direksyon na iyon. Isa pa, kaya ho mahalaga yung authority na ating ma-regain dahil kahit anong ganda ng ating gustong mangyari, kung ang ating mga anak ay hindi naman din susunod o maniniwala, alam nyo, parang ano eh, mas lalong masakit sa kalooban eh, di ba? You know what to do, but your children do not want to follow you. And that is truly a problem. Kaya ang malaking challenge, ang malaking hamon po para sa atin is actually to make sure na bilang mga magulang, nandyan po yung ating authority. So we always say na yung authority po, napaka-importante dahil yan po ang susi para mabigyan direksyon ng pamilya at para tayo din po ay kanilang pakinggan. Now, dahil nga kadalasan, hindi alam ng mga magulang paano i-regain to, minsan dinadaan natin sa takot, di ba? Pagagalitan yung mga anak, so they would listen because of fear, pero ang problem po, pagkatakot ang nangibabaw, pag malaki-laki na ho sila, wala na hong epekto yung pananakot natin or baka nga mamaya, yung pa maging dahilan para malayo ang kalooban nila sa atin. O yung tinatawag na behavioral compliance na ang ibig sabihin, sumusunod lamang sila hanggat nariyan tayo, pero pag talikod, pag hindi natin nakikita, naku, nagbabagong pagkatao na. So, ibig sabihin po, hindi rin tama na yung takot ang mangibabaw. Imagine mo, sa kagustuhan mo, napakinggan ka ng mga anak mo, ang naging kapalit naman ito, yung magandang relasyon dahil ang lagi nila naiisip, takot sila sa iyo. Di ba? Hindi tama at hindi dapat. So, kinakailangan mabago po ang ganung pananaw. Now, pangalawa, may mga times po na hindi naman takot. Minsan naman, pinapakita naman natin, nagpo-project tayo ng image na hindi naman realistic yung bang gusto nating i-project na kaya ako karapat-dapat sundin kasi matalino ako, magaling ako, hindi ako nagkakamali, wala naman hong ganun. At alam ng mga anak natin yon. So, we always say, sa the world needs a father. Palagi nga natin sinasabi, sa the world needs a father, ang ating posture, o the way we show up and present ourselves to our children, ay hindi po yung perfection, but sincerity. Malaki ho ang kaibahan yan. Kasi pag sinabi natin sincerity, ang idea po niyan is that I want to become better. Can you help me? Yan po ang idea niyan. Gusto ko mag-improve. I want to become better. Can you help me? So, ang impression na nakikita ng ating mga anak is that we are not pretending. We are not asserting something na hindi naman totoo sa ating buhay. And we do not utilize fear. Rather, we enjoin them, we welcome them in our lives to help us become better. So now they see, Daddy, parte kami ng ikatatagumpay mo bilang tatay. Yun pala yun. So sa halip na isipin nila na ano ba itong tatay ko, daming kapalpakan, kahinaan, kakulangan. No, ang nakikita po nila, Daddy, gusto namin maging parte. At bahagi po niyan is we have to be saturated by the Word. Salita ng Diyos. Na ang ibig sabihin po, nakikita na hindi tayo nag-iimbento rito. We go back to the Word and we point them to the authority of the Word. So in other words, we become co-students with them in studying the Word. So nagpapailalim tayo sa salita ng Diyos and we want to saturate ourselves with the Word of God so that our children, when they seek wisdom, they do not see and get the wisdom of man, but rather they would get the wisdom of God through His Word. Yung mga anak natin, pagka humihingi ng gabay, ang nakikita nila is that hindi ka nag-iimbento, you draw from your limited knowledge, hindi po. But they see that you are equipped by the Word, and you are saturated by the Word, and through your modeling, they would know this is the way to move forward by going back to the Word of God. Ganun po. Kaya napakaganda eh, di ba? Na walang pagpapanggap, walang pananakot, kundi talagang pagnanais na tayo po ay makita ng ating mga anak na masunurin sa kalooban ng ating Panginoon, lumalakad sang-ayon sa nais ng ating Diyos. Ganyan po. Kaya mga kapatid, we continue to invite you na samahan kami sa mga pag-aaral na ito. At hindi lang yon, join the World Needs a Father Movement. Pwede niyo pong puntahan ang ating Facebook page, The World Needs a Father Philippines, or you can go to the international website, theworldneedsafather.com, and then pwede niyo pong tingnan yung mga ongoing activities, and at the same time, marami pong mga resources downloadable for free. Opo, for free. Yan. Puntahan niyo po yung website, okay? And for upcoming trainings, you can always check our local Facebook page, The World Needs a Father Philippines Facebook page. At sa pagkakataong ito, nais po nating madinig ang wisdom naman at hamon na ibibigay sa atin ng dalawang pare natin, paring Dennis Espike at paring Alison ko. Pakinggan natin sila.
5: Blessed weekend po sa inyong lahat, mga kapatid. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating programang Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Ito po si paring Dennis at nagbabalik muli sa ating pong talakayan ngayong hapon. And we are discussing yung isa sa mga pillars ng fatherhood, which is conferring identity. So part 1 po ito ng topic natin on conferring identity. The power of a father's voice. Alam po ba ninyo na napaka-importante at napaka-makapangyarihan ang boses, ang mga salita na sinasambit po ng isang tatay? Alam po ninyo, if we look at the account on sa Gospels, no, sa Matthew chapter 3 verse 17 and Matthew chapter 17 verse 3, ito po yung baptism account of Jesus as well as the transfiguration account, at ito po ang powerful words na sinambit po ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus. This is my son, in Him I am well pleased. So after the baptism of Jesus, the sabi po dun sa Bible, when Jesus arose from the water, the Holy Spirit came in the form of a dove, and a voice from heaven was heard. So it was the voice of Father God saying to Jesus, "This is my son." So very, very powerful words. Imagine po ninyo na ito po ang inyong naririnig sa inyong tatay. My dad passed away years ago. And base po dito sa nalalaman ko, sa napag-aralan ko po dito sa The World Needs a Father, na napaka-importante po yung affirmation ng isang tatay. And how I long to hear the voice of my father saying, "Dennis, I love you. Dennis, I am proud of you." Na naririnig ko sa aking tatay and nakikita ko yung itsura niya that he is indeed proud of me. He He loves me, na nakikita po yung saya sa kanyang mukha. And imagine saying this to your children. So kung kayo po ay may mga anak, araw-araw po ninyo yung sasabihin, ikaw ay aking anak. Kunyari sa aking mga anak, I would tell my children I love them. So kunyari si Ethan, is panganay ko po siya, Ethan, I love you, you are my son. Si Sean, yung pangalawang anak ko, Sean, you are my son and I love you, I am pleased with you. At yung aking daughter po si Lara, Lara, you are the beloved of your dad. Diba? I love you, anak. Daddy loves you very much. And I'm proud of you. And you are my daughter. Tandaan mo yan na ikaw ay anak ko. Tandaan mo yan that you are my son. Tandaan mo that you are my daughter. And I am pleased with you. So these are powerful words that can shape the life of your children every day. Alam po ninyo, I realize, lalo na po sa mga trainings, when we do trainings, at we talk about affirmation, and affirmation has to do with words, and ang pinag-uusapan po natin ay identity, pero kailangan pong ma-articulate yung identity ng ating mga anak. At napansin ko po, when I ask, pagka tinatanong ko po yung ating mga participants about how they affirm their children, or kung na-affirm ba sila ng kanilang mga tatay or mga magulang, and malimit, parati po nilang sinasabi na hindi masyado or hindi. I realize na minsan ako rin personally when I was starting out as a parent, as a dad, na parang kuripot po ako sa pag-affirm. Kuripot po ako sa pagsasabi ng I love you. At ito po na na-realize ko, it was because kuripot din yung tatay ko sa pagsasabi po ng mga salita na to. And these are powerful words na pwede po natin sabihin sa ating anak that can confer identity. So the power of the father's voice na siya mismo. And if we look at the story po sa Bible, sa Matthew, ito yung pinag-aaralan po natin, sinabi po ni Father God ito kay Jesus when he was about to start ministry. So wala pa po siyang napuprove. At sinabi niya, I am pleased with you. You are my son. You're my beloved son. Sa ibang mga translations, you are my son whom I love, in him I am well pleased. So these are powerful words from the Father. And sa Transfiguration account, sinabi po ni Father God kay Jesus, the same things, you are my son, this is my son whom I love, in him I am well pleased, listen to him, meron siyang authority, makinig kayo sa kanya. So imagine this powerful scene from the gospel. People heard the voice of God the Father, the creator of the heavens and the earth. At sinasabi yun kay Jesus, who was known to be a carpenter's son, anak ni Joseph the carpenter, the incarnated Christ. Imagine saying this sa inyong mga anak araw-araw. Alam po ba ninyo that the greatest need of everyone, the greatest need of every child, mga teenagers, mga bata, is the need to belong. The need to be part of the family. And that is why makikita po natin sa mga deprived sa conferring identity. Kumbaga, hindi po nila narinig sa kanilang mga tatay. Sometimes the parents would say, love kita anak, pero pag pumalpak, hindi kita tinatakwil na kita, hindi ka na parte ng pamilya nito, di ba? So parang kontra-kontra yung mga sinasabi. One day sasabihin, oh, you're very precious child, I love you, salamat, you're a blessing. And then pagka nagkamali po yung bata at na-frustrate po yung magulang at nagalit po yung magulang, ano po yung sasabihin? Ay nako, wala kang kwenta. Lumayas ka dito. Hindi ka namin kailangan. Diba? So, nakakatawa, pero nakakalungkot. And that is why, marami pong mga kabataan, because of the greatest need to belong, the greatest need to be accepted, eh sila po ay sumasali po sa mga fraternities, sumasali po sa mga gangs, na nagbibigay sa kanila ng affirmation, nagbibigay sa kanila ng mga ng identity. Kaya po napakalakas po ng identity confusion, ng pressure ng mga kaibigan, which causes identity confusion. So minsan, ang ating pong mga anak, mga kabataan po, eh humuhulma doon po sa nakikita po nila. So kunyari, gumagaya po sila sa kanilang mga kaibigan, na yung mga kaibigan din nila ay gumagaya sa mga iba't ibang mga influencers na nakikita po sa social media, maaaring mga celebrities, maaaring mga vloggers, maaaring mga content creator na nakikita nila na, wow, napakaganda nito. At maaaring yun ang nagiging sanhi ng identity confusion or ng conforming to the ways of the world. So, pakikibagay po sa gawain ng mundo, because our children, the young generation, the next generation, is trying to figure out where do I belong. So, they are actually seeking for someone to confer identity, and dapat yun po ang role ng isang tatay. Which is pinakita po sa Bible, God the Father doing that first, kumbaga, first thing na ginawa niya bago pa po sumabak sa ministry si Jesus. Alam po ninyo, bago pa sumabak sa eskwela ang inyong mga anak, kung maliliit pa lang sila, i-confirm nyo na yung identity. Anak, mahal kita, whatever happens, kung ano man ang grado mo, ano man ang academic performance mo, dahil anak kita, mahal kita. Diba? Kung makikita po natin doon sa account po sa Gospels, wala pa naman pong na-prove si Jesus. Wala pa siyang mga success, wala pa siyang mga miracles, hindi pa siya wala pang nasabi na nagpagaling siya. He changed the water into wine. He multiplied the bread and the fish para pakainin ng 5,000 or more than 5,000 people after he was preaching. He was about to start his ministry. And sometimes, ang ating pong tinitignan sa ating mga anak ay yung performance nila. Sulit ba yung aking binabayad na tuition dahil yung anak ko ay matataas ang grado? Sulit ba yung aking sakripisyo bilang tatay, nagtatrabaho ako araw-araw, at mabait yung aking anak sa bahay, siya ay masunurin, siya ay masipag, siya ay maalagain. Sulit ba yung aking pagsusumikap sa abroad at makikita ko yung aking mga anak na magalang? Sometimes, ganun po yung ating line of thinking. Dati, ganun din po ako. Minsan, nakabase po ako sa grado before. Kung mataas ang grades ng aking mga anak, happy ako. Pero, you know, conferring identity, when we speak it and we live it and we are pleased with our children, yung words natin are so powerful that it is life-changing. So kung titingnan po ninyo, the way God confers identity is actually adoption. He wants you to be part of His family through Jesus Christ. Pinapakita po sa atin as our primary identity is the spiritual yung identity po natin, which is, if you have a relationship with Jesus, you are saved. You are loved. You are victorious. Meron kang purpose. You are a masterpiece created in Christ Jesus for good works. You are accepted in the beloved. You are chosen. You are sanctified, united with Christ. You are free, you are glorified. So ito pong mga pangungusap na to, makikita po natin sa Bible. No? So there are declarations in the Bible, and I want you to share these declarations with your children. No? Sa Genesis 1:27, sinasabi yung identity natin that we are created in the image of God. So sabihin natin sa mga anak natin yun, that they are created in the image of God. That you are His own chosen treasured possession, 1 Peter 2:9. That you are chosen, handpicked, set apart by God, sa Jeremiah 1:5, Ephesians 1:3-4, You are treasured, Deuteronomy 7:6. You are precious to and honored by God, Isaiah 43:4. You are loved by God, 1 Thessalonians 1:4, John 3:16, for God so loved the world. You are loved beyond compare, 1 John 3:16. You are worth dying for. Alam nyo, ang Panginoong Jesus died for us. No, sabi dito sa Romans chapter 5, yet when we were sinners, magkaaway kay God, Jesus died for us. So you are worth dying for. We are forgiven. We are a new creation. We are set free. We are not a slave of sin. We are the child of God. We are clothed with Christ. We are hidden in Christ, seated at God's right hand. That's our spiritual position and identity. We are ambassadors of God. We are victorious. We are gifted for good works. We are heirs of glorious inheritance. We are secured for all eternity. Alam po ninyo, pag naintindihan po natin itong mga declarations na ito sa Bible, Old Testament, New Testament, about God telling us who we are. As God sees us, that we are His children, loved, accepted, we belong to His family through Christ Jesus, magbabago po yung ating isipan, magbabago po yung ating direction ng ating buhay, and I pray that you too will share those verses from the Bible, for the word of God is forever settled in heaven. Totoo po yun. And the words of God when released will not come back empty and void, and it will accomplish everything it's set to do. So it will change the life, unang-una yung sarili mo, buhay mo, and then the life of your children. So I pray that the words that you speak will speak life, will speak hope, encouragement, and confer identity po sa inyong mga anak. God bless po, and I'll turn you to Paring Allison for our devotion. Have a wonderful weekend.
6: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po yung Paring Allison. Kung yung nakikinig sa ating po programang Parenting and Relationship Enhancement. O pare, kung maalala niyo po, itong mga nakaraang linggo ay mahabang panahon ang ginugol po natin, no, sa pagpapaliwanag patungkol po dito sa establishing moral authority. Now we will move to another responsibility of the father, which is conferring identity. At sa ating pong paksa ngayon ay tatalakayin po natin the power of a father's voice. Hindi lamang po mahalaga ang boses ng isang ama, kundi makapangyarihan ang boses ng ama. Paano po natin ito makikita at paano po natin ito ipapaliwanag upang maunawaan po ng bawat isa? Sapagkat kailangan po nating tignan sa ganitong aspeto na ang isang ama ay meron daw po siyang unique opportunity upang magkaloob ng tamang pagkakakilanlan sa kanyang anak. Ipinagkakaloob po ito at ipinamumuhay ang pagkakakilanlan. Sapagkat kung mapapansin po ninyo sa bautismo, no, ng ating Panginoong Jesus, no, ay dito sa tagpo pong ito ay meron pong narinig na boses mula po sa kalangitan, no, na ang sabi doon ay, "This is my beloved son." Napakahalaga po ng kung paano ang Diyos

Aling Dennis ang bagay na ito. Why children naturally look to parents for answers about themselves? Ang mga bata ay nagtatanong, paano ako pinanganak? Paano ang buhay o ano ang kahulugan ng buhay? Ang mga ganitong mga katanungan ay hindi lamang po ito nagmumula sa curiosity, kung hindi nangangailangan din po ito ng masusing pagtugon, sapagkat meron po silang nais na maunawaan, no, patungkol sa kanila pong buhay. At ang mga magulang, lalo na po ang ama, katulad ng atin na banggit, ang siyang nagkakaloob po dito. Halimbawa na lamang po, am I love? Mahal ba ako? Di ba? Maaaring sabihin ng salita na mahal mo ang iyong anak. At wala naman siguro magulang na magdi-deny sa katotohanan ito. Ngunit kung paano po tayo nagsasalita, kung paano po tayo gumagawa o ginagampan ng ating pagiging magulang, lalo na kung tayo po ay stress out, ay kung minsan ay palabagang hindi talaga napatotohanan ang mga salitang mahal natin ang ating mga anak. O kaya naman mahalaga ba ako? Mahalaga lang ba ako kasi masipag ako? Mahalaga ba ako kasi mataas ang grado ko? Ang mga bagay na ito ay magandang maunawaan sa isang malalim na pagpapatunay o pagpapakita sa pang-araw-araw na buhay. Kaya ko ba? Di ba? May mga bata na marahil sa sobrang kakulitan o kung ano mga dahilan, we always criticize our children. Kaya nga po, dahil po dito ang nangyayari, ay nagtatanong siya sa kanyang sarili, marahil hindi ito na-verbalize. Ngunit ito'y tinatanong niya, may kakayahan ba ako? Am I really capable of doing something? Sabagkat parang konting kibot, may mali, konting kibot, nakasira, parang konting kibot, parang hindi malinis sa bahay, etc. Alalahanin po natin, no, ng ating mga anak ay dumadaan po sa bawat season ng buhay. At meron po silang natututunan po dito. Nawa ang mga natututunan nila sa paglipat nila sa bawat panahon ay nanggagaling po sa atin. Tama po na ang atin pong nailalapat sa kanila mga aral. May lugar ba ako sa tahanan ito? Do I really belong? Di ba? Kung minsan papansin niyo po yung mga anak na ang tawag ay middle child, yung panganay talaga na ibuhos ang labis na pag-aalaga at pagmamahal. Dumating yung pangalawa, bigla na sundan ng bunso, di ba, ng ikatlo. Kaya, siyempre, dahil ito ay sanggol pa, mas na ibubuhos pang oras doon. So, the tendency was, yung sa gitna ay medyo, I would say, napapabayaan, hindi naman po sinasadya. Kaya, kuminsan, kapag hindi po tayo aware or conscious dito, maaaring magtanong ang bata, do I really belong to this family? O kaya naman ay yung comparison na tinatawag nila na hindi ka kasing ganda ng ate mo, hindi ka kasing talino ng kuya mo, alam mga ganito mga bagay, hindi lamang nagtatanong sa kanila na kaya ko ba, may kakayahan ba ako, kundi may lugar pa ba ako sa pamilya ito. Ano ang magiging, masasabi na ano ang magiging, ano ako, no? What am I becoming to? Kasi, parang sa pagtingin niya, sa kanyang assessment, re-evaluation, parang loser siya. Lagi na lang mali ang kanyang ginagawa. What am I becoming to? No? Nagiging ano ako? Kaya before children develop their own identity, they often borrow their understanding of themselves from the voices around them. Tayo po ang siya nagkakaloob po nito sapagkat hinihiram po nila ang pangunawa mula po sa mga boses na nakapaligid sa kanila, at ang mga boses na ito ay pinagkakaloob po, no, ng ating po mga magulang, lalo-lalo na po muli ng ating po mga ama. Ikalo po, giving a child a name versus giving meaning to that name. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang giving a name, halimbawa, Allison, no? Yun ang pangalan ko. It identifies a child, no? Sapagkat kung maraming mga tao dyan, how would we identify each other? At isa po dito ay pangalan, no? Si Allison. Ito si Jebo. Ito si Dennis, di ba? Alam po natin yun. Ngunit,
Ang mahalaga po dito ay hindi lamang pagkakaloob ng pangalan, kundi pagkakaloob ng

0: meaning, no, sa pangalan na ito, kung papaano po nagko-communicate po ito, kung ano ang ating paniniwala sa taong ito. Halimbawa po, pag sinabing Allison, it identifies kung sino ako. Ngunit pag sinabi natin si Allison ay courageous, no? Si Allison ay mapagmalasakit. Si paring Allison ay he can learn from his mistakes. He can always be he can always bounce back. He is resilient, no? Ang mga bagay na ito ay hindi lamang nag-identify kung sino ako, but it becomes my identity formation. Yun ang bumubuo sa akin pong pagkakilala, and it builds me up, no? It builds a person up. Kahit mahalaga na makita natin dito that a name tells a child what we call them, our words help tell them who they are. Ulitin ko po, a name tells a child what we call them, our words help tell them who they are. Ikatlo po, tingnan natin, words that build identity versus words that damage identity. Pag sinabi nating mahal ka, mahalaga ka, madali kang matuto, responsable ka, maaaring mo gawin ang mga bagay na tama, you have the capability, you have the power to do what is right, no? Eh, versus dito po sa bagay na ito, ikaw isang mangmang, wala kang halaga, you amount to nothing, no? Katulad yan yung amang tamad, di ba? You are a disappointment, ikaw isang kamalian na dumating sa buhay ng pamilyang ito. Eh, yun po yung mga identity damaging words. At iiwasan po natin ito. Because the important distinction is correct the behavior without condemning the person. Eh, kung minsan, di ba, sa ating kagustuhan na magtama, nagbo-border na tayo, kadalasan lang lumalabas pa nga, hindi lang borderline eh. Hindi lang mga pag-criticize, kundi talagang we really pull down and destroy a person's identity, lalong-lalo na po ito sa ating mga anak, kasamahan po marahil sa simbahan o sa opisina, lalo na kung ikaw ay isang boss o isang supervisor, pag-ingatan po natin ang ating po mga salita because it carries a lot and heavy, weighty words that can damage emotion and identity of a person. Ika-apat po, mahalaga rin po, nabanggit na natin kanina, yung you are statements children remember. You are what? You are fill in the blank. Ibig sabihin, children may forget a particular lecture, but repeated statements about who they are can become part of their inner voice. Naku, napakahalaga daw po nito. Kasi, imbes na sabihin po natin that you are a failure, di ba? Ay maaari po natin sabihin, ano po pwede natin sabihin po dito, no? Sapagkat kapag paulit-ulit na binabanggit ang isang bagay ay nagiging totoo, no? Pansinin po natin, nagiging totoo po sa kanya. Kaya nga po, imbes na sabihin natin you are a failure, you fail this time but you can learn and try again. Kasi maaari naman natin po talaga sa katotohanan piliin ang ating po mga salita na sinasabi. Imbes na sabihin natin you are a failure, oh, nagkamali ka, but you can learn and try again. Failure is not a permanent thing. It is just a pause, no? And you can continue and recover back. Pwede natin sabihin na, imbes na sabihin natin, you are selfish. That choice was selfish, yes. But you can choose differently next time. Ibig sabihin, meron laging pagkakataon na ayusin, isaayos ang mga nagiging gawi po natin. At yun po ang tungkulin ng isang magulang upang hindi lamang po itama, kung hindi ipinapakita ang tamang pananalita at ang tamang pagkilos upang maging modelo po tayo, no, sa ating po mga anak. Ibig sabihin, ikaw problema ka dito sa bahay na ito. But instead of saying that this behavior may be, yes, it is a problem and we need to work on it together. Lalo na po sa panahong ito, ang dami po mga nababalitaan natin mga kabataan na para bang madaling masunsulan ng over social media, no? Nagiging mapusok, no? Dahil ba ito sa mga internet and digital gaming, eh maganda pong makita na ang magulang po ay naroon sapagkat ang Sasabi nga nila, any changes sa behavior ng bata, we should be able to be quick to notice this and help them out mula po sa kanila po mga pinagdadaanan. Naroon din po yung communication kung minsan nasasalita na yung bata sa pamamagitan ng text. Eh, kaya lang, hindi po natin masyadong sineseryoso, no? Meron na po mga messages sa atin, no? Via our private messaging. Pero nababaliwala natin kung minsan dinadaan lamang sa ngiti, sa mga tawa, sa biruan, ngunit may bigat pala yung mga statement na yun. We should be careful to really understand and listen to those words. Maybe we are hearing what they're saying, but we're not actually listening. At tignan po natin yung environment natin sa loob ng bahay. Are we really creating that environment upang malaya po sila makapagbigay na kanilang saloobin sa atin? Mahalaga rin po ito. Kaya nga po, isang prinsipyo na ating po pinahawakan under this, no, you are blank statements are behavior is something a child does. Identity is something a child believes they are. Wag po tayong magpalito po dito. Behavior is something a child does. Identity is something a child believes they are. Sa panghuli na lamang po, why correction should never destroy identity. A child needs boundaries. Alam po natin yon, para hindi po sila mapaliwala, no, mapahamak. But there's also another thing aside from boundaries. It is a sense of belongingness. Correction should communicate what you did is not acceptable, but you are still loved, valued, and part of this family. Kapag ganun po ang nangyari, the goal of correction is not only to make a child feel small, it is to help the child become whole, no? Kung minsan nanliliit o we really demean a person, no, sa ating pong mga salita, and we should not do that. A father does more than correct a behavior. Tumutulong po ang ama upang i-build po ang identity ng kanila pong anak. Dumako po tayo dito sa ating pong devotional. Matatagpuan po mula sa Matthew chapter 3, 16 to 17. Matthew chapter 3, verses 16 to 17. Ito rin po ang binanggit natin sa panimula. And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were open to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. Verse 17, and behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Sa mabuting balita, ganito po ang salin. Nang mabautismuhan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Alam niyo po, dito po sa bautismo ni Jesus, ang Diyos Ama ay nangusap. Bago pa lamang si Jesus ay nagsimula sa kanyang pampublikong ministeryo, ay sinabi ang mga katagang ito, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos." Even before his public ministry, wala pa po siya pinapangaral. He did not perform miracle yet or accomplish his mission. But the Father said, "This is my beloved Son." Doon po nag-uugat ang prinsipyong ating pong pinag-usapan. At pinapaalala po sa atin itong foundational truth that our identity comes before our achievement. Nawa po sa ating mga anak ay dito po nagsisimula. Hindi po sa kanila achievement, kundi sino po sila sa atin. At ang meaning behind that name ay atin pong talaga namang ipinagkakaloob sa kanila. It gives them a secure sense of identity kapag ganito po ang nangyari. Kaya ang ating po pagmamahal sa kanila, my love for them is not dependent on their performance, never. And because we love them, we will help them become the person God created them to be. Kaya nga po, mula po sa pagiging beloved, mahal na lubos, kinalulugdan na lubos, is na doon po yung sumusunod po doon. It will lead to their identity sa kanila po pagkakilala. Mula po sa identity, it leads to purpose. And from purpose, it leads to mission. Kung minsan nagsisimula tayo doon sa mission eh, hindi natin naintindihan na nagsisimula pala yon doon sa ating pagtanaw, sa pagtingin sa kanila that they are beloved son, no, not based on whatever they have achieved already in life. Sa panghuli na lamang po bilang reflection, what do my children hear from me? Mga kaibigan, mga tagapakinig, ano ba ang mga naririnig ng ating mga anak mula sa atin? Ano bang malimit natin na isasabi sa kanila? Marahil napakaganda ang paalala ito. Not only through my words, but through my presence that tells them, you are indeed my beloved. Nais ko po mag-ukol na isang maikling panalangin sa atin po pagkatapos. Ama, dakilang Diyos, Ama, turuan mo akong mahalin ang aking mga anak sa paraang nagbibigay sa kanila ng pagkakilalan, kapanatagan, karunungan at layunin sa buhay. Tulungan mo akong kilalanin at tanggapin kung sino sila habang ginagabayan ko sila tungo kung sino ang nais mong maging sila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito po ang Paring Allison. Maraming po salamat sa pagsama niyo po sa amin. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po.
1: Pare, parenting and relationship enhancements.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMRAM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po natin pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Bakit ang Kristiyano kailangan na i-please ang Panginoong Hesukristo? Hindi dahil sa gusto lang natin i-avoid yung punishment kung tayo nakakagawa ng kasalanan o hindi natin nasusunod yung mga gusto ng Panginoong Diyos sa atin. So ang Christian kailangan mamili between doon sa kanyang old lifestyle at yung ano siya ngayon kay Kristo Jesus. So sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, "Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing." So, kailangan talaga natin ipamuhay na yung mga bagong pagkatao natin kay Kristo. Una-una, in making our decision, we must use our reason. So, yung ibig sabihin nito, parang sinasabi ni Apostle Pablo in Philippians chapter 3, verse 13. "Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it." Ang ibig sabihin nito, ta-translate natin yung ginamit ni Apostle Pablo, ibig sabihin, let the mind dwell. Pinaka-adequate ito na mangyayari sa bilang Kristiyano, nagagamitin natin ang ating isip para magkaroon tayo ng right conclusion sa mga bagay na gusto natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. And also, yung motives ng ating puso must also be pure. So yung element ng Christian conducts na sinabi doon sa Philippians chapter 4 verse 8, yung whatsoever things, referring ito sa mga qualities listed doon sa Philippians 4:8. So, yung motivation natin na gagawin natin ng mga bagay doon na nakalista sa Philippians 4:8, dapat po ay puro dalisay, walang bahid ng yung sinasabi natin ngayon, fake. So, Christian behavior naman kasi, hindi naman kasi automatic na yung result ng ating salvation ay magiging mabuti na tayong tao. Ito po ay natututunan in a conscious practice and imitation, at saka yung by conforming to His words. So, natututunan natin ang mga bagay bilang mga Kristiyano, yung old habits natin, hindi na natin ginagawa nung nagsimula na tayong gawin natin yung mga bagay na patungkol sa pagiging Kristiyano na natin. So, dapat po, hindi tayo maging katulad doon sa mga taga-Pilipay. Kaya po, isinulat itong Philippians chapter 4 verse 8 sa kanila, Kasi daw yung mga Philippians Christian ay meron silang environment na hidden. Anong ibig sabihin ng hidden? Old passion, relating sa mga tao na yung nations na walang practice ng Christianity, ng Judaism, or Islam, or anything na hindi sa kanilang religion. So, ibig sabihin, they are pagan. So, yung kanilang pamumuhay ay napakaraming pagkakamali at yung kanilang mga motivation ay hindi para i-please ang Panginoon Diyos. Most of those who live in Philippi practice yung way of life na unacceptable para sa mga Christian. So, dapat po yung ating mga natututunan, the word learn here is repairing na hindi lang tayo tinuruan, but more importantly, dapat natutunan natin yung mga bagay na yun. And also, hindi lang learn, hindi lang receive, but you accepted it. Sabi sa 1 Corinthians 15:1 and 3, and also Galatians 1:9. So, ang mga Philippians, sinasabi na po sa Pablo sa kanila, gawin nyo na itong bahagi ng inyong mga buhay. So, sabi nila, hindi lang learn, receive, and heard, but also, nakita nyo sa akin ito, sabi niya Apostle Pablo. Pinractice ko ito, nag-set ako ng example, hindi lang ako nag-preach, nagturo sa inyo, pero pinractice ko ito. Kaya yung natutunan nyo sa akin, napakinggan nyo sa akin, at nakita nyo rin sa akin, ay gawin nyo ang mga bagay na ito. So those things, ibig sabihin, do. Ang sabi niya, gawin ninyo ito, yung mga bagay na nakalista sa verse 8. So, using the expression na ang action ay continue or not yet completed. Kasi nga, nagpapatuloy pa rin tayo sa pagiging Kristiyano at namumuhay bilang anak ng Diyos. Kaya po sabi ni Apostle Pablo muli, Philippians 1:21, "For to me, to live is Christ and to die is gain." Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: You have no right to tell others how to live, learn, and love. Yan ang bahagi ng nabasa kong post sa Facebook kabakailan. Ito ang kabuuan ng naturang post. Dear Christians, if you oppose birth control, don't use it. If you don't believe in evolution, don't study it. If you don't like abortion, don't have one. If you don't want to marry someone of the same sex, don't. You have no right to tell others how to live, learn, and love. Sa unang basa, parang tama ang kanyang sinasabi. Kumbaga, mind your own business. Subalit kung pag-iisipan nating mabuti, lumalabas na self-defeating ang post na ito o sinasalungat nito ang sarili nitong pahayag. Ayon nga sa Proverbs chapter 18, verse 17, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, ang unang pahayag ay inaakalang tama hanggat hindi naririnig tanong ng kabila. Sa una, aakalain na tama ang post na ito. Subalit kung susuriin, mali talaga ang ipinapahayag nito. Tayong mga Kristiyan ay pinagsasabihan na wala tayong karapatan na pagsabihan ang iba. Subalit, lalabas na kasama din dapat sila sa walang karapatan na pagsabihan ang iba. If I have no right to tell others how to live, learn, or love, that means they don't have the right to do that to us also. Alam mo naman na tayong mga mananampalataya sa Diyos ay walang karapatan na pagsabihan sila, subalit sila ay may karapatan na pagsabihan tayo. Kung wala tayong karapatan na pagsabihan sila, wala din silang karapatan na pagsabihan tayo. Hindi naman po pwede na maari nilang gawin ang ipinagbabawal nila na gawin natin. That would be hypocritical. Para maging makatarungan, dapat walang karapatan ng lahat na pagsabihan ng iba. Ngunit, ginagawa nila mismo ang ipinagbabawal nilang gawin natin. Ang sabi sa post, "You have no right to tell others how to live, learn, and love." Ngunit, sinabi din sa post na, "If you don't believe in evolution, don't study it." Akala ko ba, no one has the right to tell others how to learn? Eh bakit pinagsasabihan nyo kami na huwag pag-aralan ang evolution? Why are you telling us how to learn? Muli, ang ipinaglalaban ng post ay, "You have no right to tell others how to live, learn, and love." Ngunit, ang sabi din sa post, "If you don't want to marry someone of the same sex, don't." Akala ko ba, no one has the right to tell others how to love? Why are you then telling us how to love? Kaya nga, sinasabi natin na sinasalungat ng post na iyon ang kanyang sarili. That post is self-defeating o self-contradictory. Ayon kay Greg Kukol sa kanyang aklat na Tactics, "When statements fail to meet their own criteria of validity, they are self-refuting. Even when they seem true at first glance, and many do, they still prove themselves false. They express contradictory concepts. They refute themselves. That's why they are called self-refuting." Wala itong pagkakaiba sa pagsasabi na never say never. But you just said never. Katulad din ito ng pagsasabi ng isang tao na, "I can't speak a word in English." Eh, isang buong sentence nga ng English ang kanyang sinumbit. Ganyan ang ating ibig sabihin kapag tinatawag natin na self-defeating ang isang pahayag. Kaya nga ang babala ng Matthew chapter 7 verse 2, "Hahatulang kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba." Sa ating naging kasagutan sa naturang Facebook post, sinukat lang natin ito ayon sa panukat na ginagamit nila sa atin. At sa ating pagsukat, kinulang sila. Balikan natin yung sinabi sa post na, "If you don't like abortion, don't have one." Ipinakita na natin na self-contradictory ito, sapagkat sinabi din nito na, "You have no right to tell others how to live, learn, and love." Maliban pa sa sinalungat ng post na ito, ang kanyang sariling argumento, lumalabas na nililihis lang nito ang usapan. Kasi nga, hindi naman personal na paggamit ang issue dito. Kaya sinasalungat ito ng mga laban sa abortion ay dahil sa paniniwalang masamang epekto ito sa katawan ng nagpapa-abort ng bata sa kanyang sinapupunan. Hindi pakikialam. Hindi pakikialam sa buhay ng may buhay ang issue dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagmamalasakit at pagtatanggol sa buhay. Ngunit, maaaring sabihin nila na katawan naman ng mga gustong magpa-abort ang apektado at hindi naman daw apektado ang mga ayaw sa abortion. May karapatan daw sila na gawin sa kanilang katawan ang gusto nilang gawin. At wala daw pakialam ang sino man sa gusto nila. Subalit, apektado pa rin kahit na ang kumukontra sa abortion. Bakit? Sapagkat kapag may nagpa-abort na isinusugod sa public hospital dahil sa nagkakomplikasyon, buwis din natin ang gagamitin. Kasama din sa pagkukunan ang ating kontribusyon sa PhilHealth. Hindi naman natin sinasabing huwag silang gamutin. Makatao lang na sila'y gamutin kahit hindi tayo sang-ayon sa abortion. Subalit, hindi nila pwedeng ikatwiran na hindi tayo apektado ng kanilang desisyon na magpa-abort. Apektado tayong lahat. Kaya nga, ingat tayo sa mga maling pangangatwiran. Doon lang tayo sa tamang mga katwiran. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than a double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Romans chapter 12, verse 2. At huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay Rethink How You Think. Rethink How You Think. May tanong po ako sa inyo, mga kapatid. May mga bagay po ba sa buhay ninyo na gusto ninyong baguhin? Pero kahit anong gawin ninyo, parang paulit-ulit pa rin? Paulit-ulit na problema, paulit-ulit na desisyon, paulit-ulit na pagkakamali, paulit-ulit na reaction, paulit-ulit na kasalanan, at minsan sinasabi na po natin, bakit kaya ganito ako? Bakit hindi ako makapagbago? Bakit lagi na lang akong ganito mag-isip? Minsan ang problema po natin ay hindi dahil wala tayong gustong pagbabago. Ang problema ay maaaring pareho pa rin ang paraan natin ng ating pag-iisip. Gusto natin ng bagong buhay, pero luma pa rin ang mindset. Gusto natin ng bagong resulta, pero pareho pa rin ang perspective. Gusto natin ng bagong direction, pero ginagamit pa rin natin ang lumang paraan ng ating pag-iisip. Kaya nga po ngayong ating pagbubulay-bulay, gusto kong hamunin ang bawat isa po sa atin. Rethink how you think. Mag-isip kang muli tungkol sa paraan ng iyong pag-iisip. Because sometimes, the greatest battle is not happening around you. It is happening inside your mind. Kaya nga po, rethink how you think. Tingnan po natin yung tatlong mahalagang bagay na may kinalaman po dito sa ating pagbubulay. Una po, rethink your thoughts. Okay po? Rethink your thoughts. Sabi nga po doon sa Romans chapter 12 verse 2, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Alam niyo po, hindi lahat ng pumapasok sa isip po natin ay dapat po nating paniwalaan. Alam niyo po, yung salitang ginamit dito para sa pagbabago ay may idea po ng transformation. Hindi lamang po simpleng pagbabago ng opinion, hindi lamang po pagbabago ng mood, ito ay pagbabago mula sa loob na nagre-resulta sa iba't ibang paraan ng pamumuhay. At ito po ay nagsisimula sa ating isipan. Bakit po? Because what you repeatedly think about will eventually influence how you live. Halimbawa po, kung palagi niyong iniisip, wala talaga akong kwente. Eh talagang unti-unti po kayong mamumuhay na parang wala po kayong halaga. Pero kung palaging ang iniisip po natin ay gagamitin ako ni Lord para maging channel of blessing, ganun po yung magiging influence po niya sa buhay po natin. O halimbawa naman, ang lagi mong iniisip, hindi ako kagamit-gamit sa Lord. Eh unti-unti po talaga, titigil na kayo sa paglilingkod. Kung palagi po natin iniisip, wala nang mangyayari sa buhay ko, talagang unti-unti po mawawalan ng pag-asa ang ating buhay. Kung palagi lang po natin iniisip, hindi na ako mapapatawa ng Diyos, unti-unti ka na talagang lalayo sa Panginoon. Kaya kailangan po natin itanong, totoo ba talaga ang iniisip ko? No, maganda po maging tanong po natin yan, mga kapatid. Totoo ba talaga ang iniisip ko? Yan, okay po? So, because not every thought deserves your agreement. May mga thoughts na kailangan natin i-question. May mga thoughts minsan na kailangan din natin i-reject. May mga thoughts na kailangan po natin palitan ng katotohanan, syempre po, ng salita ng Diyos. Halimbawa po, nakatanggap kayo ng isang text message or private message, at ang nakalagay po dun sa text o sa PM sa inyo, may sasabihin ako sa iyo. Ano po agad ang pumapasok sa isip niyo? Di ba? Maray lang naisip mo, kaya yun ako, baka may problema. Ano ba, may nagawa ba akong mali? Tapos ilang minuto kang mag-iisip. Wala pa namang sinasabi. Pero sa isip mo, gumawa ka na ng buong teleserye. Di ba? Ganun po minsan ang mga isip po natin. One small event happens, then our mind creates a whole story. May hindi bumati sa inyo. Ano po ang niisip nyo? Galit siguro sa akin. Halimbawa, kayo naman ang nag-message, hindi kayo nireplyan. Ano po ang iisipin natin? Ayaw na siguro niya sa akin. Halimbawa, hindi ka na isama sa isang activity. Iisipin niyo na po agad, hindi ata ako importante sa kanila. No? Pero tanong, may evidence ba? O baka naman assumption lang? Kaya po kailangan po nating matutunang sabihin, hindi pwera't pumasok sa isip ko, totoo na. Alam niyo po, ang ganda ng sinabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. At bihagin ang bawat isipan upang maging masunurin kay Kristo. Pansinin po ninyo yung pangungusap, no? Bihagin ang bawat isipan. Hindi po sinabing sundin ang bawat isipan. Ang sabi po ay bihagin. Ibig sabihin po, kailangan natin matutunang kontrolin ang ating mga thoughts instead of allowing our thoughts to control us. Ulitin ko po yun. Kailangan po nating matutuhang kontrolin ang ating thoughts instead of allowing our thoughts to control us. Kaya kapag may thoughts na nagsasabi hindi mo kaya, sabihin mo agad, sinabi ng Diyos, kaya ko sa pamamagitan ni Kristo. Bible verse yun, favorite po natin yun. So kapag sinasabi ng isip mo, wala ng pag-asa, sabihin mo agad, ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Kapag sinasabi ng isip mo, hindi ako mahal ng Diyos, sabihin mo agad, pinatunayan na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa akin. Mga kapatid, rethink your thoughts. Number two, rethink your perspective. Napakahalaga po na ito because perspective determines interpretation. Ulitin ko po, perspective determines interpretation. Parehong problema, parehong sitwasyon, pero magkaibang perspective. At dahil magkaibang perspective, ano po ang mangyayari? Siyempre po, magkaiba rin ang response. Example po natin, ito si David and Goliath. Ano po, alam natin yung story na ito. Nakita ng Israel, itong si Goliath, ang sabi nila, napakalaki na ang tao, hindi natin siya kayang talunin. Pero nang makita siya ni David, ano po ang perspective ni David? Sino ang Pilistina ito na umahamon sa mga hukbo ng buhay na Diyos? Parehong gulayat, parehong battlefield, parehong problema, pero magkaiba ang perspective. Israel saw the size of the giant, David saw the greatness of God. Napakalaking lesson po nito. Sometimes the problem is not that your problem is too big. Maybe your vision of God has become too small. Kapag mas nakatingin po tayo sa problema kaysa sa Diyos, magiging napakalaki ng problema. Pero kapag mas nakatingin ka sa Diyos kaysa sa problema, makikita mo, hey, I have a bigger God, no? Malaki man ang problema, pero mas malaki ang ating Diyos. Alam niyo po, ito pong mga ganitong example ay nagpapaalala po sa atin na napakahalaga po ng perspective. Maybe you're saying, kuya pastor, ang hirap ng buhay ko. Oo, hindi ko naman sasabihin na hindi mahirap. Ako din naman, tayo din naman, lahat tayo, nararamdaman natin yung hirap, no? Pero rethink your perspective. Instead of, why is this happening to me? Instead of that question, ask, Lord, what are you teaching me through this? Instead of, bakit ako? Eh, mas maganda po siguro ang tanong natin, paano mo po ako gagamitin, Lord, sa ganitong sitwasyon, no? Instead of sabihin natin, eto na ang katapusan. Sabihin po natin, ano kaya ang gagawin na bago ng Diyos sa buhay ko? So nakita niyo po yung kahalagahan ng perspective, no? Alam niyo po yung pagkakaroon ng maayos sa perspective, hindi lang po ibig sabihin na to, magiging positive thinker lang po tayo. Hindi po ganun, no? Ang ibig sabihin po na to is biblical thinking. Hindi natin dinideny ang problema, pero we see the problem through the truth of God's word. Yung lens ng Panginoon, no? Dito sa mga challenges na ito. Okay? So, rethink your thoughts, rethink your perspective, and number three, rethink your response. Sabi nga po sa Romans chapter 12, verse 2, di ba? Hindi po natapos doon. I mean, hindi po natapos doon sa renew your mind, no? Ang sabi po doon sa may bandang huli, upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. In other words, change thinking should produce changed living. Kung nagbago ang isip, pero hindi nagbago ang buhay, may kulang. Because what we believe eventually influences what we do. Di ba? So think about this. Kapag may nagsalita ng masama tungkol po sa inyo, ang sasabihin ng ating old self, old thinking, gagandihan mo siya. Pero kapag renewed na po ang ating isipan, ang sasabihin po natin, paano kaya ako tutugon na parang ang Panginoon? Di ba? Kapag may nagkasala po sa atin, sasabihin ng old thinking natin, hindi ko siya mapapatawad. Pero kapag na-renewed na po ang ating isipan, ano po ang sasabihin natin? Ano po ang isipin natin? Dahil ako'y pinatawad ni Jesus, matututo rin akong magpatawad. Hindi ba napakalaking bagay at napakalaking pagpapala kapag ka po nirethink din po natin ang ating response. Kaya po mga kapatid, kamusta na po kayo? Nawa, na ito pong mensahe na ito ay makapagpaalala po sa atin na muli po nating isipin kung paano tayo mag-isip. At dapat ang ating isipan ay pailalim po natin sa ating Diyos na mga pangyarihan. Muli ito po ang inyong kuya, Pastor Brian Chester Cruz, na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yun na madalas bitiwan ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna. Yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay. Napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yun sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginawa.

0: Ramon. Ano pa kayong pagsubok ang susunod na darating sa atin?
1: Ay naku, Ella. Sa tanong mong yan, parang gusto mo nang sumuko. Kapag nakikita kita, lalo lang ako nahihirapan.
0: Ramon, kaya ko pang tiisin ang lahat. Alam kong nalalaman ng Diyos ang lagay natin.
1: Kahit anong pagsubok pa ang danasin natin, huwag tayong bibitiw sa Diyos. May katapusan din ang lahat ng ito.
0: Totoo yun, Ramon. Sino nakakaalam ng bukas? Baka bukas, maraming pagpapala naman ang ibibigay sa atin ng Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naipabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

makakulturan nga nagkapadaan sa pagpamati sa sininga programa Heart and Mind Matters. Sini naman si Pastor Jack ang inyong abyan. Kaga salamat naman sa atong ng Ginoo nga nakatibawas kita labinigid sa mga kabudlay, kapinot, kasakit ng mga gaitabo. Kaga sa sini bisan pa sa ekonomiya nato nagalabot na sa 103 ang gatong no lang diesel. Kaga hindi ni mahapos, nagasalaka ng tanan-tanan, mga dilata, mga kadamo lang. So, hindi ka na kaga kinsindi actually. Ti ang pakato pakari sa Bacolod, kaga Iloilo, mga nagmahal naman ng mga pliti. Sa una, I can still remember before the pandemic times, 300 na both ways na pakato pakari na. Subong iya, almost 700 na ang pliti. Isa pala na yaka lakat. But again, if God has sustained us all through the years, ti mo na yapon na. Ang Ginoo yapon na mag-sustain nila sa aton. Kaya hindi lang tama lingkang, hindi lang tama tublag, kaya hindi lang tama mag-panic tungod nga ang Ginoo is still in control. Utod, abyan, he is still in control and we can still declare that God is good. And among nagani nga may ara kita nga Heart and Mind Matters, aguto nga makafocus kita iya on how we can make our heart and our mind stronger physically and most of all spiritually. Kaga ang ini nga programa, nakugin ang aton nga kabalaslan na gin sa aton nga mga ministry partners, si Ray and Betty Moreno, si Ma'am John Ruth Alonte, Ma'am Amy Hunsay, si Mami Ruth Ganaban Vargas. Kaga sa mga tagpalamati, no? Si Iay Puray, kaga si Noraline, subuman si Catherine Su, kaga yung iyang bana. We are always grateful na binigid sa mga feedback sa hinahatag ninyo. Kag tungod sina, we were hoping that we can make this a better program, no, sa kada Sabado. Agutong madamo man ang matandog. Kag kung nagkatandog ka mo, kung sa Facebook ka mo, then kindly share, no, sa ibang mga katauhan. Pero sa mga kautura naton sa Negros, kag bahin sa Iloilo, kag Antique, kag Subuman nga dira sa, ay isa na lang galing Negros, no? Sa bahin sa dira sa may Cebu, kag sa Puntaman sa Palawan, kamusta ka mo mga utod? Ang ini yung mga tinion nga ginagyan natong Subong, kung kaysa makambali kita, nga ay, manugabot na gid si Jesus Cristo. And that's why nga ti mo na makabangon kita, kung natumba kita, makapapag-on kita sa atong mga tikipusuon, believing and trusting nga ang Ginoo is all that we have, no? And as we begin, actually ang atong pagpumalandong Subong, ano ang himuon nimo kung arak na sa crisis o kung crisis, no? Ano ang inyong dapat ngayon mo on? Aguto nga mga tubang nyo kung ano man ang mga krisis, financial, physical, relational, inablang ilinaway ka mo, o may ara ka mga kaaway, kaga most of all man, ang spiritual. No? Kung matcheck mo daw spiritually bankrupt ka na, hindi ka na ka-function well, though hindi ka na ganyan ka pangamuyo, hindi ka na makasimba, ano ang dapat na naton nga himukon. Pero, mamati kita na sa aton nga paboritong choir, ang Baptist Center Church Choir nga nagakanta, He's always been faithful. Nangin matutom gid siya, kag mangin matutom siya, even sa aton nga palaboton.

Kamunaw to, no? He's always been faithful. Kag makasali kita nga, mangin faithful gid siya gyapon sa aton nga mga kabuhi. Sa aton nga ginhambal kina nga sa pagpamalandong, ang nagkakatabo bala labi ng isang crisis na gapangin kita. Ang iba niya, tiya mga abla, nagpalibog, worry. Kag may ginhambal din nga, why pray when you can worry? Why worry when you can pray? Ito, ginabalis ka na nila. Yeah. Ito na namian, parang ganyan sila yung magbihapin na libog. Yan, yeah, no? Hindi lang napag-itog yan sa Ginoo. Kundi, ginahambal lang, let's just simply bring everything to the Lord, no? Kung ano mga problema, kay, ti ang Ginoo man na niya makabulig sa aton. Anong imuha naton kung arang kita sa crisis? Kag ang isa gidi nga dapat naton nga panundumon nga i-allow ninyo ang Ginoo nga makahambal kamo. Sa ginatudlo ni Dr. Johnny Cumban, ang ako nga systematic theology professor sa nasa College of Theology sa CPO, ang Ginoo yan nagauna. Gauna nga pag-reveal sa iya nga kaugalingon. Bisikan ano pat na kapangamuyo naton, kung ang Ginoo yan hindi mapakita, hindi tigil siya makita. Amo na gani nga, kung nag-abot ang mga crisis ngayon eh, dapat hulat kita sa Ginoo kag magbasa kita sa Biblia. Sa Daniel chapter 9 verses 1 and 2, nagasaling, in the first year of Darius son of Xerxes, no? Amide by descent, who was made ruler over the Babylonian kingdom, in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the scriptures according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet that the desolation of Jerusalem would last 70 years. Kung isipo natin ini, ang timeline nga ini, it was 539 years before Christ. Okay? Amoy ni ang sakay Darius pamadaan eh. Kag ang Babylon, no? Bag-ulang dyan ang dagdag sa Medo ng mga Persians. Kag si Daniel daw, mga 83 to 84 years old na, gindala siya actually sa Babylon, ha? Sang 1605, he was only 15 years old. Kag, imaginable, he has been in exile for 66 years. Sino si Darius, no? Kaya madamo nga mga scholars na nagahambal nga amo ni siya mismo ang made ruler, no? Meaning, Cyrus the Great, ginbutan siya dira, a Median king. Pero sa kay Daniel naman niya, he lived through three empires. Si Nebuchadnezzar, si Belshazzar, kag si Darius, no? Kag hindi nakalapatay na itong iban, pero siya ay naka-outlast sa tanan-tanan. Now, anong ginahambal diri nga ginabasa ni Daniel? They actually, he understood from the scriptures, the scrolls at that particular time. Kag ginagabasa sa sang Jeremiah, sa sininga duwaka prophecies na nakita, ang sa first, Jeremiah 25, nga ang bugos nga pungsod will become a desolate wasteland. Kag ang ini nga mga nasyon na maserbi sa king sa Babylon 70 years. Oh, amak mo na nga prophecy. Ang katua, nga when 70 years are completed for Babylon, sila nga makadose nyo kag padayunon ko ang ako nga promisa nga dalon ta kamo balik sa inyo nga lugar. Si Daniel, siguro nag-isip-isip man siya, kung 605 ang iyang first deportation, ang laban-laban is 70 years, equals 535 BC. Doon ang subtract kita, kitig kapatong kita sa tinion niya ni Kristo yan. And it's almost time. So, kung makita natin ninyo, ang pagpamalando ni Daniel is nakita niya ang vision, kay nagatuon siya sa Biblia, why siya nag-ulat sa bagong damgo kag ginaabrihan niya ang libro ni Jeremiah. Ang nga si Sinta Anyosman,
si tinta kesalah ko yung umpisa mo, si sinta na, si tinta. This is the background of the judgment. Well, tungod nga, it's a fulfillment of Sabbath, rest for the land. Pagbawahi na eh. Biskan ng mga duta, yan ay enjoy ni sila sa Sabbath rest. Kag tungod nga, desolation, it rested until nga ang 70 years makomplete. Gina-ignore sa Israel ang Sabbath year for 490 years. Every seventh year, di mo na dapat ginapapahuway na. Tituhod nga 70 Sabbath years ginkawat nila, tiyari, ginakulikta na sa Ginoo ang ginautang. And ang isa po gitiya, there was judgment for idolatry and unfaithfulness. Ano na tabo iya sa tigipusoko niya ni Daniel? Tigula na siya, pero successful. Actually, makaritire ng isa sa Persia. Pero sa pagkabata, pagkabaluya, pagkabasa iya sa Jeremiah, why siya nagkapanumdum? Good, we go home soon. Kapanumdum siya yan. Sige, ay, nagpakasala kita nga. Nga, amo na ang rason kung ali kita diri. Why siya nag-organize ang return trip? Actually, nagkwasa siya. Ang ginaulay ang kostumbre sa muna sa mga diyo. Iya nga, nag-sackcloth, no? And ashes. Kag ginpapamuyuhan niya ang ining prayer of confession sa bugos ng nasyon. Kay naintindihan niya, gid, nga ang ining prophecy does not cancel prayer, pero actually ang prophecy ya muna yan nagagatong iya sa mga pagpangamuyo. Kag ang Ginoo nagpromisa sa pag-return, ginapangamuyoan pa na ni Daniel that God is sovereign, but Daniel takes responsibility to repent. So amuna ipirmi ang pattern, no? Ang pulong, ang pag-insindi, ang pagpangamuyo, kagang action. Diba ito, kung importante gini eh. Sa atong lang ang kabuhay, kung ara kita sa crisis, ang pulong, ang pag-insindi, ang pangamuyo, kagang action. And the connection to today, iya, nga may araman nga expression according niya sa pulong sa Ginoo, ang expiration days ng disiplina, no? 70 years of judgment will end ti amuna because God's promise is true. Kaya bisan pa mga propita sa Biblia iya, no, si Daniel had visions, pero sa gihapon nagapangita sa gihapon sa scriptures. So it's very important that when you are in a crisis, actually utod, basa ka Biblia. Kag ang Biblia ya magahatag sa imo sa basanagan sa kung anuman ang nagakatabo kag matabo sa kabuhi ninyo. Dua man ang kabutan gid eh, no, ang timing sa Ginoo kag ang continued nato nga praying, and if you do not do that, laban-laban gid ya madula kag gid indi kag gid ya makakita sang imo nga dapat nga tanawon. Ang ikadua, when you are in a crisis, you focus your attention to God, no? Sa Daniel ginambalay kita sa niya, I turned my face to the Lord, seeking Him. Ang isa, of course, ka mga problema agit na nagkakatabo, labi na agit sa mga relasyon, yun ablang nag-istoryane ka mo sa bana mo, kung sa asawa mo. Pero why kinagatan ako sa mata sa imong bana, kung sa imong asawa? Probably, ato yan, na-distract ato yan sa mga lalaki ka, na-distract ato yan sa mga kapobong na babae. So, ako nalasigi ka lang na-text, ako sigi ka lang na-tanaw sa cellphone mo, nalasigi ka lang na-tanaw sa AI, yung mga drama. Uy, hala, daw malingaw ko manabla. No? Galing ito, isa lang ilang theme eh. Why na balaan ba o bilyonaryo gali? Tingin na simo-simo lang. Pero daw ka sa jam, ano? Pero, ang iniblaya, nga ginatubang niya ang Ginoo. Oh, turn my face. Sa isa pagigit ka passage, I gave my attention. Was ringon ini full attention niya sa Ginoo. Hindi lang sila nga daw kadamo sa mga distraction na managaling nga kung magsimba ka mo,
dapat huwag isang cellphone sa tubangan ni mo, kung sa kilid ni mo, huwag isang distraction. Tingnan mo na, we give attention, kaya namihan kita mga ginesurya natin, nga naghahatag kita sa full attention, naguto nga, makita nila nga nagpamati kita. Ikatatlo, nga we express our desires with our emotion niya. Sa mga dinalan nga ginbasa naton, I began pleading, bao nagapakiluoy earnestly sa kamaturan, no, ginula kong ako nga tigipusoon, I brought my soul to God. Tiyan mo na sa Jeremiah ginambal dagani nga, then my people will join together in tears to seek the Lord, and they will ask the way to Jerusalem, and they will start back home again. Wow, my dear friends, amo ginibala mo, no? Nang gaybe ka sa tubangan sa Ginoo, ginaula mo ang tanan-tanan ng expression na balahalin sa alibutod sa akon nga kasing-kasing. And of course, ang inang gina-plead ikaw, ang gina-plead, oh, nagapanghakroy kayhan, o kung gurahab ka sa paghibi. Ang isa pag nga nakita nato sa kay Daniel, amo nga gina-demonstrate kita ang iyang pagkaseryos. They started fasting, gawag pati ka mo utod sa puasa. Ako yung nagkapati, kuya, kag sa mga life-changing ang mga decisions nga nahimo na akon. Ang pagpakasal, bawal na puasa man ko, akin ang pangamuyo, ang bisan pa mga simple nga mga makakasang bagong o kunsang visa bala pa US ba o grabe man itong mapuasa na ako nga sabton sa Ginoong pangabay ko tingin yan sa batkid ang pagbaton ko sa iglesia nga ginobrahan ko subong all of this ginpaagi ko gin sa pagpuasa kagagin sa batkid sa natin nga Ginoo. Ang ikalima, which I always say this, nga sa una pala na dapat sa namatan na Ginoo sa iyang gugma, kag-i-claim natin ang iyang mga saad. No? Ang iyang mga saad. Sa Daniel chapter 9, verse 4, then I said, Lord, you are a great and awesome God. No? Gindayo, yung ng Ginoo. Great, awesome. You always fulfill your promises of constant love to those who love you and keep your commands. Tiyan mo na. Tibiskan na nag-rebel kita siya, no? Sa Daniel 9 verse 9, we are rebelling against God, pero we can find that He is merciful and forgiving. Kag ang ikanom that i-confess natin ang ato ng mga sala. No? We have sinned and done wrong. We have rebelled against you and ignored your commands. Pag-grabe, no? Rebel, ignored, rejected your laws. We refuse to listen. Kadaan mo ito ng mga sala ito. And because of that, ti amo na ginpaklaot ang ato ng pungsod. So, in other words, sa ato niya, no, let's try to remember this ang promisa ng Ginoo sa 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. So again, utod, no? Bukod silang galing sa tinuon nato na. Let's again continue to resolve nga let us look up to God always when we are in a crisis. Kag ang ginuobla nagasubata sa aton nga malabutan, kag siya ang nagapadayo. Naman na gani nga, there's always the point of grace sa ato ng mga kapoy. Utod ko kabalo kasi ni, no? Upot ikaw kanta sa sini nga matahom nga bahanon.

Kakadiri na kita nagtakop, mga utod. Wow. Classic lang, no? Pero again, we're grateful for this opportunity to bring the Word of God sa inyo. Kagkabay pa nga mga kaangi kita sa kay Daniel, kung nag-abot ang ining mga problema kagang mga crisis sa ato ng kabuhi. God bless you and may you have strength for tomorrow by having the rest that you need. Kagkabay pa nga matinalagunman ang pagsimba natin sa pasto.

Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito narinig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang

0: Tapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Nagatam yaw kita sing mayong agagid sa ato mga kauturan, mga kabiyanan, na sa diin nagapakigupod sa ato sa sining morning prayer Sunday edition. Laga salamat kita sa Diyos, sining bagong adlaw, bagong kabuhi, bagong kaigayunan, nga makainap na naman kita dere sa aton pagpamalandong kagpag pangamuyo. Sa gihapon, good morning sa kay Tatay Roberto Makasilig, dira sa Punta Pader, Mansilingan. Kay Manuy Flaviano Gonzalez, prayers for you and for the family. Sa family Moreno, mga nag-atipan gin sa imo. God bless, no? Sa aton mga kaabyanan, sa Patrick Clay, kauturan, kag mga ginasinda na aton, sining aton, morning prayer. Kabay pa ang Diyos padayon nga mag bubo sa iya pag pakamayo. Ang aton pagpamalandong sa sining ation, diri kita sa Romans chapter 12, verses 4 and 5, nga nagasiling, basahon ko, no, sa ESV version, "For as in one body, we have many members, and the members do not all have the same functions. So we do many are one body in Christ, and individually members one of another." Amo ang Romans chapter 12, verses 4 and 5. Now, ang aton nga makit andri mo utod si Ginoo, no? Sa aton pagpamalandong, ang Romans 12, verses 4 and 5, nagatudlo ini sa aton nga ang Kristohanon may nagkalain-lain nga mga hiyas or abilidad agod makaalagad, makafunction, no? Sa lawas nga mo ang simbahan. So we are given different gifts and functions, but we should be united in the body of Christ. Amo ina, no? Matahom ining mensahe para sa simbahan. Now, una, kung aton si Padre Siparo, no? Kung i-break down naton ang verse, kagtagaan sang ginatawag kahulugan, agud maintindihan naton ini kag ma-applicar sa aton kabuhi. Ang una nga makita naton, hambal ni Apostle Paul siling niya, "Just as we have many members in one body." So, nagagamit si Pablo sang human body as an illustration. Ang lawas may madamo nga bahin, mata, kamot, tiil, dalungan. Kag kada isa may iya nga function. Wala sang part nga dapat wala sang function, no? Sa lawas kundi may ara gid. Now, buot silingon sinimo utod sa Ginoo nga ang simbahan nga ginaluntaran naton kag sa diin kita nabilong, no? Is made up of many believers with different abilities, personalities, and responsibilities. Okay? So, ang simbahan napunan sang nagkalain-lain nga mga personalidad kag responsibilidad kag abilidad nga ginhatag sang Ginoo. Now, padayon, the members do not all have the same functions. Amo na nakita nato, no? We have many members in one body, and each member do not have the same functions. There is a specific function. Every believer has a different role. Some may teach, others will encourage. Those who are called to lead will lead and serve. Also, may ara sing manughatag, may ara sing naga-organize or naga-care para sa iban. Ang buot silingon sini mo utod sa Ginoo nga we should not expect everyone to serve in the same way. No? Differences in gifts are part of God's design. So ang pagkanalain, gifted naton, ang pag-iba-iba sang aton mga hiyas sang ginhatag sang Ginoo, disenyo sang Ginoo para ang simbahan maging healthy, magibabakod kag mangin progressive. Amo ni makita naton, members do not have all the same functions. Many members, different functions. Ano pa? So, we should not expect everyone to serve in the same way. Kaya mo inang disenyo sang Diyos. Iba-iba kita sang mahimo. Pero, para gindya sa kaymayaan sang Diyos kag sa pagkalig-on sang simbahan. Now, katatlo nga makita naton, siling niya, though many are one body in Christ. Okay? Bisan ano kita ka damo, kag ano ka naglain-lain, isa lang tagyapon kalawas. Bisan pa, no? Makita tagali, no? Although Christians are many individuals, the relationship with Christ unites them in one spiritual body. Katahom sa disenyo sa Ginoo. Dira ta makitaan ang wisdom, kaalam sa Diyos, kung paano dapat kita maggawi kag mag-isa sa simbahan. Meaning, ang aton pag-isa, ang unity, is not based on having identical gifts or personalities. Our unity is based on belonging to Christ. Kay ara lang man kita sa isa kalawas. Kay ara lang man kita kay Kristo. Himuon ta ang tanan nga madayaw siya kag mahimaya siya. Now, ari pagid, individual members are members of one another. Anong butsilingon? Kada membro, membro sa isa kag-isa. Anong butsilingon sina? Now, this is an important part of the passage. Christians are not merely connected to Christ. No. They are also connected to and responsible for one another. Hindi ka lang kasiling nga, si Kristo lang yung inalagad ko. Si Kristo lang yung akong concern. Why ko yung concern sa ibang dira sa simbahan? Why ko yung labot sa imo? No? Why ko yung labot sa mga kunsin o dira sa simbahan? Kasi si Kristo mo lang inalagad kag ginasimba ko. But silingon mo utod sa Ginoo, ang gift ko, kag ang gift mo, no? Are not primarily for one or personal benefit. God gives gift so that you and I can contribute to the life and growth of the Christian church. Amoy na dapat gali ang makita naton. Though we are many different functions, but one in the body of Christ and belonging to one another. So kung lang tawon naton ang main message sa Romans 12, no, verse 4 and 5, nagtudlo ini sa aton nanungod sa diversity that should lead to cooperation, not competition. Ang masubuo ko kisa kaiti, kisa sa simbahan, may mga competition pa, no? Na hindi dapat. Dapat mag-cooperar na lang para matibong ang himaya kag mahuman ang hilikoton ni Kristo Jesus. So we have different gifts and functions, but we belong to one another because we belong to Christ. So ang pamangkoton naton sa atong kagalingon, ano bala ang mga hiyas, abilidad na ginatag sa Diyos sa akon? Paano ko inigamiton? Paano mo inigamiton para alagaron ng iban? Kag gina-appreciate mo bala ang nagkalain-lain ng mga abilidad kang function sa simbahan sa mga tumuluo? Kag nag-cooperar bala ako? Anong pamangkot sa galing kong tanong? Nag-cooperar bala ako sa iban? Wala ko bala inigina-compare ng akong kagalingon kag nag-compete sa ila. Kay kung isa ho na to, ang mensahe sa Romans 12, ngutod sa Ginoo, verse 4 and 5, different gifts, different functions, but one body and one purpose. And that is serving Christ and one another for the glory of God. So that's the best thought nga makita natin diri. That's the message nga makita natin diri sa Romans 12 verse 4 and 5. Ginoo, nagpasalamat ka, nagadayaw kami sa imo sa mga kamatuoran nga ini kag kabay pa nga sa tagsa ka simbahan, sa din ikaw ginasimba kag ginalagad sa tagsa ka grupo or kongregasyon. Ang imo ngalan kag personal lang gid ang makilala. Pero Lord, ginaserve kag ginaedify namon ang isa kag isa. Padayon kami Lord, ginagapray sa mga fundraising projects kag mga updates. We pray for the life-changing Cebu, ang app 98.7 DYFR-FM. We pray for your provision to be upon DYFR and for guidance on the contractors for the tower retrofitting project, ang 1116 DXAS Community Radio Zamboanga. Praying for abundant provision, Lord, para sa ila nga kinahanglanon ang mga funds para makapurchase ang vehicle nga magamit sa mga Hilikuton. We even pray for the FEBC mobile apps, for the increased listeners, engaging, and more people nga maka-download sang apps ang 702 DZAS, the new J, UP or app 98.7 and 98.7 DZFM. We are so thankful sang anniversary nga naging successful sang FEBC 1233 DYVS diri sa Bacolod, and we continue to pray nga gamiton mo ang mga results kag mangin inspirasyon sa pag-alagad kag padayon nga pag-reach out sa katawhan with the gospel message. We even pray for Zamboanga ang 1116 DXAS. We pray for your guidance and for the unity among organizers, volunteers, partners, and participants, and smooth coordination in every aspect of the celebration sang ilang 50th anniversary celebration. We even pray for UP 98.7 DYFRFM Cebu sa anniversary nila, Ginoo. We pray for your wisdom, strength, and guidance to be upon them. May God also provide for the needs of their celebration. We pray for the domestic stations of FEBC, 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Manila. We pray for guidance, nga ikaw ang magpabilin, kag maghatag sang good health discernment. Lord, we pray for 98.7 DZFE, the Master Stats, Manila, ang 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago, Isabela, ang mga PM radio distributions sa Baknek, Santa Fe, Nueva Vizcaya, September 27 to 2026, kabay pa Ginoo ang resulta sini magapadayon kaga mangin maglaptop again ang replacement and outgoing program suppliers. We pray for 1233 DYVS, the sweet voice of salvation diri sa Bacolod. Salamat sang ila successful anniversary celebration na sa diin Ginoo padayon nga nag-inspire. We pray for the station's program, The Word Between Us, and Lift the Group, that will be effective in connecting with people and reaching the unreached with the gospel. Good health, Lord, and strength sa mga nag-aalagad, sa mga staff. We even pray for the provision for a suitable new studio office. Ang life-changing Cebu, Lord, we pray quick restoration and smooth reconnection of the damaged internet online. We pray even for 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng Tacloban. We pray for wisdom, good health, provisions, and protection, you know, sa staff and volunteers, including sa ilang mga family. Ang 103.3, the new DXGL-FM, Cagayan de Oro, their positive choice. We pray for the restoration of the internet connectivity. We even pray for 1062 DXKI, the friendly voice Coronadal. Kabay pa Ginoo, pakamayuhon mo ining istasyonan samtang padayon nga nag-alagad sa imo. We do not forget, Lord, sa pagpangamuyo parte sa amo nasyon nga naapektuhan sang habagat, thunderstorms. Kada family, buligan mo Ginoo ang ginatubang El Nino between September and December 2026. We pray for those people living Nilkan Laon, Ginoo, kabay pa imo sila proteksyonan. We pray for the Middle East, ang padayon nga peace process, kabay pa matagaan na Ginoo sang tuldok ang ongoing conflict dira sa Middle East na nag-aapekto sa ekonomiya, oil prices, security, food supply, increases ang kabudlayan sang pagpangabuhi sa bugos ng kalibutan. We pray for the protection of the innocent civilians. Sa Malawi, Lord, we pray for the listener clubs nga ara dira nga na-establish sa Malawi. Kabay pa Ginoo ini mangin dako nga galamiton mo sa paghimo samtang nag-distribute sila sang Bible. Lord, we pray for Kazakhstan. We pray for people there sang FEBC video testimonies. Kabay ini maglabot sa mga Muslim area kag magahatag sa ila sang dalan pabalik sa kay Kristo Jesus. Kabay pa ang Kristohanon nga willing mag-share sa ila testimony, proteksyonan mo Ginoo, hindi mo sila pagpabayaan. Sa initan ng Lord, ginatugyan naman sa imo nga may paglaom, nga ikaw magpakamaayo, kag magahimo sa imo kabubuton, maghatag resulta para sa ila. Tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat mo yung agagid, ako gali si Pastor Nick Gomez sa Patas Clay, dira sa Sumbag. Happy Sunday sa aton tanan. Simba kita, alagad kita sa Ginoo, hasta nga magakari siya. God bless.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin, alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
1: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
0: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Ni hindi nga niya pinapansin eh.
1: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala ah.
0: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
1: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

0: Ang kabuhin sang tao ginhatag sang Dios subong nga dulot kag ini isa gid lamang dapat nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Colosone Life Church sa Kabangkalan City kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abiyan sa pagpamati sa sininga programa Only One Life.
1: Maayong aga sa imo abiyan nga padayon nga nagaupod kay nagapamalan sa aton pagpamalandong sa pulong sang Ginoo kada Domingo sing aga. Nagapasalamat kita sa aton mga kuturan nga padayon nga nagapangamuyo sa aton sa Panimalay Tumlos, sa Panimalay Aplaon, sa Panimalay Lusada, Lupis, sa Panimalay sa Colosone New Life Church, kay sa Orong New Life Church, kag sa Asco Ministries, kabay nga masapuan kita gihapon nga nagakalipay sa tunga sa mga nagakalinlain nga mga pagtilaw nga nagaabot sa aton sa pagpangalagad, labi na gid sa aton pagpangalagad sa Ginoo. Kay sa mga kuturan tama sa kabukiran sang Kabangkalan sa Imbico Association nga ang Ginoo gid magapakalayo man sa inyo. Sa mga kuturan tada sa Bula sa Zion Baptist Church, kabay ang Ginoo masapuan gid nga magmatutom kamo sa pagalagad sa iya. Aton pamanandungan sa siningaga, bago naman ini nga topiko, ang aton nga pagpasunod naman sa pagpamanandung about stewardship. Wise and good stewards of God. So, hindi lamang good steward, kundi wise, kag maayo nga tinugyanan sa Diyos. Sa kabersikulo, 1 Peter chapter 4, verse 10, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Siling sa Ilunggo diri, kada isa sa aton ginatagan sang Dios sing abilidad. Gamiton ta ini sa pagalagad sa iban bilang maayo nga mga tinugyanan sining nagkalain-lain nga abilidad nga halin sa Dios. Ang Dios nagsalig sa isa kag isa sa aton sa mga butang nga importante kayo. Ilabinagid ang aton nga mga abilidad or spiritual abilities or spiritual gift nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Ginhatag ini para nga dapat naton halungan hindi lang sa aton nga kaugalingon nga kayuan kundi sa kamayaan sa Dios sa pagpaligon sa iyang iglesia kay sa pagpakamayo sa iban nga mga katawhan. So God entrusted each one of us with something that is valuable. Gintagaan niya kita sang time, abilities, resources, mga oportunidad, relationship, mga relasyon, kag ining mga spiritual nga mga abilidad. Ining mga butang, sila nakon, hindi lang ini para sa aton niya kayuan. They are gift entrusted to us so that we may use them for God's glory and for the blessing of others. Kag diri si Apostle Paul, naga-encourage sa mga tumuluo to be a wise and good stewards of the manifold grace of God. Not only good, but also wise. Everything we have ultimately belongs to God. And we are not owners, we are stewards. So, ang pamangkot hindi amoni, what God has given me, kundi ang mga importante nga pamangkot, what am I doing? What am I doing with what God has given me? Kay tanan sa aton gintagaan gid man sa Ginoo sang abilidad. Kundi ang pamangkoton ta atong kagalingon, anong ginhimo ta sa abilidad nga ginhatay sang Ginoo sa aton. So tanan aton diri karon. Ang kamaturan that Peter encourages every believer to be wise and good stewards of God. Una, a wise and good stewards of God recognize that each one receive a gift from God. Kilalaon gid naton nga isa kag isa sa aton nakabaton sang abilidad halin sa Ginoo. Sila ni Pedro, each one has received a gift. So, inyo tanawang dala, pamalandungan ta, kada isa sa inyo. So every believer has received something from God. So think about that. Wala sa aton sang isa nga magsiling nga kuya way kuya gintagaan sang Ginoo sang abilidad. Gintagaan gi kita kay siling ni Pedro, each one of us. Kaya ang word niya nga gift, it means charisma, meaning it's a free gift. A free favor. Okay? Amo na nga isa kay isa sa aton makasilingin kita kag makasama sa aton kagulingon nga bless kita kay the moment we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, gintagaan kita sang spiritual abilities. You receive a gift. Tingo isa nakabaton man kita sa mga regalo alin sa mga tao. Pero ini nga gift pagid gambar ni sang natawag nga spiritual gift. Kay ini nga spiritual gift halin ini sa Dios o halin sa Holy Spirit. Ang aton nga talents, ang aton nga abilidad, no? Nga sa diin nga gin-develop pagid naton. So, what God has given us, we should therefore use that wisely and live with gratitude rather than with entitlement. So, dapat kita magpasalamat, naging tagaan kita sa Ginoo sinang oportunidad, sinang abilidad nga gamito naton, sing may nalamon para sa yakay mayaan, pagpabakod sa iyang iglesia, pagpagpakamayo kung pagbenepisyo sa iban nga mga tao. Hindi nga mangin rason naton, nga mangin ano kita, mangin entitled kita, o kung mas dominante kita kumpara sa iban tungod kay isang abilidad nga yara sa imo o konsa akon. So a wise steward recognizes the giver behind every gift they receive. So kung aton maintindihan that everything comes from God, magabago ini sa aton nga attitude, sa aton nga pamatasan. We stop asking how much can I keep for myself, no? Kag kundi umpisa naton pamangkot sa aton kagulingon, how can I use this spiritual gift for God? Paano ko inigamiton yung abilidad na ginhatay sa Diyos sa akon para man sa iyang kaimayaan? Okay? So, recognize that each one receive a gift from God. Ikadua, a wise and good steward of God has a responsibility. May responsibilidad. Responsibility to use your gift to serve others for God. Gamiton tayo na nga abilidad sa pagserbisyo sa iban para sa kadayawan sang Diyos. Kasi linda ni Peter, no? Peter continues, verse 10, minister it to one another. Minister it to one another. Gamito natin sa pag-alagad sa iban. Kada isa, ginatagan sang Diyos ang abilidad, gamiton tayo ini sa pag-alagad sa iban bilang maayong atinugyanan na gamiton tayo ini para sa iban. Okay. God give gift not simply for personal achievement but for service. Okay, para ginaya sa pagpangalagad. Kaya ang word ring a minister meaning to serve. So whatever God has given you, you can become a means of blessing someone else. Mangin pagpakamayo kita sa iban. If God has given you the gift of teaching, teach. Kung ang Diyos nag-atag sa imo sang gift of encouragement, encourage others, especially those who are weak, those who are feeble, those who are discouraged. Sa ilang pagpangalagad. Kasi may abilidad kaya sa pag-laygay, sumampawan sila. If God has given you the resources, gin-bless ka, help those who are in need. Kung ang Diyos nag-atag sa imo sang abilidad sa sa pag-lead, so lead with humility. If God has given you a caring heart, then care for others. So take note, the church does not need spectators or superstars.

0: with what I gave you. So take note, utod, ikaw nagapamati sinisa akong siningaga bilang mga maalamon kag maayo nga tinugyanan sa Dios. Oh, faithfulness is more important than greatness. You don't have to do everything. You simply need to be faithfully do your part. So ang challenge aton, serve according to God's grace. Sila ni Peter ni our gift, the manifold grace of God, linlain, nga mga abilidad nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Gani, gamito naton ini para sa iya nga kaymayan. So a wise and good stewards of God, always remember this. Sa siningang tatlong kamaturan. Recognize that God has given you a gift. Be responsible for that gift that was entrusted to you because someday you will be accountable to God. So kabay pa ini nga mensahe, nakatag sa imo sang pagpahanumdom nga ikaw kag ako gintugyanan sang Ginoo kag indi kita tagiya. Gani halungan ta ang gintugyan sang Ginoo sa aton. Magmatutom ta hasta sa iya nga pagkari. Ininyo lagad si Pastor Lemuel Juarez ang Kulosan Love Church ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan-tanan.
1: Kabaing ang pagpanumdom sang pulong sang Dios magapabilin sa inyong mga tagipusoon. Basi, malipad ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.

0: sa'yo. Matatag ka pa rin sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan mo. Ay nako, ako siguro nasa katayuan mo. Matagal na ako nasiraan ng bait.
1: Alam mo, nung una, akala ko hindi ko rin makakayanan. Lalo na nung mga panahon, kahit na anong panalangin ko, para bang sa dingding lang umaabot. Munti ko na rin ang pagdudahan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero salamat na lang at naging matapat siya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan.
0: Sana matatag din ang pananampalataya ako sa Diyos gaya ng sayo. Ako kasi konting problema lang, para bang nahihirapan na akong maniwala kung nakikinig ang Diyos sa akin.
1: Kailanman nakikinig siya, hindi kailanman nabibingit o natutulog ang Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: kay Ginoong Hesus hiyara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag san kamatuoran. Yari ang kubos ninyong alagad.
1: Maayong aga sa inyong tanan na nagpamati sa sining programa Iwag san kamatuoran. Ini ang inyong alagad, si Pastor Jesse Albistor, ang senior pastor sa atong dira iglesia dira sa Bacolod Evangelical Church. Dalayaw ng Diyos sining kagayunan sang aton pagkumbalandong sa sininga tinion ini nga Domingo, unang Domingo sang bulan sang Oktubre. Kag dalayaw ng Diyos sa nagligad nga bulan Setyembre tungod kay kadamo gid sa mga butang nga ginimo sang Ginoo sa aton simbahan, sa aton panimalay, kag sa aton mga kabuhi. Kadamo sang mga manami nga mga butang nga ginimo sang Dios sa aton, bisan pa ang mga butang nga ginalantaw naton sa unhan, ang aton mga preparasyon labi na gid sa bulan sang Nobyembre, no? Ang aton nga Thanksgiving celebration will be on November 15, kag madali na lang mag-abot ina, gani nga dalayaw ng Dios tungod sang iyang pagpakamayo sa aton mga preparasyon, sa aton special event, kag ang aton nga ramid sale, no? Nagsugod sang kahapon, October 3. So, aton ini suportaron kita magadala sa mga stuffs, mga used or unused, mga butang, kag ibaligya naton, kita nga nagahatag, kita man mabakal, kag kunano ang aton nga matipon, ihatag ina sa pundo sa pagbakal naton sa aton nga project, nga mo ang aton L300, no? Kabay pamalambot naton ina with the goal 1.5 million. So, siningaga, siningadlaw, kunwa ay kamo sa ginasimbahan, ginagnako kamo dira sa aton sa Bacolod Evangelical Church. Ang aton address, Corners Rosario San Juan Streets, diri sa Bacolod City. San sa muna iniutod nga mabaton mo ang pagpakamaayo, halin sa Ginoo, sa imo kabuhi, kag sa imo panimalay, kag ginanglantagid ang Ginoo, hindi naton ina pagpabayaan ang aton mga needs, spiritual needs, no? Kaya ragid ang Ginoo amo ang nag-atipan. Kakilala kita, gatuo kita ang aton Dios buhi, kagtungod sina siya gid ang mag-atipan sa aton, paghatag sa aton mga kinanglanon, kinanglan naton ang guidance, protection, safety, and provision to all our needs. So, sa wala pa kita makabasa sa pulong niya, magapangamuyo kita na sa Ginoo, si malipot lang. Bala namon nga Dios, tagiya ikaw sang amon hulam nga kabuhi. Nagapalapit kami sa imo Ginoo nga may dako nga pagpasalamat sang dako mo nga katutom sa amon tanan. Ginoo, kadamo gid sang nagakalatabo sa kalibutan, sa sining nga mga binulan, sa nagligad nga bulan, kag makahalanusbo ang iban, may mga gira, may mga natural calamities. Lord, nagapangamuyo kami sa tagsa-tagsa o Diyos na ikaw ang magatipan sa amon, maghatag sa amon mga kinahanglanon. Sa siningatin niyong Ginoo, ginapangamuyo anamon ang tanan nga nagabalatian. Ayan, ara sila puluyan, ukun ayhan, ara sa ilang mga hiligdaan, sa hospital, kundiin man sila Ginoo. Amay, itanay nimo ang imubalaan nga kamot, Lord. Kinagapati kami nga ikaw ang amon Diyos, amay nga mahigugmaon, amon manugbulong kag nagakinanglan Ginoo ikaw namon ikaw Ginoo sa pagbulig sa amon sa sini nga mga inadlaw nagaduging naman ang dengue fever kag tungod sina nabatian namon ang madamo nang nagkalamatay Ginoo nagapangayo kami nga buligan mo kami tanan-tanan kag maging responsable sa amon palibot gani nga kabay pa o Dios ang imo nga pag-ayo mangin sa amon mga kauturan nga nag-suffer gaanto sa naglain-lain nga mga balatian. Amay nga balaan, nagapangamuyo kami para sa amon nga gobyerno. Nagapangamuyo kami nga ang mga lideres nga ginbuto namon sa Congress, sa Senate, kag sa amon presidente, Ginoo, kag saan pa sa amon mga local nga mga barangays. Ini sila tanan gin pili nimo, gintangduan nimo nga mangin lideres namon. Pero kung kaisa nag-abot ang panahon sang tentasyon nga ang waay na ginafokusan amo ang mga needs sa mga tao, ang ilagin saad nga mag-alagad sila, magserbisyo sa publiko, pero kung kaisa nag-abot ang tentasyon sa kwarta kag tungod sina nangin na hindi sila epektibo kag ang amon nga mga barangay, ang amon nga banwa, ang amon syudad nag-antos tungod sining mga korupsyon nga nagakatabo sa amon. Ginoo, patalupangda kami na kami magapanabat kung kami nagahimo sing kalainan kagkabay pa o Diyos nga buligan nimo ang amon mga church o kung ang amon government leaders. Ginapangamoyan namon sila and bless our meditation to the Lord. Be with us. Kinanglan namon ikaw. Ginapangamoyan namon ini sa ngalan sa amon Ginoo nga si Kristo Jesus. Amen. Ang pulong sang Ginoo nga aton pagapambalandungan sa sinigatinion makita sa Salmo 46:1-11. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, ang Dios amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog. Handa gid siya pirmi nga magbulig sa tion sang kalisod. Gani indi kita magkahadlok bisan pa matay og ang duta kag magkalalatiphag ang mga bukid kag magkalahulog sa kadadalman sang dagat. Ukon bisan pa ang dagat maghuganas kag maglinagumba ang mga balod kag tungod sini ang mga bukid maguyog, may suba nga nagahatag sang kalipay sa syudad sang Dios, ang balaan nga puluyan sang labing mataas nga Dios. Ang Dios nagapuyo sa sini nga syudad gani indi ini malaglag. Timprano pa mag-aabot ang Dios sa pagbulig sa sini nga mga syudad. Nagaginual ang mga nasyon, nagatayog ang mga ginarian sa singgit sang Dios daw matunaw sa kahadlok ang mga tao sa kalibutan. Ang Ginoo nga makagagahom kaupod naton, ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan. Dali tanawa ang mga binuhatan sang Ginoo, ang makatilingala nga mga butang nga iya ginahimo sa kalibutan. Ginapauntat niya ang mga inaway sa bugos nga kalibutan. Pamali niya ang mga pana kag mga bangkaw kag ginatutdan ang mga taming. Nagasiling siya, untatanan ninyo ang pag-ilinaway, kagkilalahan ninyo ako ang Dios. Kamo nga mga nasyon sa bugos sa kalibutan, magadayaw sa akon. Ang Ginoo nga magkagagahom kaupod naton, ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan. Amo ini ang pulong sa Ginoo kag ang Dios gid ang magdugang sa pagpakamaayo sa mga pulong nga ginbasa naton sa sininga aga. Ang aton Dios maalam gid kag makagagahom siya among nagadesign sa aton mga lawas, no? Lantaw ba lang aton nga lawas ginimo ini sang Ginoo. Makakita kita tungod gintagaan kita sang mata, makabati kita tungod kay may dalunggan kita, may mga ba-ba kita kag makahambal kita kay ekspresar sang aton mga balatsyagon, ang aton mga tagipuso namo nagapump sang dugo, no? Nagadala sa bulog na bilog nato nga lawas. Ang aton mga maga ano na lang ang aton baga kon hindi kita maka-exhale kag maka-inhale sang oxygen. Ang aton mga kidneys amo ni mga janitor sa kalawasan ta, no? Kag naga-excrete nagapagwa sang mga toxic, no? Sa kalawasan naton. Lantawa ba lang aton mga kamot, mga tudlo ta, aton mga tiil, ang aton mga ulo, ang buhok, everything, no? Ginahatag ini sang Ginoo sa aton. Why kita ginaparkila sang Ginoo sa siningabayan sang atong kalawasan? Why kita nagabayad sa iya? Pero ang aton Dios sa tanan nga mga ginhimo niya sa aton, maayo gid. Kagtungod sina, magakabuhi kita nga normal kagkabuhi nga mangin malipayon. Bisan pa sa tunga sa mga balatian nga nag-aabot sa aton, pero ang Ginoo makasiling kita nga maayo gyud. Dalayaw ng Ginoo sa iyang mga gintuga kag ini mga regalo sang Ginoo sa aton. Kadamo gyud sa mga regalo sang Dios sa aton. Bisan pa ang mga butanga libre, no? Kag tungod sina tanan kita na bugayan sang Ginoo. Oxygen ginawa naton, wala kita gabayad. Kadto ka sa hospital, takdan ka sang oxygen bala, mabayad ka sang mahal. Ang aton mga kabuhi sa sining kalibutan, okay lang, siling kita okay-okay lang, kay daw masulhay ang kabuhi, kag daw manami ang kabuhi, sa iba niya, ay, bugana agad, no, ang kabuhi, sa iba naman niya, wow, tama agad kapigado kung kaisa. May mga tao nga puno ang refrigerators, puno ang mga kwarta sa bangko, no? Puno ang tanan. May mga promosyon sila, pit na lang Disyembre. May mga bonuses, may health insurance, may pagsaka sa sweldo, kung ano pa. Daw ka nami lang, no? Smooth sailing. Daw ka nami sa pagpangabuhi. Pero hindi kita malalipat nga initanan ang Dios gid amo ang naghatag, kagan Dios gid amo ang nagabulig sa aton. Daw prens bala sa istorya to sang sa katao nga nagsaka sa kahoy, sagan siya magsaka pero isa ka bes nagdapyos ang til niya sa sanga kag baw na mahulog siya. Pero nagsinggit siya, "Lord, buligi ako." Tapos niya so, sang singgit nakasangit ang yabayo sa sanga. Dayon nag tangla sa sababaw kay nagsiling, "Lord, okay lang ko ah. Don't worry, Lord. I don't need your help anymore." Way siya makibalo nga sang masawid ang iya nga bayo sa sanga, iya ato sang Ginoo kahimuan. Bulig ato sang Ginoo sa iya, abi niya natabuan lang, no? Amuna akong kaisa ang aton nga mga panguna-una nga binaton, san pa sa aton pagpangabuhi nga aton ini binuhatan, aton ini kahimuan, kag nagbugana kita, bangod kay nagtrabaho kita o nagano kita, pero balaan mo kung ang Ginoo ay nagapakamayo sa imo, ah, ang imo na tanan gin pangabudlayan, malupad man lang na siya. So sa dagagmay kag dalagko ng mga butang ang aton, Dios amo ang aton palalipdan, dalangpan, palanaguan. Ang isa kadako ng pagpahayag sa ang Ginoo sa aton nga kasiguraduhan nga siya ang aton kusog palalipdan, sa ginbasa naton diri kaina sa Salmo 46 verse 1, ang Dios amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog, handa gid siya pirmi nga magbulig sa tion sang kalisod. Nga ginambalin ni sang Ginoo sa aton, una gid ang mga palaligban sa aton kabuhi magaabot nga wala mo ginapaabot nga magaabot. May mga tao nga nagauna-una nga kun sila ang magkristohanon, hindi na sila madutlan sa malain nga mga hitabo sa kalibutan. Hindi na sila magbalatian. Kung kristohanon ka, hindi ka na maubuhon, hindi ka na pagsipunon, hindi ka na pagtrangkasuhon. Why na sang dengue fever, why na typhoid fever, whatsoever. Ilabi na gid, kung active ka sa prayer meeting or naghahatag ka sa imong tithes, o kung hindi ka gid siya maaksidente. Makasiling kita kung kaisa nga may mga sala kita nga mga theology kag sala nga mentality. Ang aton Dios nagatugot sa aton nga maka-experience sang pag-antos kag palaligban sa sining kalibutan. Dapat kilalaw naton nga kung kita may mga problema, yara man nagaupod ang hindi maisip nga mga promisa sa Dios sa aton nga siya handa sa pagbulig sa aton. May mga Kristohanon nga nagalahog nga ang telepon number kuno sang Dios makita sa libro ni Jeremias 33 verse 3 nga nagasiling, "Magpanawag ka sa akon kay buligan ko ikaw kag ipahayag ko sa imo ang makatilingala kag sekreto nga mga butang nga wala mo pa mahibaluan." Adlaw-adlaw nagapangayo kita sa Ginoo sang iya bulig sa aton. Kung magtulog kita sa gabihon, nagapangayo kita sa Ginoo nga bantayan niya kita. Sa aton papalakaton, nagapangayo kita sa Ginoo nga obdan niya kita. Pero ilabo mo sa bato, maabot gid ang panahon nga kinahanglan mo gid ang Ginoo. Beyond the ordinary days of your life, maabot gid ang panahon nga mahibi ka sa Ginoo. Maabot gid ang panahon nga maluhod ka sa Ginoo. Ang isa sa mga butang nga hindi gid naton malikawan, amo ang katigulangon. Ang pagkatigulang, isa ini kakamaturan nga ginbutang sang Ginoo sa sistema sang aton mga lawas. Ang pagtigulang hindi inibalatian, pero kung magtigulang na kita, mag-abot ang madamo ng mga kaluyahon. Gintagaan kita sang Ginoo sang 3 scores plus 10, amuna siya sa Biblia, no, sa room, sa Salmo. Pero inang 1 score is 20 times 3 is 60 plus 10 is 70, amo ina ang standard nga lifespan sang tao sa kalibutan. Kagtungod sina siling sa Biblia, kung magsubra ka dira mag 80 or 90, iban galambot gani 100, laban-laban kalabanan ni sa tion nga ginaspend nimo ara na sa ibabaw sang katri, meaning nagaluya ka na. Di amoy na nga aton kabuhi, amoy ining kamaturan sa kalibutan. Sa medical science may ginatawag sila nga apoptosis, no? Amoy ini ang pagkadunot sa mga cells sa aton mga kalawasan, millions of them. ang magtiulan na kita, hindi na kita kabati maayo, kabulukay ng ato mga buhok, damo na sa mga bilog-bilog, mga alom-alom na nagatubo sa aton mga guya, ang aton mga mata, nagapiraw-piraw na, ang aton mga strength, nagaluya na, gataas ang high blood, ang aton blood pressure, ang aton memory loss, bo, ang iban may arang Alzheimer's disease, no? May dementia, may loss of appetite, may mga pagkurinot, wrinkles all over the bodies, amunang na sila nga beauty fades. Aging is 100% sure. Kung paano na naman ang aton sirkumstansya, no? Paano naman ang aton papangabuhi? Kung kaisa ang kapigaduhon aragid nagapanuktok sa aton mga ganaan, ang mga aksidente nagakatabo bisan pa sa sulod sa aton mga puluyan. Ang mga gamahanan ng mga empire sa una, nagkalapugday na sila. Ang Babylonian Empire went up but it came down. The Assyrian Empire went up and it came down. Ang Greek Empire, ang Roman Empire, subong ang ginasiling nila nga the American Empire, pero siling Manila, but soon maisla naman sila sang Chinese Empire. At ilang taon naton kung di kita kutob, no? Kahit tanan kita kung makalambot na sa babaw, when one is up, there is no other way but to go down. Ginapanumdom kita sang Ginoo sa aton kabuhi, hindi lang sa maayong kahimtangan all the time. Halin sa pagkabunag, tub-tub gid sa pagkatigulang. Sometimes you are up, sometimes you are down. Pero nagapasalamat kita sa Ginoo nga kun may ara gani kita nga palaligban sa kabuhi, may Diyos kita nga aton dalangpan, na namuin na siya, kagpalanaguan sa aton kabuhi. May Diyos kita nga dalangpan sa tanan nga oras, sa tanan nga panahon. And what is our response sa tion sang krisis sa aton kabuhi? Ano ang aton pagahimuon sa tion sang mga problema mag-aabot sa aton kabuhi? Siling diri sa aton bersikulo, therefore we will not fear. Hindi kita magkahadlok. Verses 2 and 3, gani hindi kita magkahadlok bisan pa mapamatay og ang duta kag makatiphag ang mga bukid kag magkalahulog sa kadadalman ang dagat, o kung bisan pa ang dagat maghuganas kag maglinagumba ang mga balod kag tungod sini ang mga bukid maguyog. Nga makahadlok, mahadlok man kita, no? Ano, wala kita sang Dios sa aton kabuhi? Nga mahadlok ka sa mga tao nga nagahalin sa yabok kag magabalik man sa yabok, halin sa abo kag magabalik man sa abo, halin sa duta ka magabalik man sa duta. Ining mga natural calamities nga nagaabot sa aton, what are these natural calamities that we encounter? Mapugday ang kalibutan, hamak mo na. Can you imagine that? Ang kalibutan mapugday nga daw bukid, ang kabukiran maalimunaw sa tunga sang kadagatan, hamak mo na. You cannot imagine that, but that can be possible to happen. Ang tubig magabalod kag ang kabukiran pagauyugon, may mas makahaladlok pabaladira, no? Kung ato lang taon, pero amo nang ginakanta naton, ang Diyos ko dako, no? Makasarang, He is able sa pag-atipan sa iya mga kaanakan. Mabatian naton ining mga paglupok sa bulkan diri mismo sa aton sa Negros, no? Mount Canlaon, ang mga natural calamities, mga linog sa bisan diin lang, bisan sa Mindanao, nabatian naton itong mga baskog ng mga linog, no? Ang pinaka-recent ining sa Nepal nga ang mga glaciers to naglahulog tapos nagbara sa suba kag nag na flash flood sa kadamuon na hindi na ma-contain sang nagbara nga mga ice to ang suba kag na flash flood, nagkato sa mga tao kag sobra gid pila kalibo na subong ang napatay kag missing pa ang iban. Sa ulihi maguba gid man ang kalibutan, amo gid na ang matabo. Kun may ginsuguran, may katapusan. Ang kalibutan daw pareho sang cake, no? Nga tama gid katapok. The psalmist is so confident in God's protection and power. Ano bala ang kaulugan sang refuge? Ang buot sing ganun sini protection. This is where we get the word refugee, no? Kung ang isa ka tao may refugee status, it means nga he wants protection, may kausa siya, pero hindi siya gusto sa gobyerno nga nagahingabot sa iya. Nagapalagyo siya tungod sa persecution. Nagkanto siya sa ibang pungsod. Nagpangayo siya sang protection, no? Nga sa diin, amo nang ginatawag nga asylum, no? So, amo ini ang ginahimo sa Ginoo sa aton. There is a double declaration in our text today. God is the source of refuge. God is the source of our strength. Kung magsiling kita sang strength, ano ang bot sing ganun sina? It means power. God is our strength. God is our refuge. So kung magsiling kita, God is our refuge and strength, it means confidence. Kaisog, no? Pagsalig sa Ginoo. May pagsalig kita sa Ginoo. May confidence kita sa Ginoo. Kaya nga itong Ginoo, si Jesus Christ, nagsiling sa Matthew 6:19, hindi ka mo magtipon sa manggad para sa inyo kung galingon diri sa kalibutan, tungod kay ang mga sapat-sapat kag ang mga tuktok mag-aot-ot sini, o kung mahimo nga sudlon sa makawat ang balay ninyo kag kawaton ini. So ang confidence natin wala sa kwarta. Our confidence is not in our wealth. Nga, madula man ang imo manggad anytime. Ang imo confidence sa imo nga health. Kung ano man, you are healthy today, but you'll be sick tomorrow. You don't know, no? Ayulawas mo, pero may cancer ka sa sunod ng manginadlaw. We do not know. Ang Ginoo magakuha sa aton kabuhi, anytime we do not know. Ang aton confidence sa piyak sinatanan, yara sa Ginoo. Madula man ang tanan, ang aton kabuhi, ang aton ginhawa, ang aton manggad, ang aton balay, ang pagkabutang, ang aton confidence, wala ina sa aton mga abilidad, wala sa masyan ano, kundi ang aton nga pagsalig ara lamang sa Ginoo. Ang aton confidence, pagsalig, wa'y sa aton pagkamanggaranon, wa'y sa aton popularity, wala sa aton nga beauty, kaysa piyak sa tanan-tanan, magabot ang tion, magaluya kita. Beauty fades. Old age is coming. Ang aton mga ngipon, magalaha, bingaw, no? magluya ang aton mga lawas, ang aton mga mata, nagkarapo na kita, hindi nakita. Ang aton mga dalunggan, hindi na makabati. So, bisan ano nga sitwasyon nga matabo, dumdumo naton nga ang ginalinan sa aton protection, ang ginalinan sa aton kusog, amo ang aton Dios. Kagay sa kaadlaw, nakabisita ako sa isa kasimbahan nga may membro nga tigulang na gid. Though, siguro malapit na to siya mag-100. Kag nagsiling siya sa akon, Pastor, dumduman ko pa sa una sa hubin pa ako, bata pa ako. Ang amon pastor sa una, American missionary, nagawalakat kami, nagawali kami sa street, no, sa mga hilit-hilit, street ministry, no? Bawa daw kahapon lang. Inang lubi nga gin nalantaw ko subong sa tubangan ko, aral lang daw, gagarhom na pastor, tama na kataas. Dunduman ko pa ang tatay ko sina ang nagtanom, galantaw gid ako nga nagatanom siya. Subong sina, ina nga lubi, tama na gid kataas. So, gasiling siya, ini nagapanumdum sa akon, kag sa aton tanan-tanan, hindi na ako makakita maayo, tigulang na ako, kag isa kabutang na akon masiling, kag ma-witness, kag ma-sugid sa kalibutan, that life is very short. Ang kabuhi, tama, kalipot. Life is temporary, life is transient. Amo ining i-experience siya, kag nagsiling siya, tungod sina nga ang tao umalagi, ang tao hindi gidapat magpabugal. No? So tungod sina mga utod, ginapanumdom lang kita nga this world is not our home. Ining kalibutan, tama sini kapintas sa kalibutan. Amo na siling balandila nga kalibutan sa mga luha, no? Nagahibi kita, may kasakitan kita diri sa kalibutan. Pareha sa mga Israelites, ang salmista nga nagambal sa piyak sinitanan, maabot man ang aksidente, maabot ang balatian, maabot man ang kapigaduhon, pero dapat kilalaon naton nga ang Dios amo ang aton palalipdan. Ang Dios amo ang aton dalangpan. Mga utod, ang aton kabuhi, wala kita sang palanaguan nga iban, no? ang Ginoo lamang. Ang Dios mas dako pasang sa aton mga problema sa kalibutan. Ikaduwa nga bahin sa aton pamanandong ginapanumdom kita nga ang Dios naton mas dako pa sa kun ano nga problema nga nagabot sa aton. God is greater than our crisis. Kung may ginakulbaan ka, diin nabutang ang imo pagsalig. Dapat hindi madula ang imo pagsalig sa Dios. Kay ang Salmo 121 mismo nagambal man sa aton, nagatanaw ako sa mga bukid, diin bala nagahalin ang akon bulig. Na amo nang dako nga pamangkot. Diin bala nagahalin ang aton bulig, ang akon bulig nagahalin sa Ginoo nga naghimo sang kalangitan kag sang kalibutan. Di amak mo na. Ang Dios naton dako. Why siya naghimo sang gamay nga bagay kalibutan kag ang kalangitan iya sang Ginoo. Di amak mo na. Smart gid ini ang nagsulat sini nga bahin sang Biblia si Haring David Ayhan kay kadamo sang writer sini sang libro sang salmista kag balaan gid niya ang ipagahimuon. Isa ka acknowledgement sini niya, my help comes from the Lord and my Lord is the maker of the heavens and the earth. Ha, makmuna, no? Katahom sa mga ginasulat dira sa salmista, kagahambal man gani ang ining bahin sang Biblia kag sa kanta, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. No? Katahom sina nga deklarasyon, my help comes from the Lord, and the Lord is greater than our crisis because nothing is impossible with God. Kanami pagibalasin ang kanta nga nag-assure sa ato, no? There's no problem too big, God cannot solve it. There's no mountain too tall, God cannot move it. There's no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. Wow, kanami sinang kanta. Kagambal siya, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. De? Mandao ganit sa Ginoo sa paglokdo sining kalibutan, the whole universe, palakton niya ang mga planeta sa ilang mga hub sa ilang axis, no? Maglibot ini, kagway mga binungguanay, kung paano i-regulate sa Ginoo ini nga tanan. Ang Dios yara siya permi upod sa aton sa tion sa aton problema, no? Ang Dios naton dako, refuge and strength, ang aton Ginoo, ang aton palalipdan, kag ang aton Ginoo dako, kag ang importante sa tanan, ang Ginoo gid nagaupod sa aton. Amo gid ang pinakaimportante sa tanan nga may mga problema kita sa kalibutan, kun anuman ang aton nga mga ginatubang, God is our very present help in times of trouble. Ang aton Dios kaupod naton, ibutang ina sa imo una. Sa tion sang problema mo, wa ka nagaisahanon. Ang Dios na kay balo sang imo ginaatubang. Pero ang Dios nga upod naton, nagabulig sa aton kay kita amo ang ginasilinga. We are the apples of God's eyes. No, bangod pa lang kita sang Ginoo, nabalaka siya sa aton. Subong siling sang him nga, His eye is on the sparrow and I know He watches me. Pero kung kaisa ginahimo nato ng Ginoo bala nga spare tire, no? Sa tag sa kasalakyan may ara na da spare tire kay kuning kaso maglupok gani ang guma ti ara dumduman mo ay may guma ko nga available, no? Spare. So, kung kaisa ang ginahimo naton daw amo man sina maglupok na gani ang guma, te dumduman na naton dayon nga may spare tire kita, te mo man kaysa nalipatan nato ng Ginoo sa aton pagkabuhi. Dumduman talang ang Ginoo kun may problema kita, maglupok na gani ang aton problema, kag dako na gyud daw dira na kita makadumdum sa Ginoo. Hambalo naton, dumdumon naton that God is with us. Hindi naton siya pagdumdumon lang sa tion sa problema, bisan pa sa tion sa smooth sailing sang kabuhi naton. God is with us. God is our helper, no? God is not far. God is near. Sa laan na yung kanta nga, God is watching us from a distance. Hindi ah, ano nga distance man? Ang aton Ginoo pud naton ang ala ni Jesus, ang iyang hayo si Emmanuel, no? Emmanuel, which means God is with us. So siya ang aton kusog, siya ang aton paglaom, siya ang aton palalipdan, siya ang aton mga manugbulig, no? A very present help in times of trouble. Abi nyo, paano ka makaangkon sa confidence sa Ginoo? Ang confidence mo, amo nga may ara ka consciousness of the nearness of God. The secret of the confidence is the consciousness of the nearness of God. Dapat dumdumon mo nga ang Ginoo gid malapit sa imo, no? So kung sagad galantaw sa kagalingon mo, you are weak. Sagad galantaw sa iban, ang iban dayaya, gubaon ka lang nila sina, kinahisa sila sa imo, kung ano sila sa imo. Pero dumdumon, look up, no? Look up. Maglantaw kag magatubang sa Ginoo. Mga utod, kinanglan ginaton ng Ginoo sa aton kabuhi. Ginaagda ko ikaw, bato na si Jesus sa imo tagipusoon, kag maangkon mo ang kaluwasan, kag buligan ka sa Ginoo sa imo pangabuhi, ang imo kagalingon, ang imo panimalay. So, God bless us all. Kag Domingo nga adlaw, kadto kita sa simbahan sa pagsimba sa iya. Amen.
0: Inyo nabatian ang Iwag Sang Kamatuoran, kinasakdag sang Bacolod Evangelical Church. Kabay nga may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sining programa. Iwag Sang Kamatuoran.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kagabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Padayon na nato natong topic sa atong pagtuon about the rise of artificial intelligence o kun AI. Ano ang aton views ni bilang mga Kristohanon? Kapin pasubong, very alarming ang balita nga nabatian naton sa may isa ka researcher nga nag-squeal, no? O kumbaga nag-pahayag sa kanginan nga nagsugid siya by the end of 2030 o by the end of this decade ang AI magpatay sa tao. No, hindi kita dapat mahadlok sina bilang mga anak sang Diyos, kay kabalo kita, bag-o na ayhan siguro himuon, ang Ginoo naghatag paglaom sa aton. Nga hindi niya kita i-allow nga mag-antos pa sa sininga kalibutan. Gani, ginapaabot naton ang iya nga pagkari, amo ang pag-submit sa aton, no? Ang rapture. Kag we are looking forward sang sina nga promise ang Ginoo. So gani ginakabig naton subong nga ari na kita sa katapusan ng panahon. Sa ligad na mention nakon nga ang knowledge shall increase a fulfilled prophecy. Okay? Kag basahon ko liwat ang Daniel chapter 12 verse 4 nga nagasiling ang pulong sa Ginoo, "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end, many shall run to and fro and knowledge shall be increased." So, sa liwat, we are living in a rapidly advancing technological age. Sa diin, ang artificial intelligence or AI is no longer a distant idea but a real part of everyday life. From voice assistants to self-driving cars, ang AI is shaping industries, societies, and even spiritual engagement. Gani ining pag-rise ang knowledge and innovation, hindi na niya surprise sa aton. Kaya daan ni ginhambal na sa pulong sa Ginoo. Especially sa itong text sa Daniel 12:4, we are told that in the end times, knowledge shall increase. So sang ang kalibutan nag-celebrate sang sining power of machines and algorithms, the believer must pause and ask, what is God's perspective on this rise? Or how do we as Christians engage with AI without compromising our faith? O kun what are the moral, ethical, and spiritual boundaries? Di ba? Importante ini nga pamangkutanon mga abyan utod sa Ginoo. So gani kun lantaw nato ng AI nagapresent siya both opportunities and dangers. It can serve the gospel but it can also distract from God. So bilang kita nga mga tao sa ning kalibutan as stewards of God's creation, we are not to fear technology but to use it wisely under God's guidance. So gani lantaw naton sa biblical perspective, no? Kung ano aton response ng sining AI subong, with discernment, with purpose, and unwavering faith. So last time nakita naton ang knowledge shall increase a fulfilled prophecy. Okay? Nga ang rise ng AI part gid sang prophetic unfolding of the last days. Nakita natin last time ang technological advancement was foretold. Ang AI reflects man's God-given capacity to create. Christians must not fear knowledge but use it with wisdom. And believers must discern the times and season. Okay? So, may mga supporting verses kita dira last time nga gin present na kon sa inyo kung ginpahayag natin diri sa kanginan. So, I hope na sunodin nyo ato abiyan utod sa Ginoo. So, kaduha, hindi lang ang knowledge shall increase a fulfilled prophecy, lantaw man natin diri ang the moral and spiritual implications of AI. So, ano diri ang moral kag spiritual implications ng AI? Sa liwat, ang technology is neutral. But its application carries moral consequences. Now, na-alarm ako sini, kay kung amuin ni ang makita naton sa panahon subong, though damo man kita sing nabasahan sa internet, nga nagasiling ang iban nga ginadeceive lang ang tao sa AI. Wala nila ginapagwa ang kamatuuran. Daw ara lang sa kumbaga like natabo sa China nga ginpresent nila to ilang mga robots. Daw ara sila sa friendly mode kumbaga. Pero behind sina wala pa nila gin reveal. Daw possibly, no? Oh, possible na abyan utod, no? Nga gin ano lang gin pindutan lang ining mga robots nga mga friendly mode lang sila anay subong. Pero kung lang taon nimo ang technology, hindi na ni neutral. The fact nga may nag-squeal, di ba? The fact nga may nag-sugid sang nakulbaan sila mo, itong mga researcher to. Si Jacob Coxon, isa sa nag-reveal sini, nga grabe kadasig. 6 months from now to 1 year, ang AI mag-control na sa internet. Grabe abiyan utod. Grabe kadasig. Hindi nila mapunggan. So, on the other hand, may fear sa tanan mga tao. Pero kita nga mga anak sa Diyos, hindi kita dapat mahanlo. Kay may paglaom kita. Bago ini tanan maglanabo sa prediction sina nga nag-sugid, no? Nag-whistleblower sa company sa OpenAI, sa Anthropic nga company, si Jacob Coxon, nagasaligid kita nga ang pagkarisang aton Ginoo lapit na. So, sa liwat abihan utod sa Ginoo, lantawon ta diri ang ining moral and spiritual implications ng AI. Machines must never replace God or human worth. Di ba? Amo natong tandaan nga ang machines must never replace God or human worth. Ano ang siling sa Ecclesiastes 12:13? Ang pulong sa Ginoo nagsiling diri? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So dira ta ya abyan utod sa Ginoo ma-focus sa Ginoo nga ang whole duty naton maghadlok sa Dios, hindi ining mga artificial intelligence. Right? Fear God, siling sa Ginoo, and keep His commandments. No machine can do that for you. Bisan pa magdaamo pa sila kag mag-expand pa kag daw makita naton grabe na ang matabo sa kalibutan sa ulihi, ay abyan utod. Hindi na ni i-allow sa Ginoo. Kay man, kita ang special creation sa Ginoo, hindi ining mga robots o kung mga machines. So tanda natin ini, nga ang machines must never replace God or human worth. Ikaduha, ang AI cannot replicate the soul or spiritual life. Ano ang siling sa Zechariah 12:1? Ang pulong sa Ginoo nagasiling diri, "The burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretcheth forth the heavens, and layeth the foundations of the earth, and formeth the spirit of man within him." Susi, grabe ka gamanan ang pulong sa Ginoo. Ang AI cannot replicate the soul or spiritual life. Nga man, only God gives the spirit. Sa liwat, no machine has a soul or eternal destiny. Katahom, sang declaration sang pulong sa Ginoo, the burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretcheth forth the heavens and layeth the foundations of the earth and formeth the spirit of man within him. You see, na reflect naton ini abyan utod sa Ginoo ato balang natabo sa Tower of Babel. Diba, if you look back sa Old Testament, anong purpose nga nagtukod sila dito? Gusto man sila mangindius. Gusto nila labuan ng Ginoo. Gusto nila, makadtugid sa langit. Kumbaga, isa ina nga ma-reflect naton sa buong, nga daw, amo ini ang status bala sa subong nga panahon, nga ang tao, grabe na ang inventions, grabe na ilang creations nga gusto man nila labuan ang Diyos. Nga ilang ginapayag nga wala Ginoo sa ning kalibutan. Imagine ang ilang gin-create nga AI, super intelligence. Imagine na bala. So anong ginhimo sa Ginoo sa Tower of Babel? Ginrumpag sa Ginoo. Na, di ba? Amo na siling sa passage. Amo na siling sa pulong sa Ginoo. So amo man ni Japon matabo sa uli. Amo na kita nga mga anak sa Diyos, hindi kita dapat mahadlok sa sining mga prediction nga tabo subong sang dalagan sang atong technology. May paglaom kita. Kag hinali nga matabo ini sa uli nga ang mga AI magpatay sa tao, i-rapture niya kita. Amo ini abyan utod sa Diyos. Tandaan ta ini ang moral and spiritual implications ng AI. Sa liwat, machines must never replace God or human worth. Ikadwa, AI cannot replicate the soul or spiritual life. Kaya ikatatlo, Christians must avoid idolatry of technology. Kaangay inaginhambal sa Exodus 20 verse 3 and 4. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Ay, grabe ang pulong sa Ginoo, no? Katahom gid ang paghatag sang depensa sa pulong sa Diyos sang sining mga technology subong. Christians must avoid idolatry of technology. Masubo ini abyan kung isa sa pagbugtaw ta. Diretso na natin kung anong phone instead nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo kag mga muyo. Kag madamo subo nga daw dependent ang mga Kristiyano sa technology instead nga magdepend kita sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo daw nasa likway ta na. Daw wala na natin natigaan bili, no? Sa kasakuon natin, grabe ang atong tagipusoon. Ay, idolatry na abyan kung ang atong tagipusoon nag-depend kita sa technology. Samuelin siling sa pulong sa Diyos. Modern idols can take digital form. What we depend on more than God becomes an idol. Alright? So, ikapat, kagatapusan, lantaw natin diri, hindi lang machines must never replace God or human worth. AI cannot replicate the soul or spiritual life. Katatlo, Christians must avoid idolatry of technology. Ikaapat, discern the ethics behind every innovation. Discern the ethics behind every innovation. Kaya nga aton nga verse, amo ang 1 Thessalonians 5, 21-22. Prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil. So ining pagsiling prove all things or test all things, katahom sila. Nag-remind na sa pag-discern sa sining ethics behind every innovation. So test all things or prove all things, including how AI is used in surveillance, manipulation, and warfare. So sa liwat, hindi ta malipat sang biblical example diri amo ang Tower of Babel nga nagapahayag dira how man's misuse of collective knowledge can lead to rebellion na mention gid ina sa Genesis chapter 11. So abyan utod si Ginoo, since limitado itong tion, at least may mga pipila ka mga butang nakita naton diri sa pulong sa Diyos sa itong topic about the rise of artificial intelligence. Kaya grabe na gid ang dalagan sa aton panahon subong. Maghalong kita, kag maghulat kita sa pag-gari sa itong Ginoo, iaman tagid atong kagulingon. Kung bay mo pa siya nabaton, pangabay kugid sa imo abyan, bato na si Kristo Jesus. Samtang mahimo pa, agud maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Saliwat, salamat sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo gid magpakamayo sa atong tanan. Damo nga salamat.

0: mauubos ng nakatabi nating palay, Ben.
1: Oo, Saling. Kahapon, tinignan ko na nga rin ang bodega.
0: Nag-aalala na ako. Para sa darating na araw, bitak-bitak pa rin ang bukid natin.
1: Araw-araw din, nakatingala ako sa langit at tinitingnan ko kung may pag-asa pang umulan.
0: Pag nagpatuloy ang El Nino, magugutom tayo.
1: Dito tayo higit magtiwala sa Diyos. Naniniwala akong ang kabutihan ng Diyos ay hindi nalilimitahan kahit na may El Nino pa. Hindi tayo pababayaang magutom ng sinasamba nating Diyos.